0: العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا مسؤال بركة مزادة ماتا barkan mu da sake haduwa a cikin wannan shiri mai tarin albarka ta farkin tsira. A karatun mu na jiya mun yi bayanin cewa daga abubuwan da suke haddasa samuwan fari cikin damina akwai kin ba da zakka daga waɗanda Allah ya ni'imta su da dukiyoyin da suka kai a fidda musu zakka. Karatun mu na yau za mu yi nazarin wani hadisi mai ban tsoro. Wannan hadisin zai fada mana cututtukan mu kuma zai fada mana maganin cututtukan namu. A wannan hadisi Hasan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khamsun bi khamsin biyar da biyar khamsun bi khamsin biyar da biyar abin nufi idan mutane suka aikata abubuwa biyar waɗanda ba su da kyau da za a ambata mana su jira waɗansu musibu guda biyar da za su same su. In ka aikata ɗaya daga ciki ko muka aikata ɗaya daga ciki na abubuwan da aka hanan nan wanda za mu ambata, to mu jira uƙubar da za ta faru dalilin aikata wannan abin da aka hana. Na farko manzo Allah ya ce ma naqada qaumun lil ahda illa sallida alaihim aduhum, yace idan mutane suka dora warware alƙawari da saba alƙawari alƙawaran da ke tsakanin su da Allah na cewa za su bi Allah da gaskiya, za su kiyaye dokokin Allah, za su nisanci abin da Allah ya hana. Domin da zaran ka ce ni musulmi ne, ya zama alƙawari tsakaninka da Allah cewa za ka bi Allah, za ka nisanci abin da Allah ya hana. Ko kuma alƙawura da ke tsakaninmu da bayin Allah, mu ce za mu yi kaza mu saba mu ƙi, mu ce ba za mu yi kaza ba mu saba mu yi. Mafi munin yaudara ko saba alƙawari shine yaudara ko saba alƙawari da shugabanni suke yi. Shugaban al'umma ko ya zama ƙololuwan shugabanci ka ce shugaban ƙasa ko ka ce gabanoni ko ka ce shugabannin ƙananan hukumomi gangaro zuwa sarakuna da duk wani yankin da kake shugabantar mutane, to saba alƙawari daga gare ku yana daga abubuwan da suke zama manyan musibu a rayuwar mutane. To sai manzon Allah ya ce idan mutane suka saba alƙawari, mutane ba za su saba alƙawari ba illa sullita alaihim aduhum, face an shugabantar an dora wanda yake makiyinsu a kansu. Shugabantar wanda yi ko ya zamanto ƙasan ma ko jihar ko garin a hannunsa yake, ya yi ta gana wa mutane azaba, yana soya wa mutane aya a hannu, yana cutar da mutane kuma ba yadda mutane suka iya. Abinda zai taimaka a samu aminci a samu yayewa shine gyara alaka tsakani da Allah, a zama su cika alƙawura wanda ke tsakaninmu da Allah da wanda ke tsakaninmu da bayin Allah. Sannan wannan aduhum din nan ba lallai sai dan adam ba ma, ai talauci abokiyar gaban mu ce, rashin zaman lafiya abokiyar gaban mu ce, matsalolin tsaro abokan gaban mu ne, dukkan waɗannan saboda saba alƙawari Allah sai ya dora su akan mu, sai a shiga cikin talauci, wahalar rayuwa da dimbin matsalolin tsaro. Yanzu a wannan bangaren hadisi mun ji wannan babban ciwo da yake tare da mu kuma mun ji maganinsa. Mu gyara mu kasance masu cika alƙawari tsakaninmu da Allah da kuma tsakaninmu da bayin Allah. Allah sai ya kwace mu a hannun makiyinmu, Allah sai ya raba mu da talauci, ya raba mu da matsalolin tsaron, shugabancin ma Allah sai ya gyara mana shi. Insha Allah ta'ala darasinmu na gobe kuma za mu ji abu na biyu. A madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: alaikum assalamu rahmatullah idan Allah kan gobe da misalin karfe 6 saura minti 5 na asbahi za a ji ci gaban wannan shiri na tafarkin tsira Allah ubangiji kuma ya ba mu ikon gyarawa Allah ya kawo mana zaman lafiya a Nigeria baki daya This is Bauchi Radio Corporation 94.6 inviting you to stay tuned for Newsline presentation

0: matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali, tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwayar ta zama kamar rinka a duniya.

0: No other station does it better than Bauchi Radio 2, 94.6 FM. Keep it locked.
1: Ga dai damuna ta zo ana ta share gona kai banga ka fara ba.
2: Ai noman ne ma bane ba zan yi shi ba. In ma kai amfanin gonan baya daraja.
1: To banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wannan tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa.
2: Ba ne sha.
1: Shiri ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar mu a fadin tarayyar kasar nan. Kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma guraren da bankin manoma suka tanada. Kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da yafi na kasuwa.
2: To karamin bayani.
1: An yi haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu.
2: Ai ko na ji dadin wannan tsari.
1: Wani abin gewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi a saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga wadanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki shi yasa ma aka ce saho da lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni domin neman karin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816418483 ko kuma 0812894054
3: Barkan ku da zuwa wannan tashantawa. A yau zan nuna muku yanda nake sarrafa kwanon Golden Mon.
4: Yawa!
3: Da farko, nakan zuba Golden Mon dina a kwano tukunna, sai na zuba ruwa mai dumi. Kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da dadin madara mai gina jiki. Abin morewa.
4: Amma yaushe kika hada madara?
3: Ai ina amfani ne da Golden Mon 3-in-1, don haka ba bukatar madara.
5: Da matukar dadi mama.
6: Golden Mon 3-in-1 na tawowa da madara a ciki. Samowa iyalinka a yau. Golden Mon. Bari duk rana ta kasance.

0: Bauchi kowa an raba mata naman nan ta dai dandana ita ma ta ji naman lahiya.
1: Matsalolin da aka samu a Bauchi wanda aka samu na marasa lafiya kuma guda biyu ne, so kuma cikin ikon Allah kafin a je arfa ma Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. Kuma ga yanayin cewa kowa da irin yanayinsa na shigowa a sabon wani gari ko wata ƙasa, to an samu dai a wanda ba su lafiya guda biyu kafin zuwa aikin hajji, amma cikin ikon Allah, Allah ya yi musu da su aka yi arfa da kuma su aka yi komai da komai da suka sani na aikin ibada da sun yi. Kuma shawarar da za a ba wa mutane shi ne dai a magana a ƙara zuwa wajajen bita kafin zuwa aikin hajji, domin a santa na bita da ake karantar da alhazai yana taimaka ma wasu alhazan da in sun zo kansu yakan waye akan abubuwan da za a yi. Kuma alhamdulillahi duka alhazan da aka yi aiki da su bana alhazai ne wanda suke cike da da'a da kuma biyayya. Kuma muna kira ga dukkan a santoci da suke karanta da alhazai lalle a sake dagewa wajen lokacin da aka ce an samu alhazan da za su zo aikin hajji, to a karantar da su abubuwan da aka canja na zamani, domin a da ana karantar da su abin da aka sani a da ne, amma alhamdulillah yanzu canji ya zo, akwai abubuwa da yawa da Saudiya ta canja, to wa'innan tsarukan ya kamata su masu kasa a zauren karantar da alhazai, saboda alhazai in sun zo su ga abubuwan da ake yi na alkhairi kuma su ga abubuwan da ya kamata su yi wa kansu ma ba tare da sai an sa su sun yi ba.
2: Hajiya Aisha Adam, wata jami'a daga nan jiha.

0: A shirin Hajji Mubarak da ya zo kafin wannan, mai sauraro ya je mu da Ustaz Ibrahim Duguri, mai taimaka mana da bayanai daga birnin Makka, inda ya samu zantawa da wasu alhazan ƙasar nan da suke sayayyan tsaraba kafin tasowarsu zuwa gida. To dama masu hikima suka ce, in ka ji mara ba, wata rana za ka ji sai an jima. Haka batun yake, domin duk wanda ka je yana sayan tsaraba, la shakka tafiya ce ke gabansa. A halin da ake ciki, hukumomin Najeriya da na Saudiya tuni suka tsara yadda jigilar zai kasance, kuma har an fara aiwatar da tsarin don kaucewa matsalolin da ka iya haifar da cikas. Daga nan Bauchi, Hajji Mubarak ya tuntubi Ustaz Ibrahim Duguri da yanzu haka yake Saudiya, kuma ya mana tambihin yadda tsarin yake.
1: Tuni alhazan Najeriya suka fara dawowa gida Najeriya daga ainihin sassa daban-daban, musamman shiyoyin da ake jigilan alhazan Najeriya zuwa ainihin ƙasa mai tsarki, ko kuma daga ƙasa mai tsarki zuwa gida Najeriya. To a nan ma hukumar alhazai ta ƙasa ta tsara jirgi na musamman a ƙarƙashin kamfanin jiragen sama na Flynas, wadda za ta kwashi mafiya yawa daga cikin jagororin hukumar alhazai na ƙasa, wanda suka shafi malamai da kuma waɗanda ake ce musu stakeholders, wato masu ruwa da tsaki da kuma likitoci da kuma sauran jami'ai da suka tafi a ƙarƙashin wannan hukuma ta ainihin wato kula da aikin hajji na Najeriya baki ɗaya. Sai dai kuma bana tsarin ya bambanta da sauran shekaru da aka saba, inda sauran shekarun da suka wuce yawancin alhazan nan ko kuma jami'an nan da kuma dukkan ma alhazai akan ba su jaka ɗaya ce babba mai cin kilo 32, wadda bana sai aka samu canji kowane alhaji ko kuma kowane jami'i an bashi matsakaitan jakunkuna ne guda biyu masu cin ainihin wato kilo 23 baya ga jakarsa ta hannu wadda zai shiga jirgi da ita. Kuma a tsarin bana ɗin, kowane alhaji zai sauka ne da kayansa kai tsaye kamar yadda aka saba, wadda yanzu misalin karfe 4 saura na asubahi ga muna a nan masaukin alhazai, wato jami'an alhazan Najeriya da ke nan hotel na Humaira da ke Shada 60 a birnin Makka, inda maluma, jami'ai da kuma likitoci da sauran masu ruwa da tsaki suke gabatar da awon kayayyakinsu, wadda kamfanin Flynas ya turo wakilansa ko jami'ansa, wadda tuni suna auna waɗannan kayayyaki don kaiwa Jidda, musamman jirgin da ake sa ran zai tashi ya bar filin jirgin sama na Sarki Abdulaziz da ke Jidda zuwa ƙasa Najeriya, inda zai sauka a Abuja a ranar Juma'a, wato 5 ga wata in Allah ya kai mu, wadda kuma mafiya yawan waɗannan jami'ai kamar yadda na faɗa sun fito ne daga sassa daban-daban na Najeriya, wadda mafiya yawan su a nan filin jirgin saman Abuja za su sauka da izinin Allah, wadda kuma kamar yadda tun kafin a fara jigilan alhazan nan muka yi bayani cewa mafiya yawan waɗannan alhazai za su zo ne a ƙarƙashin kamfanin jirgin sama na Flynas. Saboda haka wannan shine ci gaba da aka samu, sai dai kuma aikin tantance jakunkunan yana kawo tsaiko ta yadda sai an gano ainihin wato suna da kuma ainihin wato ranar haihuwa da kuma lokacin da aka yi wa mutum passport din shi da kuma lokacin da passport din zai kare, sannan kuma sai an auna kayayyakin don kar su wuce kilo 23 sau biyu, wato kilo 46 baya ga ainihin kaya na hannu. To wannan shine ci gaba da aka samu bana kuma ga halin da ake ciki a yanzu.
2: A Ustaz Ibrahim Duguri, yanzu zamu iya cewa kamar yadda ake ta hasashen cewa yadda aka saba zuwa dan kwana biyu a dan kai waɗansu kwanaki wannan shekara, kamar hukumar Saudiya ita ta ɗauki matakin rage waɗannan dogon zama da ake yi kenan a ƙasarsu.
1: Lallai wannan tsari da ake niyyar aiwatarwa, alamomi suna nuna cewa haka ɗin zai kasance da izinin Allah. Lura da cewa yayin da aka fara jigilan alhazan zuwa nan ƙasa mai tsarki, kusan wato ba a zarce tunanin da aka yi cewa za a kare ga ya kwanakin da za a kare wadda aka saba. To kuma alamomin da suke nuna a yanzu cewa tun da aka fara a ranar 3 ga wata, wadda yanzu kaga bayan jiragen ko kuma jirgin Nasarawa da kuma na Kebbi da kuma sauran jihohi da suka fara tafiya, zaka ga cewa to tunda ga tsari da aka yi na su hukumomi ko kuma jami'an hukumar alhazai ta ƙasa, wanda ya kunshi waɗannan jama'a da na fuka bayani, to wannan alama na nuna cewa ainihin wato jigilar na maida alhazai ba zai wuce lokacin da aka ayyana cewa za a kammala a cikin sa ba, duba da cewa dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin harkan hajjin nan in suka bar nan ƙasa mai tsarki to kaga kusan kenan wanda za su rage a cikin jagorori ba su wuce waɗanda idan sauran alhazai na jihohi suka bar ƙasar gaba daya su biyo baya a matsayin karkarewa ba. Saboda haka lallai alamomi na nuna cewa insha Allah za a kammala jigilan alhazan nan a kwanakin da aka ayyana da izinin Allah. Dan haka in muka dubi kokarin da wato su hukumar alhazai da kuma hukumomin kasar Saudiya da kuma kamfanonin jiragen suke kokari babu sassautawa ko kuma kakkautawa wajen ainihin jigilar, to zaka ga in dai ba wani abu ne ya gitta ba wanda ba a fatan haka din, to insha Allah za a kwashi alhazan a lokacin da aka ayyana za a kammala kwasan su. Sannan kuma gashi kusan jirage uku sun tashi da aladai sama da 1,000 da kusan 500, wadda daga cikin su jihar Nasarawa tana da jirage 2, sai kuma jihar Kebbi ita ma na biyun na kokarin tashi. Sannan daga cikin alhazan da suka biyo baya akwai alhazan ko wani alhaji daga jihar Katsina wadda shi ma ya shiga cikin jiragen na ainihin wato Nasarawa kamar yadda aka tsara. Don haka duk waɗannan alamomi ne da ke nuna cewa insha Allah za a kammala jigilan a lokacin da aka ayyana.
0: Ustaz Ibrahim Duguri yake zantawa da Haji Mubarak game da tsarin da aka yi bana na dawo da alhazan Najeriya gida cikin tsari da aminci. Kamar yadda mai sauraro watakila ya sani, hanyoyin da Allah ya tsara na zuwa haji suna da yawa, ko hanyar jirgin sama da ya fi yawa a wannan zamanin ma ta kasu kashi biyu, akwai masu zuwa ta hannun hukuma, akwai kuma masu zuwa ta hanyar da aka tsara wato jirgin yawo. Abin nufi alhaji ne yake da haƙƙin tafiyarsa da dawowarsa. Abokin aiki a gidan rediyo da talabijin na Gombe, Baban Kawu Baban Hashidu, ya zanta da babban manajan kamfanin sufurin nan mai suna Kautal Jude, Alhaji Dahiru Sa'idu, wanda ya bayyana mana yadda aikin hajjin bana ya kasance a janibin su.
3: Lokacin da ka tsinci kanka cikin wanda Allah ya kira ka je ka gabatar da aikin ka na haji, in ma na farilla in ma wanne dai ka je ka gabatar cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ka dawo ka tabbata iyalinka lafiya, to babu da zaka ci sai godiya ga Allah. To mu gode wa Allah musamman wannan aikin hajji na bana yadda ya gudana, mu dai ta bangaren mu kuma da abin da muka gani aksari an samu canje-canje da yawa abin da ya shafi bangaren aikin hajji na bana sabani da na baya kenan. Duba da ganin da kamar da kace an samu canje-canje, dan kai ganin canje-canje zo muku da kuma yake da su hajji na bana. Eh alhamdulillah, wanda bai sani ba dole zai ji abin ya kin da bai san shi ba, amma wanda ya san shi fa zai ga lalle akwai canji, musamman akwai tsare-tsare da ake samu da aka shigo da layi abu na nusubin nan wanda da babu shi. Yanzu nusubin nan da ake yi datan ka yana ciki komi da komi, duk inda ka je lokaci, duk inda ka je ka tsinci kanka, wannan nusubin idan aka haska shi to zai fitar da information ɗinka gabaki daya ta har inda hotel ɗin da kake shi wannan nusufin sai ya nuna, kaga da kuma babu shi. To in alhaji ya bace sai a rasa yadda za a ina za a kai shi, sai ka ga an tinkare shi ko hukumar jin daɗin alhaji na ƙasa ko wasu mura abin makamantan haka. Amma yanzu ko da ma'aikaci ne ya haɗu da kai, in dai haska wannan nusuf zai nuna maka wannan hanyar hotel ɗinka inda yake, ko kuma in mota ne zai tara maka mota ya gaya ma ga inda za ka je, to kaga wannan duka yana daga cikin canji wanda da babu shi. Bana aka same shi gaskiya an samu canji da yawa dai wanda ma ba za su damu ba a cikin aikin da aka gudanar na aikin hajjin ba. Hanyar da aka bi domin aka sauwaƙe aka samu sauƙi na cigaba da yawa, mu yanzu kan ɓangarorin mu da Mina da Arfa da Muzdalifa duka akwai namba da ake bayarwa. In kun ce adadin ku mutum 1,000 ne misali, to sai a ce to a raba mutum 300 ko 400 ko 500 misali, to sai a ba ku namba. Numban nan akwai katin da ake bayarwa kowane alhaji, sai a sa wani green, sai a sa wani baki, sai a sa wani kore. To inda kake da green din kati da aka baka, to nan ne shemar ku. Saboda haka in ka shiga wajen masu baki za su fidda kai, in ka je wajen bangare mai ja za su fidda kai. Saboda haka sai mai green nan ne naku, za a ce ku 300 ne, sai irin kake kinku na mutum 300 sai a baku. Sabanin da in kuka je ku za ku iya wannan shiga cikin wannan, wannan shiga cikin wannan, ba za ma a gane wannan wane ne ba, wannan wane ne wannan. To ko da wannan abu an samu sauki da yawa, wasu kuma ɓata gari ba yadda za su yi su zo su shigo cikin kutun da ba su da wannan kati na green ko yellow ko kore. Sannan in kun zo karɓan abinci, wannan katin shi za ka yi presenting in ka wajen magana abinci, da an duba shi sai a ce to addin ku kaza ne wanda ma kai ne wakili sai ka ce eh kai su kaza ne ka da bincika sabanin da irin da matsalolin da ake samu gaskiya bana an samu canji da yawa kuma lalle canjin nan yayi amfani a kan alheri ni aikin haji da wanda yaje tsoho da sabo duka abu ne mai muhimmanci kuma abu ne mai daraja wanda ya taba zuwa dama farilla ya ji ya riga ya sauke ta wanda kuma bai taba zuwa farilla ya ji ya sauke to da wanda yaje na daya da wanda yaje na biyu duka aikin nan iri daya ne za a yi duka abu za a ji a gabata fata dai Allah ya karba mana shine babban aiki sai kuma alaje da suka samu wanda suka taba zuwa wasu ka ji su zai babban sun samu babban nasara wanda Allah ya zabe su suka je suka gabatar da wannan aiki musamman in ka duba kai dubi da bana yadda aikin haji ya kasance na musamman Najeriya an samu tseko a wajen tafiya da yawa wanda alazanmu da yawa suna nan ba su tafi ba wanda in an tsaya za a ba da labari dalilai da ya sa kaza kaza kaza kaza har ya cinye lokaci ba a gama ba amma dai kowa ya sani a dai a Najeriya kake an samu matsala na aikin haji to saboda haka su wanda suka tafi lalle su ƙara gode wa Allah Allah ya zaɓe su inda sun gabatar da aikin su su yi fata kuma Allah ya karɓi aiki su kuma wanda ba su je su ba ai addu'a Allah ya sa akwai rabon su a gaba wanda za a saki shiri akan fiye da shirin da ai kasance na baya aka samu tseko din to duk lokacin da ka shiga wani yanayi ka saki karatu ka gane hanyar da za ka bi da kabul ne da yardar Allah su su tsaya da addu'a su kuma wanda da suka je su yi addu'a Allah ya karɓi aikin su wa'anda ba su jimba kuma su kuma Allah ya kai su amma dai an san an samu abubuwa da yawa mabambanta
0: mai taimaka mana baban kawo baban Hashidu.

0: tumadalla daga nan BRC 2 FM ita 94.6 aka saurari shirin Hajj Mubarak. Idan Allah ya kai mu da misalin karfe 10 na daren yau Asabar za a ji mu dauki da wani sabon shiri. Muna fata tare da yin addu'a Ubangiji Allah ya dawo da dukkanin majita gida lafiya. Allah ya sa an yi aikin Hajji karbabbe kuma Allah ya ba mu wanda ba su samu damar zuwa ba, Allah ya ba su damar wato ziyartar kasa mai tsarki bade idan Allah ya yarda. A cigaba da kasancewa da BRC 2 FM 94.6. An jima da misalin karfe 8 za mu kawo mai sauraro shirin nan na yau da gobe. A cigaba da kasancewa tare da mu.
1: Gade da muna tazo ana ta share gona kai banga ka fara ba.
2: Ai noman ne ma bane bazan yi shi ba. In ma kai amfanin gonan baya daraja.
1: To banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wannan tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa.
2: Ba ne insha.
1: Shiri ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar mu a fadin tarayyar kasar nan. Kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma guraren da bankin manoma suka tanada. Kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da yafi na kasuwa.
2: To karamin bayani.
1: An yi haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu.
2: Ai ko na ji dadin wannan tsari.
1: Wani abin gewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi a saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga wadanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki shi yasa ma aka ce saho da lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni domin neman karin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816 418483 ko kuma 0812 894

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zaran an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rinka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan radio

0: madalla. Daga ranar 1 zuwa 7 ga watan Yunin kowace shekara, mako ne da kungiyar mata musulmi ta kasa wato Form 1 a fadin kasa ta rike a matsayin ranar ta, kuma take gudanar da wasu muhimman shirye-shirye a cikin makon da suka hada da ziyarce-ziyarce, ayyukan jin kai, laccoci domin fadakar da al'umma hatsarin da ke tattare da cin zarafin mata, inganta hijabi da kuma karfafa da muhimmancin neman ilimi ga 'ya'ya mata fili. Biki ranar na bana ya zo da sabbin al'amura da ba kasafi aka saba ba, ciki kuwa har da kai ziyarar gidajen halin yara ƙanana tare da fadakar da su munin-munin na ɗabi'a da kuma nuna musu cewa kyakkyawar tarbiyya ita ce hanya mai bullewa. Na'ilatul Amira ta Form 1 Hajiya Lami Umar Hassan ce ta jagoranci ziyarar tare da fadakar da yaran da waɗannan kalmomin.
1: Da aka ware ban manta da ku ba, mun tuna da ku ƴaƴanmu ne, muna sane da duk wani hali da kuke ciki, kuma mu masu da iyaye mata ne muna damuwa dangane da ƴaƴa, muna damuwa matuƙa da gaske. Don haka muka kawo muku ziyara domin mu dan muku nasiha ɗaya biyu, Ubangiji Allah ya sa ku amfana da abin da zamu kaya muku. Kada ku ɗauka a ranku cewa yanzu ku tunda kuna nan a tsare kamar rayuwa ta ƙare, rayuwa bata ƙare ba, kuna da saura. In Allah ya ɗiba muku kwanaki da dama, za a fita, za a je a yi sabuwar rayuwa. Dukan ku ma yara ƙanana ne. In Allah ya ba ku tsawon rai, yaro yana mutuwa babba na mutuwa. To in kun kasance cikin manya masu tsawon rai, to rayuwa kenan yanzu ta fara. Saboda haka an kawo ku nan ne ba don komai ba, don ku gyara wani ɗan kuskure da kuka yi. A ɗan kawo ku nan don ku gyara rayuwa. Kun fahimta ko? Gyaran rayuwa aka kawo ku domin a sami ingantacciyar rayuwa, a sami kyakkyawar makoma. Ubangiji Allah ya shirya mana zuriya baki daya, ya shirya mu gaba daya. Duk wani kuskure da aka gaya maka ka saba yana da daidai yake, ana gaya maka cewa to gyara. Gyara kayanka kuma ba sauke mu rama ba ne. Kun fahimta ko? In aka ce ku zama mutane na gari kamar yadda kowa yake walwalarsa a gari mutumin kirki, an killace ku saboda dan wani kuskure. Idan ku gyara kuskuren ku shikenan, sai ku ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwarsa a cikin gari. To Ubangiji Allah ya shirya mu.
0: Hajiya Lami Umar Hassan, shugabar kwamitin da'awa ta kungiyar a jiha Hajiya Aishatu Bin Musa Awak, ta ja hankalin yaran da ke cikin gidan gyaran halin ne da cewa zama cikin wannan gida ba ci gaba bane a gare su. Don haka sai ta hore su da su daidaita tarbiyyar su da zarar zaman su a gidan ya kare, domin samun rayuwa mai ciki da albarka da kuma soyayyar al'umma ta inda za su amfani da al'ummar su.
2: Alhamdulillah, mun yi matukan farin ciki da muka kawo muku wannan ziyara don mu sadu da ku fuska da fuska, kuma mu nuna muku alhinin mu da damuwan mu game da yadda kuka samu kanku a wannan wuri. Amma wannan wuri kamar yadda ita Amira ta faɗa, correction center ne, don saboda an kawo ku ko za ku yi da na sanin abin da kuka aikata. Wataƙila ka aikata wani laifi, la'alla ba da son ka ma kai ba, ko shedan ya fi ƙarfinka ka je ka aikata wannan abu. Sannan da aka kawo ka nan, za ka fara tunanin cewa gaskiya abin da ka yi ba daidai ba ne, kuma ka tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Don number one, laifin da ka yi ka yi wa Allah ne. A addinin Musulunci da kowane addini ma akwai sharuɗa da Allah ya ce kar a yi kaza, kar a yi kaza, kar a yi kaza. To duk abin da mutum ma hakan nan babanka ne ko wani babba ya sa maka sharaɗi zai ɗauke ka, ko aiki ne ya ɗauke ka a gidansa, zai ce maka ga abubuwan da yake so ka masa, ga abubuwan da kuma baya so. Kuma ka san idan dai har kai abin da baya so ɗin nan, dole za ka haɗu da fushinsa. To ballantana Ubangiji da ya halice mu, duk shi ya halice mu ya baka kafofi. Akwai wasu kana gani ba su da kafa, kai Allah ya baka kafofin nan. Wasu suna nan ba su da hannaye, Allah ya baka hannaye. Wani suna nan ba ido, Allah ya baka ido. Wani ba shi da kunne, kunnen fatan kunnen gashi nan amma baya ji. Wani ma za ka ga idan su kurukuru yafi naka girma, amma kuma baya gani. Kuma wani yana nan yanzu a kwance a asibiti, sai an daga, sai an tayar, sai an kwantar. Amma kai ga kanan da lafiyan jikinka, Allah ya baka lafiyan jiki da lafiyan siffa da lafiyan kira. To me kai, kai dana na nuna wa Allah ka gode masa da wannan kyan diri da kyan siffa da ya baka. Mamakon kai amfani da wannan kyan diri da siffan ka nan mai kyau da karfan jiki, ka bauta masa, kai aiki na gari yadda za ka samu gidan rahama gobe kiyama. To kuma sai ka je kai wani aikin akasin haka kaga ka shiga fishin Ubangiji to wannan correction house da aka kawo ka wallahi ya fi maka by far azaban Allah idan har Allah ya sa an kama ka da laifin aka kawo ka aka maka hukunci ma'ana ka zo kai da na sanin abin da ka aikata kaga kenan azaban gobe kiyama wata kir ka tsallake shi insha Allah to muna fata dai dukkanku anan dukkanku muna son ku baba ma son ku ba muna fata za ku yi tunani da tintintini na ayyukan da kuka aikata ku fara da na sani kuna istighfar astaghfirullah Allah kuna neman gafaran sa da cikin rahaman sa sai kaga komai ya kwaranye ya zama an dawo an koma rayuwa kuma a waje kamar yanda aka saba da
0: shugaban sashen da awa kungiyar Fon Wan Hajji Aishatu Binti Musa awa yayin da suka yi ziyara gidan gyaran hali a ci gaba da bikin ranar Fon Wan da suke kan gabatarwa yanzu haka kamar yadda kila aka ji a wani shirin da ya gabata cewa an bada kan hukumar samar da ruwa mai tsafta tsafta jiki da muhalli a yankunan karkara wato ruwa sa ga Alhaji Bala Zailani kafin gwamnatin jiha ya bada shugabancin ta ga wanda ya zaba kuma aka sanar da sunan Dr. Sama'ila Jibril Alfate a matsayin wanda gwamnatin ya zaba to a wannan larabar ce aka mika masa ragamar tafiyar da gidan a hukumance inda kuma aka yi dan kuri-kurir biki bayan kammala bikin wakilan mu sun ji ta bakin shugaban hukumar gudanarwa hukumar Alhaji Yano Zainabari kan ko menene sakon gwamnatin jiha ga wannan hukumar
3: shi mai girma gwamnatin jihar Bauchi mutum ne wanda duk abin da kaga yayi shi ne saboda jihar Bauchi ta samu wannan ilimin abu kamar yanda shi wancan GM ya retire mu board muka bada wato ruko na wannan gida zuwa lokacin da shi daman mai girma gwamna zai yi hukunci to alhamdulillah mai girma gwamna yanzu ya kawo mana mutumin da yake masanin ruwa wanda shi duka karatunsa da rayuwarsa da aikinsa akan harkar ruwa ne kuma a yanzu mai girma gwamna in akwai abin da yake so ya ga cewon shi ma ya kawo wato karshen sa a jihar Bauchi domin mai girma gwamna ya taba ko ina kusan ya gama ko ina to ita kanta harkar ruwa yanzu mai girma gwamnan jihar Bauchi abin da ya sa a gaban sa kenan ya ga cewon ruwan jihar Bauchi birni da kauyuka ya da karkara ya zama tarihi wannan ya daya daga cikin tunaninsa ya dauko kwararre wanda yake da sani yake da ilimin harkar ruwa ya kawo shi wannan waje na ruwasa kuma da izinin Allah mu ma matsayin mu na wakilai da gwamna ya kawo mu wannan na zama shugaban wannan board don mu sa ido mu ga cewa wannan ma'aikata dan abin da gwamna yake taimaka mana da shi mu ga cewa mun yi aiki a al'ummar jihar Bauchi wato musamman karkara wanda babu abin da ya damu gwamna ya ga cewon karkara ma sun samu ruwan sha tsaftatacce mai tsafta kamar yadda yake sha a gidansa
4: karkarar yankin jihar Bauchi suna da fadin gaske ga kuma abin da rage muku bai wuce shekara da yan watanni ba kuna gwamnan ba kalubale bane a kan gwamna
3: to ayin ka duba mai girma gwamna ayyukan da yayi a shekara 7 girman su da nauyin su wannan harkar bada ruwa a birni da karkara a wurin mai girma gwamna a sauran wata 11 da suka rage mana da izinin Allah mai girma gwamna domin shi mai girma gwamna girman aiki baya bashi tsoro kuma na tabbatar maka da izinin Allah kusan cewa mai girma gwamna ya gama kowane gefe kuma wannan harka ta ruwa ma an yi nisa kuma da izinin Allah kafin wannan watanni da suke gaban mu da izinin Allah za mu iya abin da za a iya wanda cewa dan jihar Bauchi zai sha ruwa mai tsafta kamar yanda mai girma gwamna yake sha kuma da izinin Allah muna roƙon Allah wannan gwamnati ta zama cewon gwamnan da za mu tsayar a wannan tafiya wato magajin shi gwamna Dr. Yakubu Adamu ya ga cewon Allah ya bashi nasara tare da ƴan majalisun mu da sanatocin mu da izinin Allah za a dora aiki akan abin da mai girma gwamna ya tsaya eh kamar yanda na faɗa ne a wurin handing over in aka ce kai ne shugaba ba kai ne gidan ba su wannan sauran ma'aikata hatta laborerin da suke gidan nan suna da muhimmanci akan aikin gidan nan shi yasa shi GM din a matsayinsa na kwararre mai ilimi kuma cikakken dan jihar Bauchi kuma wannan ma'aikata tana jihar Bauchi kuma tana aiki a jihar Bauchi ne al'ummar jihar Bauchi ina tabbatar maka wannan gida mun zo mu kaina ban wuce wata 2 ko 3 ba amma na samu gidan kai a hade kuma cikin yardar Allah dan wannan wata 3 da nayi yanzu ma gidan yana zaune lafiya kuma shi ma yana daya daga cikin jan hankalinsa da nayi ya hada kai da daraktocin don mu gudu tare musila tare
0: Alhaji Yano Zainabari Alhaji Bala Zailani ne ya rike hukumar na 'yan satuttuka wanda ya ba da wannan damar da hukumar gudanarwa ta bashi tare da godiya ga ma'aikatan ruwa sa da suka taya shirke hukumar
5: shi wanda yazo Allah wani da ya sa wato aiki kowa da kowa Allah ya sa mu samu cigaba a wannan ruwasa kai Abuchi Steel ma gaba kida Allah ya taimake mu
4: ba zai iya wannan aiki ba sai kun ba shi hadin kai da goyen baya wani shi da kuka wajen taimaka masa domin a cimma nasara
5: lalle abin da na sani shine wa dukkan mu daraktori da muke wannan gidan a shirye muke mu ba shi hadin kai da goyen baya 100% mu ga cewa mun aiwatar da muradun na gwamnatin jihar nan gwamnatin jihar Abuchi wan Allah ya da ashe muke zan ba shi guduwan sakon da nake son sanin ce dan lokacin da aka bani dan wata daya da dan wani abu na mulki a wannan gida ina godiya ma Allah subhanahu wataala sannan ina godiya kuma masu board members da shi mai girma gona aka bani wannan dama na yi wannan aiki har zuwa yau Allah ya taimake mu Allah ya musa
0: Alhaji Bala Zelani shi kuwa shugaban hukumar Dr. Sama'il Jibril Alfati ya ce da yardar Allah ba za su ba wa gwamnatin jiha kunya ba a idan mazauna karkarar
6: dan Allah cikin ikon sa ya yarda mu iya bisa ga dan ilimin da muke da shi wato idan ka duba a zahirin gaskiyan shine ruwa tana daga cikin rayuwa gaba kida idan babu ruwa babu rayuwa kuma mutanen karkara da birane ruwa yana cikin babban matsalolin su insha Allah cikin kankanin lokaci zamu iya kokarin mu ga mutum mu samar da ruwa dan kankanin lokaci a kudi ka dan wa dukkan al'umman jihar Bauchi in Allah da cikin kankanin lokaci kafin da a ce lokaci ya kure bi iznillah
4: wannan hadin kai kake bukata wajen ma'aikatanka domin a gudu tsata ai nasara
6: wato shi ilimi kogi ne idan ka san wani abu tunan wani abu baka sani ba abin da nake roƙon shi ne mu zo mu hada kai mu fuskanci wasa ga baki ɗaya mu kuma mu fuskanci jaha baki ɗaya kowa ya zo dan abin da ya sani in an hada shi zaka samu mun kai matakin da muke bukata insha Allah
4: wani sako da kake so ka isar da mu tambaye ka baka wannan lamari
6: sako na kenan shine muna neman jama'a su ba mu hadin kai kuma jama'a su mana addu'a kuma muna tabbatar musu cewa insha Allah zamu yi abin da zamu iya cikin kankanin lokaci kowa ya biya masa bukatunsa bisa ga abin da zamu yi akwai abin da gwamnati za ta iya yi akwai abin da aikin gwamnati ta sanar jama'a akwai kuma abin da jama'a su da kansu da su kare kansu su yi biznillahi
0: sabon shugaban hukumar ruwasa Dr. Sama'il Jibril Alfati yayin da ya karbi ragamar shugabancin hukumar ruwasan a wannan larabar to sai mu ce Allah ya ce roko ya kuma jagoranci wajen samar da ruwa ga al'ummin yankunan karkara a jiha

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

0: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: kuma yau in ka duba kungiyoyin da ya bayar na ayyukan hanya a fadin jiha, za ka ga ayyukan yana ci gaba, ana kuma yin sa.
2: Muna marabta ku a wannan birni namu.
0: Madalla masu ranarmu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Kamar yadda muka sha faɗi cewar, demokradiyya tsari ne da ya ba da dama ga duk wani ɗan ƙasa shiga jam'iyyar da ta kwanta masa a rai.

0: To mai sauraro, da fatan za a mana hakuri saboda katsewa da muka fuskanta yayin gabatar da wannan shiri na Maji Magani sakamakon katsewa na wato da wurin da ke ba masikin wutan lantarki, amma halin su kuma ya daidaita. A ci gaba da sauraron shirin Maji Magani.
1: Wanda ban irin na siyasa don gujewa zaben tumun dare, domin kuwa riba ta demokradiya shine zaben wanda zai kare rayuka, dukiyar al'umma da kuma inganta rayuwa ta fannoni da dama. Tun bayan da gwamnatin jiha karkashin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ta sauya akalar siyasar jihar ta Bauchi zuwa jam'iyyar APM, ƴan siyasa ke nuna goyon bayan su a sabuwar tafiyar siyasa a jihar ta Bauchin Yakubu. A ci gaba da muke yi da zantawa da Alhaji Dalladi Muhammad Dan Baba, maza wajen Bauchi kuma shugaban jam'iyyar APM a karamar hukumar Bauchi. An ji yadda aka gudanar da zabukan shugabannin jam'iyyar, har shi ma ya samu kansa a matsayin shugaban jam'iyyar a matakin karamar hukumar ta Bauchi. Yau kuma da yardar Allah zai dora, inda cikin zantawar sa da wakilanmu yace jam'iyyar ta APM ta gama duk wani shiri na tunkarar zabukan shekarar 2027, har kuma ya taɓo wasu muhimman batutuwa kan ayyuka da gwamnan yayi alƙawarin ƙarasawa kafin wa'adinsa ya zo ƙarshe.
2: Ai, kamar yadda na faɗa maka ne cewa babu kawai ita ce wanda sanata Bala Muhammad zai ɗauko, ba a ganta ba, ba a karɓe ta ba, babu ne. Amma duk abin da take akwai jam'iyyar. Yau in ka dubi abin da ya faru a baya, tun daga lokacin da ya nemi sanata a cikin jam'iyyar hamayya ya fito, ya kuma zo ya aka sai da ita da shi da Malam Isa Iguda, kuma baya ya zo ya ci sanata a cikin wannan rububin, ya kuma sauka bayan ya yi minista, ya zo kuma single-handedly ya zo ya yi amfani da damar da Allah ya masa da kuma baiwan da Allah ya masa, ya tsaya takara da gwamnan da yake kan gado, ya kuma Allah ya bashi nasara a kansa. Aka zo inconclusive, wane ne wane, ba abin da ba a yi ba. Allah kuma ya tabbatar masa da nasara. Duk wanda ka sani shi ne wane ba yi tare da shi, a kashi 100 bai wuce kashi 2 yake da shi ko kashi 3 ba. Allah ne yake tare da shi, sai kuma mu waɗanda ya Yohannas. To Allah cikin ikonsa ya bashi nasara, kuma Allah da ya bashi nasarar nan, Allah nan yana nan bai ya bacci. Kuma Allah da ya bada nasarar nan yana nan, shi ake neman taimako a wajensa. Allah da ya bada nasarar nan, ya Allah ya ga zuciyarsa, ya ga irin ayyukan da yawa mutane, ko ba yawa mutane duka ba, mafiya yawan mutane wasu suna da sanin daidai, suna da sanin ya kamata, kuma duk abin da ya kawo ba zai cutar da al'umman jihar Bauchi ba, saboda Bauchin ita yake so, Bauchin ita yake bi, Bauchin ita yake, Bauchin ita ce a gabansa.
3: Akwai manyan alƙawarra da mai girman gwamna yi, musamman na kan biyan fenshi na ma'aikata, kuma manya-manyan ayyuka wanda ya ɗauko su, wanda kuma ya alƙawarin cewa zai kare su a cikin wannan lokaci da ya rage na cikin gwamnati. To ganin cewa kuna cikin makarabansa kuma na aminansa na kusa, akwai wani yunkuri ko na hoɓɓasa da ke ganin cewa an samu an ƙara su waɗannan ayyuka, domin ana ganin haka zai iya ƙara farin jini wa ita wannan sabuwar jam'iyya da aka shiga.
2: Yanzu ai abin da yake, akwai misali in ka ɗauka koma wajen ɓangaren kasuwanni, wanda aka zo aka fara ayyukan, wasu ana yi, wasu kuma in Allah ya so, in Allah ya da, za a ƙarasa su. Kuma kamar yadda ya faɗa ya fi so shurin masaki a kan maganan pension, cewa in Allah ya da zai biya su. Yau wa'innan ayyuka da yake yi ayyuka ne yanda yake yi, kamar yadda muka faɗa, sai ka fara tunanin ina ne ma yake samun kuɗi. To Allah shi ya baro kansa sani, shi in dai a kan jihar Bauchi ne, babu inda ba zai je ya buga, ya nitsa, ya samu wani abin da zai kawo wa jihar Bauchi ba. Domin yau in ka duba ko maganan ɓangaren albashi, tun lokacin da gwamnatin tarayya ta fara magana akan minimum wage, ci tun daga wannan lokacin ya fara, wasu banane suka fara, wasu kuma shi yanzu ya dade da farawa, saboda haka ayyukan da suke zaune musamman kaman ya fada a cikin kafafen yada labarai cewa ko gidan hakimai da za a yi yayi magana wannan kudi yana nan a ƙasa, ba neman sa za a yi ba. Kuma yau in ka duba kwangilolin da ya bayar na ayyukan hanya a fadin jiha, zaka ga ayyukan yana ci gaba ana kuma yin sa. Yau in ka dubi na cikin garin Bauchi na flyover da wasu ayyukan hanyoyi da ake, ina so in tabbatar maka akwai hanyar ma da za a yi su ba ma fara ba. Yau na tabbatar maka cewa akwai hanyar mu kuma sun zo sun auna daga bakin hanyar Miri ya shigo har cikin Miri, za a kuma yi wannan aikin na tabbatar maka. So don haka akwai wanda ba a fara su ba, za a kuma yi. Shi yasa Legacy din zai yi wanda Allah ya sa ya kawo shi, ai gini akan aikin alheri kenan, wanda duk zai ce zan gina akan abin da nazo na samu, to kaga alheri ne. Kuma ganin cewa zai iya yiwa yan kwangilan nan tunda akallansu yanzu ana hangen shekara guda da zaben da komai da komai, kafin ma yayi handing over zai kai shekara guda. So na tabbatar maka mafiya yawa wasu din ma ba za su kai shekaran ba kamar yadda aka yi alkawari an gama da su da izinin Allah. Kuma dukkan wanda za a dauko za a kawo shi zai zama magajinsa, zai zama mutum ne wanda shi ma abinda ya haife ya fuskanta jihar Bauchi ita ce a gabansa. Kuma yau kawai ko aikin mai girma gwamna ya karasa ya yi, shi ma ya yi wani abu. Saboda haka na tabbatar muku da al'umma kuma na jihar Bauchi ba mu da matsala akan wannan in Allah ya so ya yarda.
1: Alhaji Dalladi Muhammad Dan Baba, mazawajen mai martaba sarkin Bauchi, shugaban jam'iyyar APM na karamar hukumar Bauchi, cikin zantawarsa da wakilanmu kan sabuwar tafiyar jam'iyyar APM mai alamar rogo. Har yanzu dai muna kan batun mara baya ga tafiyar APM, inda a bangaren masu ziyartar mu domin bayyana ra'ayinsu, Alhaji Hassan Dalladi Mai Goro Makwalla ya ziyarce mu domin nuna tarayyarsa da tafiyar neman sanatan gwamna Bala Abdulkadir Muhammad a ƙarƙashin jam'iyyar ta APM.
4: Abinda muka sa a gaba yanzu yi kusan duk jam'iyyu yawanci an yi primary election sun tsaye da 'yan takarkarunsu. To mu a matsayin mu na 'yan siyasa wadda mun jima muna bin magabatanmu don mu fahimci menene siyasar, kuma alhamdulillahi muna da basirar mu daidai gwargwado. To a wannan lokaci kusan ina ba mu dukkan wani uban gidan makuri ko da yana tafiyar sanata Bala ko baya yi, domin a matsayin mu na matasa ya kamata yanzu mun sha nono an yayi, amma ba a yayi mu ba mun yaye kanmu. Abinda bai wuce matsayin gwamna a jiha ba zuwa sanata, za mu tsaya mu ringa nazari mu yi mu ga me ya kamata mu dauko wanda zai zama alheri ma jihar da al'umma mu gaba daya. Shi yasa kamar yadda na faɗa a wancan karo, ni Hassan Dalladi Mai Goro kuma shugaban kungiyar wato Kaura Zalla Group Makwalla, dalilin wannan team shi mun yi nazari duka 'yan takarar da suke, in dai kana so ka tura gurin da za a yi maka wakilci ba wai a dauki kudi a ba ma wancan a ba ma wannan ba, ka dubi talabishin ga shugabanka yana kawo motion yana nemo abubuwa yana follow up wanda zai kawo ni ci gaba jaraka. To ina tabbatar maka mutum ɗaya tilo shine Salata Bala Muhammad Kauran Bauchi, kuma gwamnan jihar Bauchi a yanzu babu kamar sa a cikin 'yan takarar da muke da su a Bauchi ta Kudu. Idan mutum ya ga cewa yana da abin faɗi to siyasa bai ya ce ba faɗa ba, amma ni na gamsu da quality da shekaru da ilimi da kuma sanin hidiman al'umma na Sanata Bala Muhammad Kaura, don haka nake goyon bayansa kuma zan ci gaba da shiga lungu da titi da jawo hankalin mutanenmu, domin ita siyasa ƙaryar bace. Mutum yana da kyau in aka yarfe shi da wani abu sai ka ga mai san sa ya guji abu. To in muka zauna dole sai an tashi a tsaye mun shiga ciki muna jan hankalin al'umma, kuma gashi jam'iyyar ta zo da farin jini ta zama abin rahama jama'a a cikin gari. Wani ya ce bare ci rogon ba da daci, ya to ai ba irin wanda ka sani bane rogon. Wani ya ce a rogo na rike, ya mace da mu sai maka zobo. To kaga rahan nan da ake yi, daga ƙarshe in mutane suka fahimci manufan da su yi umumi su yi wannan jam'iyya, don muna so a yi zaɓe ne sensitive wanda ka yadda ka faɗi babu magudi, babu karfin gwamnati, babu komai, jama'a ne suka kada kuri'a da kanka da ka zo kai mu baya masanata Bala Muhammad ranan zabe irin zabar da muke so a yi kenan dukan da babu tashi babu maganan kara kai kanka ka yadda baka ci baba sidi firamare mazaban mu ba baka ci gidan alkali ba baka ci wani ba baka ci ko ina ma kai da kanka ka san an ka da kai ba ma san wani alaka ta magudi ko karfi kuma idan dami koyi ga jihohi kannan mu wanda muka yayi su kamar jihar Gombe da gwamnati dan Juma goje musu abin kirki ya tashi neman sanata sai suka ce wannan ai bai shige alkora ba suka zabe shi ba karfi bane ba iko ake nuna musu ba suka sake zaben sa to mu jihar Bauchi sai mu zamo da wanda ya abin kirki da wanda bai bon manta shi kuma mu masa koran kare to nan gaba ba za mu samu shugaba da dai fuskanci al'amarin da ya dame mai mana ba domin dai ce mu butulai ne ya kamata al'umman jihar Bauchi mu gyara wannan matsala ko da wajen biyu sun zo kada kai inna ruju ka tsaya ka nutsu dauki wanda kake so wanda ka san yana da kwanti dan ita jami'an ta zo ta kan zo da mutanen kware da na rashin kware to sai ka zabi wanda ya kamata bai kamata mu ringa bautan jami'a ba ko da ta tsaye da dan takarar da zai mana amfani ko ba zai mana ba ai an gani a baya kuma ba ma kokonan Allah ya sa a sake koma irin wacce zabe da aka yi na kare da doki amma ina tabbatar da duk wanda yake da kalubale ko yake da abin fada in dai akan dan takarar sanata ne daga nan har ranar zabe in muna rayi mun dauki wannan maudu'i babu canji sanata Bala shi ya cancanta mu tura shi Abuja domin ya tashi ba guri ne da ake magana da yaran Hausa ba idan baka da gogegge ko an kasa a tire da dauki kaso Allah naka ba zai iya daukowa ba saboda shi yana support the motion ne a bashi albashin sa da Allah usunsu kokolon bata da basirin da zata iya sarrafa abubuwan da ake so a saurare ka har a dama da kai har ka kawo ni a cimen jahanka to daga karshe kuma shawarin da zan ba mai girma gwamnati a matsayin sanadin takarar sanata Allah ya maka mutane da yawa wanda tun kana Abuja ka san mutanen da ka ba su aika suka ci kuma da yawa kai hakuri har yau kana tare da su a matsayin ka na gwamnati baka da mai aka dole ka fito ka zage shiga lungu ka shiga titi irin yadda yayi a lokacin da yake neman gwamnati domin akasarin su a media ne da aka ji mu ne kaza mai girma gwamnati mu yanzu wannan jami'a ba din mai girma gwamnati ba balla ban yi tsammanin zamu kalle ta ba amma in ka zo ka zo mu zauna mai betin da kai a siyasance ka fadi me ye dalilin da baka son sanata Bala ne zan fadi dalilin da nake son sa ko me iya siyasan ka ka zo mu ba to ina ba shi shawari dole ne a fita a nemi jama'a wanda aka bata musu a ba su hakuri wanda suka yi abinda da ake kyautata musu an rufe su na ƙasa da kai ba su musu ba ka fuskance su da idan rahama a gana a ga juna ayi yafiya ayi abin da ya dace dan mu kanmu da muke yin tafiyar nan ra'ayi ne da kuma hakuri in banda hakuri a ce tun sanata Bala yana minister ake coalition din sa zo ka tsaya takara a jihar Bauchi kadan daga ciki akwai marigayi katukan miso babanmu akwai babanmu Shehu Garkuwan Tafa Balewa akwai sarkin fadan miri akwai duk taron da da'i a zaran da ko a guntun dada da mu ake amma yau mutanen kaura na Bauchi cup political appointment ba mutumin da ya taba mun harkar naira 2,500 kowane ne shi in banda ra'ayi ba za ka ji murya na a tafiyar kaura ba to na fa in ci wane ne kaura wallahi tun yana minister ya taimaki yan jihar Bauchi uce da naninka sai dai su koye alheri su ki fada amma masu fadan suna gaya mana wanda matsayin su ya kai su kai Abuja su ganshi mu ba mu je ba kuma inda wanda ya mana za mu fada to ina gaya mai girma gwamnati an samu kurakurai na rashin kyautata makananan yan siyasa kuma dole ne a bude kofa ya ga mutane su ganka domin jami'ar da ka dauko ta samu karbuwa saboda darajarka da irin ayyukan da ka shimfida a all local government na Bauchi da kuma cikin garin Bauchi
1: Alhaji Hassan Dalladi mai goro makwalla ki bayyana ra'ayinsa kan tafiyar gwamnati Bala Muhammad neman sanatan Bauchi ta kudu daga batun jam'iyyar APM mai alamar rogo sai shirin namu yayi dubi zuwa jam'iyyar ADC inda jagororin jam'iyyar nashiyar arewa maso gabas suka gudanar da taro masu ruwa da tsaki domin bayyana wasu ƴan canje-canje da aka samu na shugabanci a shiyar a jam'iyyance har kuma suka gabatar da ƴan takara da za su rike tuta wa jam'iyyar na jihohi 6 da ke yankin a zabukan shekarar 2027 taron da yi an gudanar da shi a nan birnin Bauchi a wannan Alhamis 4 ga wata a ɗakin taro na DEC da ke daura da kwalejin koyar da ilimi da fasaha ta gwamnatin tarayya wato Federal Polytechnic Bauchi inda shugaban jam'iyyar na jiha Alhaji Shaibu Dankama ya gabatar da jawabi mara balale wa shugabannin jam'iyyar na yankin arewa maso gabas
5: fara ba ta zuwa a wannan babban taro na wannan jam'iyyar taron mai alfarma mai daraja African Democratic Congress ADC a wannan babban birnin jihar ta Bauchi birni mai tarihi. Amma zan yi amfani da wannan dama in ce muku muna marabta ku a wannan birni namu.
1: Alhaji Shaibu Dankama shugaban jam'iyyar ADC na jiha, bayansa ne kuma tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar Nashiyar Arewa maso gabas kuma dan takarar kujeran sanata Suleiman Nazib Gamawa yayi nasa jawabin.
5: A wannan lokaci kamar yadda aka sani bamu da lokaci, kuma taro ne muhimmin taro wanda yasa tilas muka zo Bauchi domin mu zo mu kaddamar da wannan taro. Kuma akwai sako daga wajen mai girma wazirin Adama dan takarar jam'iyyar ADC a matakin shugaban kasa gobe, shugaban kasa mai jiran gado, wanda ya bada sako wa Alhaji Kashim Ibrahim Imam domin ya kawo wannan sako na musamman, sako mai girma a game da abin da ya shafi Arewa maso gabas. Kuma muna kira da babban murya, muna godiya da shugabanni yan takarar gwamnatinmu na Adamawa, gashi nan Umarana na nan wajen, na Taraba gashi nan Sanatatu tare na nan, na Gombe gashi nan kuna ganin shi Balatinka yana nan, na Yobe wanda aka sani Kashim Gaidam, na Borno Baba Gana Buhari shi ma yana nan wajen, uwa uba shugaba gwamnan Gombe Sinata Allahu Dauda jika gashi nan yana nan wajen, sauran members na National Working Committee su ma suna nan wajen, gabaɗaya shugabanninmu major stakeholders wanda suke kan high table na jihar Bauchi ga su nan, su ne host, ga shugabanninmu gabaɗaya suna nan wajen, ga yayanmu captain pilot shi ma yana nan daga Gombe. Women leader, jama'a assalamu alaikum.
1: Sanata Suleiman Nazib Gamawa. Alhaji Kashim Ibrahim Imam shine ya wakilci Madugun ADC, wanda kuma shine dan takarar shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa, har kuma ya isar da sakon gonin nasu.
6: Takararmu wazirin Adamawa mutum ne mai alkawari ne, mutum ne mai experience, mutum ne wanda zai kai kasar nan gaba. Bayan haka jama'a, ina so na taya yan takararmu na jihohi guda shida na zon ɗinmu wannan murna, waɗanda al'ummarmu na ADC kun zaɓe su sun zama yanzu su ne yan takara, kuma su ne gwamnoni masu jiran gado. Da farko Sanata Haliru Jika, gwamnan Bauchi mai jiran gado. Na biyu Alhaji Bala Tinka, gwamnan Gombe mai jiran gado. Tasi jama'a masu gaba, sai jama'a His Excellency Malam Umar Suleiman mai girma gwamnan Adamawa mai jiran gado. Sai His Excellency Alhaji Baba Gana Buhari mai girma gwamnan Borno mai jiran gado. Sai kuma jama'a His Excellency gwamnan Taraba Senator Dutare. Da kuma jama'a mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Kasim Gaidam. To kun ga gwamnonimu duka shida, ga alkawarin babanmu wazirin Adamawa president din Najeriya insha Allah ya shi ne muku albashiri. Sai an yi nashi zaben, ya ci zaben, kuma zai ci zaben. Bayan ya ci zaben shi jama'a, ya ce ne muku albishiri, sai bayan sati biyu tukuna za a yi zaben gwamnoni. Ya alkawari wayannan gwamnoninmu masu jiran gado guda shida da kun gansu, wannan kowanne ne zai campaign zai tabbata cewa an nasar da su a matsayin gwamnatin jihohinsu. Yace mu roki al'umma yayin wannan sawun ciyama na wannan zon din yace ya canji kuma akwai babban bambanci tsakanin su. Bari na nuna maka sabon ciyama din tufuna kawo da ya bayani a kansa sunan shi Malam Daniel Modu Buwala. Tabbar Adamawa sabon ciyaman dinmu jama'a ga sabon ciyaman dinmu a saurara.
1: Alhaji Kashim Ibrahim Imam ki gabatar da sakon dan takarar shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ga yan takara na jam'iyyar a yayin taron ADC na Arewa maso gabas da ya gudana a wannan Alhamis a nan birnin Bauchi. Daga batun jam'iyyar ADC sai kuma shirin siyasar gidan rediyon Bauchi ya koma bangaren jam'iyyar PRP mai alamar mukulli, inda mai magana da yawun dan takarar gwamna a jam'iyyar Kwamar Sabo Muhammad tare da gungun lauyoyin da suka tsayawa jam'iyyar suka kira taron manema labarai biyo bayan samun nasara kan hukuncin babbar kotun jiha ta biyu. In ba manta ba dai, mai neman a tsaida shi dan takarar gwamna a jam'iyyar barista Idris Gambani ya shigar da karar wanda jam'iyyar ta ayyana shi a matsayin dan takararta sanata Shehu Buba Umar da kuma shugabannin jam'iyyar har kuma da hukumar zabe, inda ya nemi kotun da ta tabbatar da shi a matsayin dan takara maimakon abokin hamayyar tasa. Wanda kuma bangaren jam'iyyar da shi sanata Shehu Buba Umar suka yi nasara. Kan hakan ne suka kira taron manema labarai. A yayin ganawar tasu da manema labaran, Kwamar Sabo Muhammad shi ya fara jawabi.
7: Dukan godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda cikin ikon sa, rahaman sa, yardan sa, amincewan sa, falalan sa, sahalewan sa ya tara mu yau Alhamis 4 ga watan 6 2026 a wannan zaure na masanin shari'a kuma babban lauya mai zaman kansa a Bauchi, domin a sake yin ta'aliki da bayani a takaice wa ilahirin mutanen jihar Bauchi kan hukunci da mai shari'a Kunaza na babban kotun jiha mai namba 2 ya bayar yau akan shari'a da aka shigar da jam'iyyarmu, jam'iyyar PRP mai nasara, da kuma dan takarar gwamnatinmu wanda aka hada da shi a cikin shari'an, wato distinguished senator Shehu Buba Umar, senator yau kuma gwamnatin gobe in Allah ya so, in Allah ya yarda. To a cikin wannan zama za ku ga shi shugaban jam'iyyarmu na PRP na jihar Bauchi Alhaji Abdulrahman Yusuf Ma'azu Sadaunan Oto, da kuma ilahirin lauyoyi da suka taimaka wajen ganin cewa wannan gagarumin al'amari yau ya zo ƙarshe. To bisa wannan ne muka ga akwai bukata daga ofishin shi mai ba da shawara wa sanata Shehu Buba Umar akan harkokin yaɗa labarai da kuma hulɗa da 'yan jarida da sadarwa, mu ƙara samun zarafi a yi bayani wa mutane, domin an ce ƙarshen tika-tik domin mutane su kwantar da hankalinsu. Maganan takarar Shehu Buba Umar a jam'iyyar PRP magana ne wanda cikin ikon Allah da rahamansa an riga an kulle shi, kuma ya tabbata shi ne ɗan takara. Kuma dama tun farko da aka kawo wannan al'amari mun ce abu ne na cikin gida, kuma za mu bi diplomasiya da kuma tuntuɓa da sanin ya kamata mu ga cewa wannan al'amari an kawo shi ƙarshe.
1: Kwamar Sabo Muhammad mai magana da yawun ɗan takarar gwamna a jam'iyyar ta PRP sanata Shehu Buba Umar. Daga nan ne sai wanda ya yi magana a madadin gungun lauyoyi na PRP da na sanata Shehu Buba Umar, barista Jibrin S. Jibrin, ya yi ƙarin haske kan hukuncin kotun.
8: Wannan shari'a tana da matukar tasiri a shirye-shiryen da jam'iyyar PRP take a jihar Bauchi, da kuma takarar shi mai girma sanata da sauran 'yan takarkarinmu. Kuma muka yi la'akari, muka ji hankalin kotu cewa su ma wanda suke karan nan suna cikin garin Bauchi ne, don haka za su iya yin martani akan abubuwan da muka shigar da hujjojinmu cikin waɗannan kwanaki biyu. Dukkanin hujjoji da muka gabatar, wanda kamar yadda wasu ku suka sani, ba kuma cikin kankan da kai da godiya wa Allah ba alfahari ba, mu a bangaren sanata kawai takardun da muka shigar ya haura feji 100 a cikin yawan wannan takaitattun kwanaki, saboda mu yi aiki ne ba dare ba rana. To sai mai shari'a ya yi umarni cewa to ya ba da kwana biyu kowane gefe, da gefen hukumar zaɓe da gefen jam'iyyar PRP da su masu ƙara, duka a yi musayan waɗannan takardu da mu haurori da komai cikin kwana biyu. Kuma ya sanya yau Alhamis a matsayin ranar da za a zo a saurari ainihin bahasin shari'a. Shi ba Lisa Ezi Idris zai je kara da hujjoji dogara ko me yake so kotu ta masa? Mu da muke sukan shari'a menene hujjojinmu? Ita ma hukumar zabe da take sukan shari'a menene da hujjoji ta dogara? Saboda kotu ta kawo hukunci cikin takaitaccen lokaci. Fa Allah cikin ikon sa jiya canyan mace sai su waɗanda suka yi kara suka aiko suka je kotu suka shiga da takardar janye kara wanda a turanci ake kiran sa notice of discontinuance kuma aka sadar da mu shi kuma nan ma Allah ya sahale mana ba mu wata ba tun ajiyan mu a bangaren mu na wakilan sanata muka shigar da hujjoji kaman guda 6 kwarara da yake nuna cewa ba su da ikon neman a janye wannan kara salin alin yanzu saboda an riga da an ji kunji abinda muke kira a turance an samu a litis contentio wato an hada an gwama maganganu sun fadi nasu mun fadi namu to muka shigar ajiya dan haka yau da aka zo kotu shi lauyan jami'a Barisa Mamul Medoki shi ya fara gabatar da wannan uzuri bayan su masu kara sun sanar da kotu cewa to wannan kara fa mun mun hakura mun sadu da muna so mu janye sai Barisa Medoki yayi bayani cewa ba mu da ki amma kotu ta yi la'akari da cewa a wannan gaban ba su da ikon su janye kawai haka kawai siddar da haka muna mun yadda su roƙon su amma muna son kotu ta bada umarni da ya dace a wannan yanayi shine umarni na watsi da kara abinda a turanci ake kira dismissal su sun nemi janyewa ne wato sai ai striking out in ai striking out abin da yake nufi ko gobe mutun yana iya dawowa wannan kotun ko kotu mai daraja irin ta ya sake shigar da magana to Allah cikin ikon sa mai shari'a ya gamsu da hujjojin da muka bayar na farko kamar yadda zan nuna mana copy ita wannan umarni da kotu ta yi yace yayi watsi da karan wanda kuma abin da yake nufi shine wato tamkar zaka dauka cewa har an shiga cikin bahasin maganan ne an duba an ga hujjojin mu yafi ne mai kara ta shi don haka akai watsi da karan to haka ba janyewa akai ba an yi watsi da karan ne ai dismissal din ta ne wanda wannan shine babban nasara a gare mu
1: barista Jibrin S Jibrin wanda ya magana na ƙarshe a yayin taron manema labaran shine shugaban jam'iyyar PRP na ja Alhaji Abdulrahman Yusuf Mu'azu Sardaunan Boto.
9: Wato yau ina cike da farin ciki da kuma godiya dangane da abinda kotu ta yanke na wannan shari'a. So muna godiya ma Allah da ya bamu nasara a wannan shari'a. Kuma muna jinjina ma duk wani wanda ya sa hannu a cikin wannan shari'a din. So babban kira da nake so in yi shine su wanda suka kai bangaren suka kai kara din nan. Ai su jam'iyyar PRP da wasu makamantan su kamata yayi su zo mu hada kai, mu hada mu samu mu ciyar da jam'iyyar gaba.
1: Shugaban jam'iyyar PRP na ja Alhaji Abdulrahman Yusuf Mu'azu Sardaunan Boto a yayin taron manema labarai da mai magana da yawun sanata Shehu Buba Umar Comrade Sabo Muhammad ya gudanar a wannan Alhamis 4 ga wata a Giwo House. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubu da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: asai maganin basir kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanye wallakar jiki zazzabi mai tuka kwalwa gagar maganin asibiti da saddamar likita
1: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: wallahi kuwa ainan namu ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwab kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassake ka rika dura wa mutane anya
0: malam ka ga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha wanda yocin in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan mu akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
0: guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya dan duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambau

0: abubuwan da na kudura ko kuma rayuwata take yi. Na cire shi na yi haka daga nan har mafificin ko gama farki kwatanta wannan al'amura. Ubangiji kada ya daga ni a wannan lokaci.
1: Wanda zai ce watakila da yarinyar nan ka tafi da ita shin da yaddanta?
0: To lokacin da na mata magana da Aminta ma ai ne sularcin amanar ba kowa bane. Domin Allah ni ne sularcin amanar inna lillahi.
1: Yanzu lokacin da ka ganshi a matsayin wanda ya rike ka matsayin ɗansa ka tashi ka tafi masa da ƴarsa, lokacin da ya same ka a matsayin ka tafi da ƴarsa ka ci amanarsa, dauka da fuska da shi ya kaji
0: kuka yake yi kuka nake yi. Lokacin da ya leko ya gani bai iya kallon na ya kani ma ban iya kallonsa ba, yana kuka ya koma ya yi addu'a to ba ya shafa ya nuna ma Allah ni ma na yi kuka. Ina ma rufe lokacin na yi kuka na yi addu'a na ci ba Allah ya saka abinda na ma.
1: Kukanka na ganganci ko kukanka na takaici?
0: Kuka na ganganci mana da takaici abinda na aikata masa.
1: Yanzu wannan abu wani tabbaci za ka bar wa jama'a cewa idan har nan gaba watakila kotu ta maka sassauci an gama ba za ka sake aikata irin wani abin ba?
0: Ni ina addu'a ga dukkan wani ɗa musulmi da yake duniya kai ko da baya cikin musulunci abinda dai bangaren sa ya ruwaita masa in dai mutum ne a duniya ina addu'ar Ubangiji Allah ya nisance shi da wannan al'amari kamar yadda ya zama min izina. Wannan shine nake addu'a ga mutanen duniya ga baki ɗaya ban cire ko daga ciki ba, amma ni dai kan ko ga mafarki wannan al'amari ya zama izina gare, amma hasali su kuma yarda da Allah kamar yadda suka riƙe Allah su kuma yarda da Allah su kuma yarda manzon Allah su iyayen yarinyan nan kuma matakin su na iyayena. Ni ba zan kyamace su su miƙa ma Allah komai tsakaninmu da ni da su kuma haddu ba zan iya kyamata su ba, kada su kyamace ni domin ni wannan al'amura ina addu'a like wannan ya zama min alkhairi ga wannan al'amari.
1: Alkhairi kamar ya ka sha bugu haka fita cikin hankalinka me alherin da ya zama ka
0: shirya
1: dukkan ta sa ka shirya
0: da suna Allah sosai da wannan cin amanar da na musu ba.
1: Yanzu ka dara sai wannan magana duk ta kare za ka iya koma gidan mutumin nan ka zauna in Allah misali ce ka dawo ka zauna a gidansa?
0: Wallahi in yace in zanna a gidansa koda wannan na kusace shi da mugun nufi daga wannan tayin don Allah ya dauki numfashi na a wannan ba ina faɗa don komai wai ko don san kai ina a wannan lokacin da nake cikin wannan halin bali dama kan aina riga da na yi ta.
1: Za ka koma ka zauna a gidansa?
0: In dai shi ya ce zo ka zanna amma bai ce zo ka zanna ko da kafata zan gano gurin da mahaifiyata take in zanna gurbin ta rungum Allah da manzon Allah duk abin da ya faru na.
1: Yanzu ka dara sai mu ce ƴarka ce ko ƙanwarta kai maka haka in aka kama mutumin nan kai a wajenka wani irin abu ya kamata ya masa walau kotu ko ita al'umma in kai aka maka haka?
0: To za a iya yi masa duka kamar haka saboda ba mu san menene ya faru gare shi ba sai dai in muka yi haƙuri muka tattara muka miƙa wa Allah to barinsa da Allah ma ya fi alkhairi.
2: Tunda Allah bane ka ɗauke ta ka tafi da ita?
0: Na kusan da Allah tunda gashi na hannun dama can kuma hannun Allah nake ai cin amanar ita ta kawo haka wadda na yi masa.
1: Daga lokacin da ka shiga hannu zuwa yanzu halin da kake ciki akwai darussa da ka koya?
0: Wannan shi ne ka guje wa munanan ayyuka ka riƙe kyawawan ayyuka har in dai kana so ka koma ga Ubangijinka da kyakkyawar manufa addu'o'i istighfari ka ci gaba da yi wannan in Allah ya yi sai ka nisanci dukkan wani munanan ayyuka kuma da izinin Allah ni kan akan wannan darasi.
1: Ita wannan laya daga ta nan hannuna boka ne ya baka ita ko kai kake haɗa abinka?
0: Ni na haɗa ta.
1: Me da me ka haɗa ciki?
0: Ba ko

0: cikin ta sai ƙarya da cin amana.
1: Wace irin ƙarya ce ke ciki?
0: Soyo darama.
1: Kamar me da me ka hada?
0: Komai a ciki in ban da wata takardar banza da na zana a ciki.
1: Akwai rubutu jikin takardar?
0: Akwai rubutu ma a ciki.
1: Rubutu na me? Na boko ko kuma na?
0: Ba boko ba ne, arabi ne.
1: Ayoyin Alkur'ani ko hadisi ka saka?
0: Alkur'ani.
1: Wace aya ka saka a ciki?
0: Iya bismillah ce a ciki.
1: Kinan ka da kai amfani da sunan Allah domin ka cutar da al'umma?
0: Wannan gaskiya ne.
1: Me za ka ce wa Allah?
0: Sai dai istighfari da yi wa annabi salati a cikin wannan al'amura. Allah ya gafarta.
2: Idan na fahimce ka, ita wannan layin ka ce ba ta da nasaba da tafiya da yarinyar nan da kai ko cire ta a cikin hayyacinta dai, to menene amfanin ita wannan layin?
0: Munafurcin kenan da cin amana da aka yi.
1: Malam Bahaushe ko ya ce munafurci dodo? Yakan ce ubangijinsa ko?
0: To ai gashi ya ci.
1: Ya cinye ka?
0: Ya cinye ni, ya haɗe ni ranka da ɗaya.
1: Yanzu idan wani al'amari kwata-kwata ya ƙare, za ka iya zama a ƙasar Ningi?
0: Dan ya zama har ɗakin mahaifiyata ma zan koma.
1: Tun daga wannan lokaci da abin ya faru, gidanku can sun samu labarinka?
0: Wallahi ba ni da tabbaci. Wallahi ba ni da tabbaci ranka da
1: ɗaya. Ka je Bauchi ka zauna da ƴar mutane, da bakinka ka ce baka da sana'ar yi, da me kake ciyar da ita?
0: Wallahi mai gidan ne ya ciyar da mu.
1: Saboda ka nuna masu cewa matarka ce?
0: Kuma matsayinsa na ɗan uwana na tusi shi. Inna lillahi, tur da wannan tsari.
1: Ita ba ta taɓa nuna muka damuwa, hankalinta ya tashi tana so ta zaga iyayenta ba?
0: Ta taɓa nuna min har kona kautar da maganganu ma da faɗa.
1: Me take gaya maka?
0: Kan tana tunanin iyayenta. Ni ko na hauta da maganganu har da faɗa.
1: Kamar me kake gaya mata?
0: Na ce mata wawuya so kuwa har da kai matanu mareta.
1: Kana bugunta kenan kawai?
0: Na mareta tabbas.
1: Akan ƙarya
0: da cin amana
2: kuma akan kake ce da san da kai tafi da ita?
0: Ai cin amanar ke.
1: Kamar in ka ga wani yana shirin aikata wannan irin abin da ka aikata, me za ka gaya masa?
0: Zan ku jamar kunne. Yanzu dai zan ja maka kunne. Dukkan mutumin da naka kuskure ko ga mafarki ne, in dai na san mutum, wallahi zan jamar kunne. Zan kuma ba shi gargaɗi.
1: Me yasa?
0: Saboda ya sani rayuwa ta cin amana da munafurci da zalunci ba ta ɗorewa. Ya tuba ya koma ga Allah, ya koma ga manzon Allah. In kuma ya ƙi, to ya gamu da shirin duniya ma. In ya gamu da hukuncin duniya ma, ya ishe shi tukunna tun kan ya je gaban Allah.
1: In zan lura da kai fa, na lura kamar bugun da aka maka nan, ka ji jiki fa?
0: Na ji jiki ran kai daɗe har gobe ma ina kai.
1: Ka fita hayyacinka ne lokacin da ka buge ka?
0: To ran kai daɗe ai tun ina cikin na ji. Har na kai gaban san ma abin da duniya take yi ba. Don yanzu haka numfashi ma sai dai riƙa yin sa wani lokacin sace-sace.
1: Nan gashi kuma kana hannun hukuma?
0: Gashi kuma ina hannun hukuma.
1: Kilo ya jawo ba?
0: Wannan gaskiya.
1: Garin neman ƙiba an samu raba?
0: Har da kashishuwa kai ranka daɗe.
3: To bayan jin ta bakin kowane ɓangare, kotu ta yanke wa Aminu Yusuf hukuncin ɗaurin shekara 10 a gidan yari ba tare da zaɓin biyan tara ba, sannan kuma zai biya kuɗi naira 370,000, sannan kuma da bulala 40 inda aka masa nan take kamar haka. Dama tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka, kuma wanda ya ce zai yi wasan ruwa da bado to ka tabbata shi ruwa zai ja shi. Wai masu azancin magana suka ce ƙarshen munafiki kuma jin kunya, shi kuma munafurci dodo ne, ƙarshensa yakan ci mai shi. Hakanan ƙwarya ta yi ƙoƙarin jin ta bakin mahaifin yarinyar, wato injiniya Bala Umar na unguwar Tudun Gurago cikin garin Ningi. Kuma kamar yadda aka fara ji a makon da ya gabaci wannan, Bala Umar zai ci gaba da bayani cikin tattaunawarsa da ƙwarya kamar haka.
4: To Allah da ikonsa, abin da yake yi sai yaran su matan sai su zo su zanna tare da shi, ana ta wasa da dariya, to raina baya so. Inna gashi ba abin yana damuna, amma na gagara in dauki mataki akan abin.
1: Me yasa baka dauki mataki ba tunda ka lura cewa abin da yake da yadda suke mu'amala da yaran ba ka so?
4: Wallahi na kasa, na kasa daukar mataki. Don me gashi in na zana ni kadai fa abin zai rika kona min rai, in na tashi kamar zan je in yi masa magana sai in kasa ce komai, in kasa ce komai akan tsarin. Har aka zo ana nan don cikin azumi kusan 6 ko 7 ya zo shi, to ni kuma lokacin da na dawo daga jeji cikin azumin nan haka muka har za a sha ruwa da shi, za a yi komi da shi a cikin gida, za a yi komai har in masu marasa lafiya sun zo sai iska ya zo kansa tukunna yake musu magani har dare, wani lokacin har karfe 10:11. To in dare ya nisa to tafiya gurin kwanansa, kuma sai abin ya ga zuwa sai a masa shimfiɗa nan a barandar ɗakin da suke aikin sai ya kwana a nan. Kai a ƙarshe ma dai har ya zo ya zama a cikin gida, a nan gidan ma yake kwana, ya zo ya zama su yaran nan duk abin da za a yi suna nan tare da shi. Ni kuma abin ya zama min ciwo, na gagara in yi magana a kai, in na tashi zan yi magana, wallahi abin ya dame ni. So biyu na kira shi ko sau uku na kiransa kai akan ya zo mu zauna mu yi wata magana. Da zarar ya zo shi in mun gaisa da shi ɗaya biyu kafin in fara magana sai ya tashi ya fice. In na bi shi kuma magana da shi gagara yiwuwa, abin ya ƙiwuwa.
1: To kai kana tunanin la'akari da mahaifiya ta ce a karɓe shi, ko kuma kana tunanin matarka kar ku samu matsala da ita shi yasa ka masa magana ko me?
4: Ai a wannan lokacin an wuce wannan matakin. Me yasa nace an wuce shi ne? Ni yanzu abin ya zama min ciwo ne, kuma na gagara cire ciwon, na gagara cire ciwon, ina so in yi magana amma na kasa yin komi, wallahi yasa na gagara komawa jejin saboda zuciyata ta gagara kwanciya akan tsarin. Har aka zo aka yi sallah, har bayan azumi aka yi sallah komi muna nan. To abin dai yana damuna, ƴan uwana ga su nan su kansu abin ya dame su, ba sa son abin, amma sun masu dai magana a ciki suna magana da mutanen anguwa, suna ta magana akan mun zo mun ajiye boka, mun gagara ce komi. To kuma da gaskiya mun gagara ce komi din,
1: ko watakila ya bokan ce kunne.
4: To mu dai abin da muke zargi kenan, wallahi saboda kaga daga ƙarshen nan bayan an yi wannan kes din sai na muka samu wata takarda, ya rubuta sunan ita wannan Fatiman da ya dauka, ya rubuta sunan Gyatumatta a cikin wani hatimi da yi. To ya suka dauka suka kona takardar ce da ba ku kona ba.
3: Injiniya Bala Umar na unguwar Tudun Gurago da ke cikin garin Ningi. A shirye na gaba za a ji bayanan budurwar da aka yi kokarin sacewar, amma a yanzu bari shirin ya nausa garin Bishi don kawo ci gaban rahoton wata mata da ta dauki sharbebiyar wuka mai kaifin gaske ta danna a wuyanta don yanka kanta da kanta. Ko da jin wannan labari mai kama da kunne ya girmi kaka ko almara, ƙwarya ta garzaya garin Bishi. Har kuma a shirin da ya gabaci wannan an fara jin tattaunawarmu da waɗansu daga cikin shaidun gani da ido, kuma a yau ga ci gaban tattaunawarmu da matar da ta kasance ganau wa wannan al'amari. Bilhassali ma a gidan take lamarin ya faru, kuma za ta dora ne cikin bayananta daga inda take cewa.
5: To mu kan bamu taba gani ba tunda muke a rayuwarmu, bamu taba ganin wannan matsala ba sai wannan karo, an bamu san dalila ba.
1: Ya zaki bayyana girman halin da kuka shiga lokacin da ta zo cewa na ba cikin gidan ku, irin damuwa da firgici da kuka shiga
5: a ranar din ne? Mai damu ci ba abin da muka yi abinci ma ranar bamu yi a gidan ba, tunda an tafi da mijinmu mai damu defa wa zai ci.
1: Shi mijin ku an tafi da shi a kan
5: me? Ai bayan sun tafi sai aka aiko su je, to sai suka je da shi da ɗansa, shi kenan. Mu ne kuma bamu kwanta ba, sai lokacin da suka dawo sai suka ce ta ce ba wanda ya mata, ita ne ta yi da kanta, shi kenan iya bayanin da muka sani kenan. to daga kansa kuma ba mu san abin da yake tafiya ya je ya dawo ba daga can din su har suka gama suka da asibitin su katon dai mu ba mu je ba ma balle mu ganta sabila da mu muna ganin ta tozarta mu
1: tozarta ko kamar yaya
5: kamar mu ana wanda muke tare da ita kullum yau da gobe bata taba nuna mana wannan hali ba kuma inda da kai wannan hali mallan sai kai a dakin ka ma a tabbatar da cewa damuwar na gidanka amma hita ta dauko abinta daga can ta zo ta same mu anan ta zo ta aikata shi inda Allah ya sa Allah ya dauki ranta duk abinda muka yi da a ce mu ne ko ba haka ba to Allah inda ya taimake mu kuma dun nan garin nan an san gidan filani ne mande ba latti jama'a gaba da mu kudu da arewa ciki da waje ba abinda muka yi shiga to mu abinda muka sani kenan shine ya sa mu kuma muka ce to ba mu san ma'ana ba menene nufinta da nan menene nufinta da inda ta fito ya Allahu alamu sani sai Allah muka ba mu san abinda yake tafiya ba
1: amma dai wannan ya karasa kin samu wani darasi a zaman duniya
5: darasi kamar babba tunda mu tun mun yi azama na shekara 60 ban taba ganin wannan abin ba sai bana ma ban taba ganin musulmi ya yi haka ba anan sai akanta har ga Allah he dai mu ji wani kasa wani ya rata ya kansa wani ya yi abu amma mu taba jin mutumin da ya dauki uka anan jihar Bauchi yanka kansa ba he akanta mu kam
1: cikin har gidan ku
5: gashi mu kuma a cikin gidan mu aka soma inda kuma Allah ya taimake mu da ayyayen mu kowa ya son ayyayen mu halin da suke ciki basu ma fada da wani baballe su yi sata balle su yanka wani kuma inda Allah ya fice mu kenan Allah ya sauke inda wani masala ma sai a dada mata bincike da ta faɗi masalan da ya dame ta mu kan abinda muka sani kenan kaga yaro na guda daya wallahi kowani waye wangari he da ta zuwa masayin kanin ta ne ba ta shan ruwan komai he faru ya ganta na kashashiya wallahi sai ya mata yake a kullu kishiya na abinci ranan ta na sayarwa kullun da ta sa mata mu kuma an mun yi abinci da daddare wallahi da mu aike mata da shi ko ta zo ta ci da ayyanta da ta kai karfe 10 na dare yaro na ya nemo mashin ko danta a zo a dauke ta a kai ta gida amma sai mun bata da kafa mun maishe ta miskin ta kan zo nan ta zanna mai taro mai sisi mai sarka in ya ganta ma ya ce yar gidan nan ne ana bata sadaka
1: ana cewa ai wai kamar tana da tabin hankali ko
5: ito mu kan tunda tana zuwa gidan mu lafiya mu yi magana ba mu san abin da yake tafiya ba he dai su a wajen su su suka aifiya su suka san girmanta mu ka a sakiya ranar muka ganta da girmanta da ayayenta ba mu san abin da yake tafiya ba tunda mu bata taba mana maganan hauka a gidan nan ba balle mu ce eh ta mana ko ba haka ba yawa saboda haka ba mu da shaidan haka a ciki ga dai abin da muka tabbatar da cewa mun sani yawa shine muka ce to duk abin da suke ganin yana faruwa in ta sun akwai masala ko tana bin wani kudi ko wata ta fada a gidan nan kuma ko kana bin bashi ba za ka yanka kanka ba ballinta na ma ba ta bin kowa tsakanin mu lami lafiya da ita
1: yanzu idan Allah ya sa ta warke za ku rika barin ta tana zuwa gidan nan
5: a mu kan mun tabbatar da cewa gidan babban ta ne amma mu in mu ne a ciki mu kan gaskiya ba da mu amince da ita ba har ga Allah
1: za ku raba ta da babban ta
5: a ba da mu raba ta ba ya da mu yi mu raba ta ba da mu raba ta ba zama ne a daki babban ta dai zanna a daki ne yau amma zama a daki kan wallahi ba za mu bar ta ba har ga Allah
1: ta shiga muku daki
5: eh kan babu shi ta zo abin ta gidan babban ta da ta gaisa da shi mu ma da mu gaisa amma da ta tafi
1: ga daki dai kan
5: amma ban da mu daki kan mu'amala irin na da kan wallahi ya kauce har ga Allah mu ba mu san haka dai tafiya a tsakanin mu da ita ba yauwa Allah ne ma ya taimake mu mu fa ba don Allah ya taimake mu ta yi bayani ba mu ba da mu san damar da muke ciki da ayyan mu ba to sai Allah ya rufa mana asiri ta so dauka ranta Allah bai cika adadin da zai dauke ta ba saboda haka kuma don ta yi haka ba za ta mutu ba sai Allah ya dauki alkawarin sa fa alkawarin da Allah ya dauka shi dai to mu kan gaskiya shiga dakunan mu kan har ga Allah banda mu yauwa Allah yayi mana kuma ubangijin Allah yayi ma musulmi duka Allah ya kare mana duka zuriya mu abinda muke addu'a kenan
1: gode Allah ya kene gaba
3: haka shi ma mai gidan da matar ta san mu yanka kanta ciki zai karkare cikin bayanansa kamar haka
1: To kamar da suka je asibiti tunda yanzu an sallamo ta sai dai na gabata iya magana. Kamar akwai wasu yan kaidoji da suka bar na yadda za a kula da ita wajen jinyar ta a gidan.
6: Eh kaidan da suka bar yanzu tun ba da magani daga asibitin zakatire ne ko me nake wala. Tun ba da magani da ta sha. Yauwa ita ta maganin nan na sati uku. Kar da mai she ta gidan mijinta. Kar kuma ba ta da makami kusa da ita. Aji ka tabbatar dai ga yadda take kenan.
1: To kamar me yasa suka ce ka amince ta gidan mijinta kuma kar ba ta da makami?
6: Saboda ana ganin tabuwan hankali. Bai sake ta ba.
1: So likitocin ne suka ba da wannan.
6: Eh, likitocin amin nan maganin wajen tabuwan hankali ba.
3: Shi ma wani wanda ya ga matar dauke da wukar a hannunta tsirara kafin ta tabkata asar cikin gajeren kari ya ce.
7: Ni dai ta dora same ni ina zaune kan mashin ɗin ranar Litini. Sai na ganta ta shiga da wuka tana rike da wuka tana sauri. To abinda na sani kenan.
1: Lokacin da ta shiga kamar kabin ciki ina ta shiga gida?
7: Ta shiga ne cikin gida. Ta zo ta bude ɗakin gogona ta zo ta samu gogona tana can a gida rugan badan bacan. To shine sai ta bude ta shiga nan ne ta aikata wannan aika-aika.
1: Ta aikata a cikin ɗaki kai kana waje kenan?
7: Ina waje ina zaune kan mashin ina na ji mutane sun ta ihu a cikin gida.
1: To lokacin da ka ji mutane suna ihu a cikin gida ka shiga cikin gidan ka ga ko me ke faruwa?
7: Ina zaune a nan ban shiga ba. Ban shiga ba.
1: Amma jin abin da suke faɗa ka ga matar da idanunka bayan ta ga uwan aiki?
7: Duk ban gani ba wallahi ban ga ko a ga jini a ga wuyanta ko kuma ni ina zaune ana aka ɗauko ta da makara aka fita da ita waje.
3: Ƙwarya dai ta yi sa'ar ganin matar Rahil Aini ƙuru da muzu har ma ta yi ƙoƙarin tattaunawa da ita sai dai inda gizo ke sakar muryarta ba ta fita sai wata iska mai ƙarfi. Wataƙila saboda raunin wukar da ke kan makogoronta wanda aka layyace da wani katon bandeji da kuma wani kwaroron roba inda iskar take fita ta kwaroron robar. Ga ma da ƙwarya ta yi ƙoƙarin tattaunawar kamar haka.
8: Ya ke ƙara ji ubangiji Allah ya ba ki lafiya Allah ya sauke. Amma ya aka yi kai wannan abin? Ikon Allah. Rai ne ya ɓaci?
3: Ƙoƙarin tattaunawar ƙwarya da matar da ta yi yunƙurin yanka kanta da kanta a garin Bishi, Allah ya sauwaƙe. Kuma da hakan za mu tsaya da shirin na yau. A madadin wakilinmu Aliyu Adamu Rafin makaranta, ni da na gabatar Aliyu Ahmad da Munguza ke ce da ku a huta lafiya.

fetur da kashin gadangare da su maganin tari duk wannan shashan da ake yi hukuma da sanin ta ake shigo da su in kuma tace bata sani ba su ma wasu siyasa sirrin ta da suke samu ai ita hukuma take da hanyar da ta bi ta kare dukkan tin da kuke shigo ko daga cikin kasa yake shigowa ko daga wajen kasa yake shigowa ko a cikin gida yake sarrafa shi abin da bature yake cewa lokari to hukuma tana da idanuwa da yawa wanda za ta saka ta ga ta'ambali da kwayoyi da kayan shaye-shaye gaskiya ya yi yawa a cikin al'ummarmu duk kuma wanda sha abin da yake karo masa da hankali to fa shi din nan ya zama tamkar garama dabba a kayansa don dabba takan nan ragar amma shi wanda ya sha ya bugu ko ya buge gaskiya baya cikin hayyacin da za a ce zai ragar ba wani shi yana ganin ran dan adam sai ga kawai duk abin da zai dauka zai buga masa to wannan ya kamata gaskiya ita gwamnati da kuma iyaye su san suwa suke mu'amala da ƴaƴansu musamman iyaye din nan yadda zaka zo ka samu ko ana hira akan tituna wallahi da zaki bi cikin gari cikin kowane dare ke bilungu-lungu loko-loko sako-sako zaki je ki ganin da ake hira da ƴan mata da zawara abin zai baki mamaki daga nan tarbiyyar take lalacewa to haƙƙi ne na uba ka tabbatar da cewa ki lawo ɗanka mahaifiyarta ba da gu su zo na cikin sitirum su yi hira in hiran ya zama dole kenan kuma tsawaita neman da ake shi ma na aure shi ma ba shi da amfani daga an zo kawai daman zaɗa sashi ta kumbantar dole ma kulkufa ta zuwa wasu ita idan mutum ya zo kuka yadda da addininsa kuka yadda ɗabi'ansa kawai ku mishi aure in ba ka fitana ta biyo baya to ki je ki samu wasu na zaune cikin mota ana hira waɗansu ana kan babur waɗansu ana kan dakali kuma sai Allah ya yi ba abin da ba a yi shaidan ai shi wa yaro ba ne ba kuma rago ba ne ba jahili ba ne duka wannan daman yana ba da su haka to gashi ya koya ma yaran musata ya koya musu zinace-zinace ya koya musu shaye-shaye to kuma akwai laifin iyaye gaskiya uba zai zo ce ma ƴansa ki shigo ki kulle kofa wannan lalacewa ta kai lalacewa ai to ko ɗa namiji ba za ka masa haka ballantana shi mai hira da ƴarka a bakin hanya ka gaya mishi gaskiya ga abin da ya samu da ke shi yasa aka ce za a auren a shi ma da aka ce auren ma'abocin addini ai shi ma namiji ya kamata auri ma'abocin addini ne don idan ya zama ma'abocin addini shi ne zai tarbiyyar addini amma ba haka ba wani sai ya zo ya amfani da daman talaucin da uban yake ciki ya kyautata masa kuma ya ɗauke ya fitar da ita a mota ya zo ya ɓata masa tarbiyya to su ma kansu yanzu yaran da ake amfani da su wanda suke tura ƴansu almajiranci su ma su ji tsoron Allah tun da haƙƙin kula da ɗanka naka ne ba na wai al'umman zalla ba ne na faɗi nau'i huɗu iyaye malamai al'umma hukuma su ne to kar ka taɓa jin cewa ka samu yara sun maka yawa kawai ka tura su za ka ji wani yaro ya taɓa maka tun daga Billai Kebbi ko daga Sokoto ko Zamfara ko Katsina ce maka ya taho Jalingo ko ya zo Bauchi ka tambaye shi shekara 6-7 ka tambaye shi shekaran ka nawa sai ce maka shi ma bai sani ba a takaice dai ka tabbatar bai kai shekara 10 ba daga ina kake sai ce maka da gari kaza me ka zo yi wajen karatu to mu ƴaƴan mu da suke zaune a gaban mu suke hadace Qur'ani bai bambancin da wanda suke yawon iyakacin tarbiyya ne ka bi yaro abin da yake so za ka karantar da shi makarantu zai karatu a garinsa amma akwai zalunci kular da ya kamata uwa da uba su ma yaro mai shekara 10 ka turo shi daga nisan duniya ka je ka tare shi tun daga ƙarshen Najeriya zuwa ƙarshen Najeriya a ce baka daga Billai Kebbi ko can gaba ka je ka ɗauko mutum ka kai can Jalingo daga shi sai ka mulu yana zaune wai ka ce kana son kai ka mishi tarbiyya kuma ka ce Allah ba zai tambaye ka ba to gaskiya wannan ba tarbiyya ba ne ya za ki ji ku ne kuke zaune a gida za ka ji yaro ya zo shi don Allah ya taimaka masa ta ko gaya ne ba miya in wasa ne ba ta ba shi gaya ba miya ba amma hakan ya samu gata ne wani ya tare kai ce don Allah ya taimaka masa da kuɗi sai gari ya ce maka ƙarfe 12 ne har yanzu bai karya ba wani ya ce maka silifa zai ke so saboda jikinsa daga ƙazuwa takalmi kafa babu abin nan gaskiya mu sani cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati nan fa musamman na wannan kiran da dukkan al'umma ne amma ga musulmi in particular shi musulmi ya sani cewa dukkan abin da kai Allah zai maka tambaya a kansa kuma haƙƙin tarbiyya wajibi ne a kanka idan kuma ka yi shi to akwai ranar ƙin dillanci aka cire da hajar mai gari ta ɓata dan za ka je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da wani bayani da za ka iya masa game da cewa wai kai ka tara yaran da sun maka yawa ce ka tara su in za ka tara daidai abin da za ka iya yi in kuma Allah ya tara maka su ɗin to ka tabbata cewa kowa na da haƙƙi a kayanka duk komai nasu yana kayanka kuma ba a yarda a ce ka ƙyale yaro ya je ya zauna on his own independent ba yanzu ke shiga tashoshin motocinmu ba zan ce ga tasha kaza ba ki je ki ga yadda ƴan mata suke zaune tun farar safiya wallahi kafin gari ya waya ana sallar asubahi za ki gansu cikin tasha mai tallan kaza ana ta yi wata babu maganar islamiyya babu maganar tafiya boko babu maganar komai a cikin rayuwarta kawai iyakacin kalmomi na tashoshi da cikin tasha take ji ba na so ce na ƴan tasha amma kalmomin da take ji wannan ta shigo ta fita

0: fitar da wannan cikin zuciyar to ya kamata a ce gaskiya iyaye su lura da cewa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙƙin gida yana kan magidanci tura yarka ta je ta yi talla dan ta zo ta taimaka ma ciyar da gidanka kai shi shige ba haka Allah ya dora maka ba
1: ka kasance mahaifi kuma malami a jami'a kuma an san jami'a kwalolo na bada tarbiya kuma sai gashi kai ciyo yau an waye gari shaye-shaye ne ya shiga har jami'a ina mafita
0: alhamdulillah wato naka ce wai an bincika an rasa an kasa dakile maganar sai da kwayoyi wallahi hukuma ko suki ko su so da haƙin su ciki su sani cewa shi mai sha idan har ya gane cewa ga misirwa ita hukuma tana iya yin me ake so kamar bultu kenan to shi ga bultu su zama kamar lilin ma mai shan ne ba wai mai sai ba sai ka dan alakantu da mai sha din sai ka dan alakantar shi sai kai ka wajen da ake sayarwa in ya kai ka wajen da ake sayarwa shi kenan ka samu hujja sai ka dauko jami'an tsaro ko ta hanyar waya ko tuma sai zazo kama bare ma ni zaka ce hukuma ta da ake sayar da dukkan wannan kwaye da sauransu wallahi ba zan yadda ba wallahi kenan ta sani tana iyakacin kokarinta amma ta gaza to ba gagarare sai balare idan gwamnati tana so za ta yi dakile wannan gaba daya wata rana wallahi sai ce sai zama labari yanzu akwai kasar da ta uzeta ita ce kasar Malaysia idan ka tafi neman shaida wato visa kenan suka nuna maka ga illan kwaya ga kuma mun hukunci duk wanda aka kama shi da kwaya ko dan wace kasa ce su kashe shi suke yi duk wanda suka ce ka kayakin ka kula da su karwa ne baka rikon kaya ka karba baka san me ke ciki ba dan idan ka je filin jirgin sama so gane cewa kwaya ce wallahi kashe ka za su yi tun daga nan sai ka bidiyo ka dan gani tun daga nan Abuja ka je neman visa su ga maka haka idan ka sauka kuma a can suka caje kayan ka suka samu ba ma tantabu ko san da kasar ka ba su asal da kaka saboda haka wannan dokan ta yi tasiri matukar gaske musamman da a kasa ta Malaysia dan tabbatar da ita kamar tambayar da kike cewa me mafita game da jami'oi yes ana lalacewa tun daga secondary amma idan aka shigo jami'a mutum ya samu yanci saboda lokacin ba a gidan iyayensa yake ba ko yana zaune a wajen makaranta ko yana zaune a cikin makaranta amma a lokacin yana dan yanci saboda kudin abinci ake bashi wanda ko zai dafa ko zai saya kuma za a bashi kudi da yawa sama da abin da yake bukata kuma abokanin da yake tare da shi in ba Allah ya kiyaye shi ba zai dauki abokanai ne wanda su bashi nagarta a cikin rayuwarsa ba wai ta wajen karatunsa ko kuma ta wajen addininsa ko makamantan wannan ba kalilan suke samun wannan daman su ga cewa sun tantance zuwa abokanansu to mu yanzu a hukumance alhamdulillah 2023 musamman jami'ar mu ta Abubakar ta Folewa mun samu wani episode wani lokaci da aka ce wani ɗan makaranta da ɗan makaranta sun yi faɗa sai aka kashe wani yaro ta hanyar caka mishi makami a kirji to dalilin haka yara suka zo suka yi bore suka ce aka kai ga an rufe makaranta to aka ce mu aka bar ɗan ɗan kwararren kwamiti muka ce ya za a magance wannan harka ta kashe-kashe muka ce dalilin shaye-shaye ne to sai muka rubuta recommendation cewa nan gaba duk ɗalibin da zai dawo sai ya je an mishi gwajin jini an tabbatar da cewa wannan baya da alaka da shaye-shaye to a banan nan ka'ida ne duk yaron da zai shigo ko wanda ya shigo wanda zango da muke ciki first semester din duk wanda zai shigo sai ya je NDLEA ko kuma duk designated agents sai an gwada jininsa an tabbatar shi baya ta'ammuli da kwaya to wannan ka'ida kenan yawa suka yi aka dan dakatar da abin aka ce su ci gaba da registration dinsu amma daga nan zuwa ran da za a ce sun gama jarrabawansu na wannan zango to kowa ya kawo takardarsa ta gwada cewa ba da amfani ta amfani da kwaya to kuma ko makon da ya wuce nan da shi shugaban yan fasalin kwayoyin da ya zo ya kai ma shi shugabanmu na jami'a ziyara ya tabbatar da cewa duk wanda bai kawo takardarsa na shaidan cewa an gwada jininsa ba da amfani da kwayoyi ba to fa za su kai sakamakon jarrabawansa ba to wannan halin da ake ciki kenan a yanzu to mafita a nan shi ne idan mu muka ci nasara aka rage wannan a cikin jami'a ta Abubakar ta Folewa to ya kamata kowace jami'a a Najeriya ta dauki wannan dama haka su ma kwalejin kimiyya da fasaha sai su dauki damar da wannan haka su ma su kwalejin ilimi su ma su dauki wannan damar duk ɗalibin da zai zo a tabbatar da cewa an gwada jininsa an tabbatar da cewa ba shi ta'ammuli da dukkan kwayoyi kuma abin da zai baki mamaki shi ne sai kin ga jadawalin zai zama cewa zai fara tun da kan koken ya faro kan kafin ya zo kan su nicotine ya zo kan su abubuwan da ake samu cikin su goro su liskefi da baka duk wannan duk abin da mutum yake ci sai ya nuna shi a cikin wannan gwajin da ake a cikin wannan binciken da ake yi kuma kowanne ne akwai wanda za ya karewa cin maka ya guri yanzu za ka samu a shi liskefi kawai yake sha sai a ce to jinin kayan jaka na san liskefi da yawa saboda haka ka rage ko ka daina wani kuma ce a goro da yake ci ya mishi yawa sai ce gashi amma outrightly da ka samu wanda yake shan ko kwaya ta gaske irin amphetamine ko yana shan abin da shafi su marijuana wiwi kenan ko yana shan irin su wannan maganin tarin nan dai cough syrup da baka mutum kodin to yakan nuna karara a cikin jini ce to wannan ta amade da kaza bare kuma da yake shagiya to daga mun ga wannan kuma za ce to an baka rehabilitation na shekara daya yanzu mun same ka da matsalar shan kwaya ko shagiya ko makamantan wannan abun don haka zaka yi difarin kai rijista zaka yi difarin sai ka jingina karatun sai zuwa bade sai ka dawo to idan ka dawo kafin nan idan ka gyaru ka bar shashai sai sake gwada jinin idan aka tabbatar cewa mutum ya daina ko ya rage to sai a bashi dama ya sake shiga makaranta in ba haka ba za ka yi wannan kai sau uku sau hudu sau biyar in dai baka daina sha ba kuma ba za ka karatu a wurinmu ba to wannan mataki kenan ko muna kira ga hatta secondary school din su ma su fara yin wannan abu su ma yan secondary su ga yaran suke dan alaman musamman wanda suke senior secondary school lokacin da suke kan ana kiransa adolescent period shine lokaci ne wanda dukkan wayansu sinadarai suka feso a jikin mutum cewa duk duniyar da babu kowa sai shi zai zama kamar biri kamar jaki kamar alade wajen fada da haka za ka gan shi na ta yi to a wannan yanayi ya kamata nan ma a sake gwada yaran a tabbatar da cewa an ba su daman su gwada kuma kaga abu biyu ne a nan na farko idan mutum ya tabbatar za a gwada shi to dab da wani lokacin ko da yanayi zai daina wani kuma in ɗan rage ana fatar da haka har zai ya wuce na biyu kuma abu ne test ne fa mai tsada fa ba a yin sa a ƙasar naira 7,000 dukkan laboratory zaka je ba a yin sa a ƙasar naira 7,000 dama mu jami'a ne muka ce za mu yi shi kamar a naira 5,000 a dan sassauta ma iyaye to amma idan ka fita waje akwai da suke har naira 10,015 to kaga idan iyaye saboda ganin irin wahalar da suke sha kan wannan al'amarin ma za su iya cewa eh yaran don Allah ku kula da halin da muke ciki ku tausaya mana to wannan kenan to idan aka bi wannan muna ga insha Allah za a samu sassauci cikin wannan al'amarin amma kuma sai an yi haɗin gwiwa ta ita wannan hukuma hana fasa ƙwabri da shaye-shayen wannan ƙwayoyin da muka mutu su ne za su taimaka kuma da ƙarshe ina kira cewa hukuma ba ta daina sai kusa ko wajen tarbiyya akwai haƙƙin da ya kamata su dinga ɗora ma iyaye duk ɗan da yake ya kula da tarbiyyar ɗansa ya bari uban da yake ya kula da tarbiyyar ƴaƴansa to akwai hukunci na musamman da za a ɗauka a dora masa to in aka yi daya biyu mutane su gane to za a tabbatar da cewa an dan rage wannan al'amarin al'adar mu ta mallam bahaushe wato wani lokaci kamar tarbiyyar mata da yake lalacewa bahaushe shi dora ma kansa wasu nauyi musamman wajen al'adu na aure cewa an dora uba sai yayi kaza kaza kaza kaza shine gado shine katifa shine talabijin shine furin shine ledan daki shine labule shine radio shine abinci to wannan abun sukan yi ba mutum yawa akan ce to uban kuma ba kazar kazar sai ce uwar ita ma an fice komai ba ai za ta tara akalla ko da kayan kitchen ne to wannan nauyin ya kamata gaskiya mu rage ma kanmu Allah ma subhanahu wa ta'ala kansa kace yace liyun fiqdu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyun fiq bima ta'ahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace kowa da dai ruwa da dai gari wanda Allah bashi arziki ya ciyar da kyau wanda Allah bashi matsakaice ce tsakatsaki wanda kuma Allah ya dawo masa to shi ya daidai abin da zai yi Allah ba dora mare abin da fi karfin sa amma a yanzu hakan nan a ce an kawo ya babu kaza kaza sai ka kamata sun koma gefe ne sai matsiya ce ma matsiya ce mata zo Allah ko katifa bata da shi ko kuma katifa mai mara kyau ne ko ta zo babu kaza babu kaza to duk wanda aka ji ta yi wannan gorin a kamata ba kulle ta kwana 14 ba beli nan gaba duk za a daina wannan abu to gaskiya wannan abu zai dan taimaka wajen rage wannan burace burace da ake yi yanzu al'umma tana cikin wahalar da kudin wuta da kudin fetur da kudin abinci ya ishe su amma kuma al'ada ta sa kusan kowa da gidace kowa sai duk wanda zai aure ya riga shi da kawai sai an kama masa dukkan wannan abubuwan to gaskiya ya kamata mu face reality mu dubi zahiri me yake rayuwa take take gudana abin da aka maka yi hakuri ka gode ma Allah kai
1: ta bakin professor kenan Bala Suleiman Dalhat shi ko Sheikh Kabir Gombe malamin addini ne cewa yi hukumomi na bakin kokarinsu abinda jama'a ke bukata shine yawan addu'o'i da neman mafita ga wurin Allah subhanahu wata'ala
2: kwaya da ta'abbudi da kayan maye wannan yasa sai muna ta bada daga cikin tashin da akwai magana akan yi wa matasa sai su hamma da gyaran gafureto akan maganar shan kwaya shan kwaya Allah ka tsare matasan mu daga shan kwaya ya ku matasa ku sani babu wani bala'i ba wata musifa da matashi zai jefa kansa kamar ya samu kansa wajen ta'ammuli da munanan kwayoyi yanzu abin ya zama bala'i kwayoyi iri-iri wasu magungunan ma ba an yi su a matsayin kwaya ba ne an yi su ne domin maganin wani abu daban watakila maganin mura sai matashi ya samu kwalbar benelin ko totali guda biyu ya zazzage a cikin kofi maganin da aka ce a sha cokali ɗaya da safe ɗaya da rana a sha a kwana biyar ya zazzage shi a kofi ya ƙara zazzage kamar sa sai ya ɗauko ƙanƙara sai ya jefa a ciki sai ya fara kuma can sai ga kamar ya ci da zai ya fara bilinki bilinki to an fara samun matsala a da na yi ya kai ga tabar wiwi tana nan ana shigo da cikin al'umma wasu maziyatan yan kasuwa da za su yi kantafi da hankalin matasan mu don kawai su tara duniya su samu kuɗi suna da network da ake shigo da ita da yadda ake raba ta jami'an gwamnati musamman na NPA suna iya bakin kokarin su a sa a cikin tumatur su kama a sa a cikin kwandon albasa su kama a sa a cikin motar da ta ɗauko awaki su kama a sa a cikin motar ɗauko taliya su kama a sa a nan su kama a kullo da wannan dabarar su kullo da wannan dabarar amma waɗannan mutane suna nan makiyan wannan al'umma makiyan matasa masu son sai sun gurɓata tunani da kwakwalen matasa don neman duniya da neman su yi arziki suna nan suna shigo da ita.
1: Allah ya ganar da masu sha da kuma sai da muggan ƙwayoyi a ko'ina suke a duniya. Ya ganar da masu sha da kuma sai da muggan ƙwayoyi a ko'ina suke a duniya. Ganawarmu da su masu ta'ammali da muggan ƙwayoyin kuwa kowa ya faɗi abin da yake sha. Har ma da tutiyar dalilin shan nasu. Muryan su ga su a jere.
3: Imani ne ki tare na in na sha in ne sai dan jina dan eh wanda in yi kaina da kaina ni kaina nake a kan kaina amma imani in ya fita ba wai kan tsaya a iya ya kan shafi wani bane amma iya kaina nake yi kuncin ya tare a kaina ni daya na ba komai bane je fa ni a wannan abun faci gwamnati ba ta nema wa matasa aikin yi ba a kula da dan adam eh sai dai a kara mai karfi karfi
4: ni dai wanda nake sha ina shauroti ne da dizi ga ice
3: me yake kara miki
4: imani ne yake fita a raina
1: Allah ya shirya. Masu sauraro, kwamanda, na hana sha da kuma fataucin muggan ƙwayoyi a nan jihar Bauchi, Malam Hassan Yakub. Tsawon wata shida da ya yi a nan Bauchi, aƙalla sun kama ton 2.3 na muggan ƙwayoyi a tsawon wannan zama nasa a nan Bauchi. Ya kuma ƙara da cewa, alƙawari suka ɗauka na ganin sun kawo ƙarshen ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da masu sha da kuma masu saida shi. A cikin al'umar jihar Bauchi da ma ƙasa baki ɗaya sai ya nemi agajin gwamnati kan a taimaka musu da ababen hawa kasancewar aikin nasu ya fi samun nasara ne muddin akwai kayan aiki a ƙasa inda ya ce a dole suke sallamar mata da aka kamo ko aka kawo su jinya saboda rashin matsugunin ajiye su kasancewar ɗakin ajiyar na mata ya lalace. Dan shi kwamanda dukkan maganin da zaka sha ba bisa ka'ida ba likita ne ya rubuta maka ba ka zama dan maye mai sauraro sai mu ce Allah ya gyara mu gaba daya kuma Allah ya gyara kasar mu Najeriya.

0: Kashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta.
2: Karka bari kwayar ta zama kabarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'ar ka, yancin ka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa, kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan kasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable
2: Usman Shehu.
3: Tumadala kafin nan an saurari wato shirin nan na mata iyayen gida. Sai kuma idan Allah ya kamu wato ranan Laraba da misalin karfe 2:30 na rana za ji mu dauke da sabon shirin. Biyar situ ake sauraro yanzu agogo muna cewa karfe 12:02 lokaci ne kuma da za a saurari shirin mu na gaba dandalin yara.

0: Mai sauraron gidan rediyon Bauchi, barkanmu da sake saduwa da mu ta cikin shirin dandalin yara na wannan mako. Shirin da ke duba lamuran yara don zama wakilai na gari a nan gaba. Yayin da ake ci gaba da shagulgulan bikin sallah, yara manyan gobe sun bayyana yadda suke farin ciki da wannan rana.
1: Na bi gidan ƴan uwa na samu nama alhamdulillah mun gode wa Allah.
2: Haji yaron sallah gaisuwar sallah. Me ka samu a gaisuwar sallah?
1: Na samu kuɗi kuma na samu nama.
2: Ba da Allah, naman na ka dan samu da yawa ne ko dan kaɗan?
1: Da yawa.
0: Ya kuke da naman idan kuka samu?
3: Soyawa.
0: Soyawa? A ina kuke soya naman?
3: A gida.
0: A gida?
4: Kaɗan daga cikin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau. Sai a biyo mu gaba kaɗan a cikin shirin. Tare da ni, Kasim bin Abdullahi Zango.
5: Jahili abadan baya sani, menene kishin zuciya.
6: Kina makaranta?
7: Ba a sa ni gwani.
6: Amma kina so ki je makaranta?
7: Ni yarinya ce, bai kamata iyaye na su dinga ɗaura min talla ba.
8: Tallan da ake ɗaura mana shi yake hana mu cika burinmu. Na zama shugabanni na gari a gobe.
9: Na gode mamana, ta saka na makaranta kuma ba ta ɗora min talle. A gida ake zuwa a sayi kayan miyan da mamana ke sayarwa, sannan babana yana taimaka mata.
10: Iyayenmu kar ku manta, a harkan talla ne ake cin zarafinmu ta kowanne fuska.
11: Mu guji ɗora wa ƴaƴanmu talla don kauce cin zarafi daga ɓata garin al'umma.
12: Wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi.
5: Kai da ilimi sannan ɗan adam za a yi san haƙƙinsa a duniya.
0: Madalla, babban sallah dai rana ce mai matuƙar muhimmanci ga ɗumbin al'ummar musulmai, inda al'ummar musulman ke bayyana farin ciki da godiya ga ni'imomin Allah ta hanyar halartar filin idi da gabatar da raka'a biyu tare da huduba, inda yara da manya, maza da mata ke shiga cikin sabon kaya domin ganawa da Allah mabuwayi. Shin ko wasu fa'idodi ne babban sallah ke tattare da shi? Wasu daga cikin fa'idodin da babban sallah ke tattare da shi ko shi ne, sallah na da tasiri wajen tarbiyya ga shigar kyawawan halaye da kuma addu'o'in musulmi. Haka zalika yana koya musu zumunci domin haɗin kan ƴan uwa. Wannan su ne kaɗan daga cikin manyan tasiri da babban sallar lahiya ke tattare da shi. Shin koya yaran ke ziyarce-ziyarce? Bisa wannan dalili ne kuwa shirin dandalin yara na wannan mako ya zanta da yara manyan gobe kan yadda suke farin ciki da wannan sallah da kuma ziyarce-ziyarcen da suke yi. Shirin na dandalin yara ya zanta da wasu yara da ke nan cikin garin Bauchi.
13: Aliyu kofar ja.
0: To an gudanar da babban sallah na lahiya, shin ya kake ma farin ciki da wannan sallah?
13: Ina yi. To yanzu mun fito daga yawon sallan da mu koma gida.
0: To kun je ina da ina kenan?
13: Gidan kanin babanmu.
0: Sai ina?
13: Shi kenan.
0: Gashi kun je gidan kanin babanku. Kun je yawon sallah ne ko kuma kun je ziyara?
13: Yawon sallah muka ci.
0: To da kuka je yawon sallan, an samu yawon sallan?
13: An samu.
0: To ka samu nawa kai?
13: Nawa ne ko?
0: Ok, ka samu nama ne, ba dan baka dan kudin a caba ka dan samu ka dan rage hanya ba? To naga kana tafiya, ina zaka je daga nan?
13: Kofar Jahun.
0: Kofar Jahun? Kofar Jahun da ka je yawon sallah ne shi ma wajen?
13: Anguwanmu ne.
0: Anguwanku ne? Kana makaranta?
13: Eh, ina.
0: A wani makaranta kake?
13: Dutsen Tanshi.
0: Ah, Dutsen Tanshi. Ka gaishe da mutane uku wanda ka fi so?
13: Ina gaishe da Yakubu da Shehi da Usman.
0: To, da ka gabatar mu da sunanka?
14: Yakubu Musa.
0: Yakubu Musa?
14: Eh.
0: To, gashi na ganka a bakin hanya, ina zaka je?
14: Zan je gida ne.
0: Zaka je ina?
14: Gida.
0: Gida, ka fito ina?
14: Na fito a gidan dadan.
0: Ka je gidan dadan ku mene?
14: Yawon sanya.
0: Shin a gidan ku an yi lahiya? Ba yi lahiya ba?
14: Eh.
0: Shin ka samu nama a bana?
14: Eh.
0: A ina ka samu nama?
14: A gidan dadanmu ne a can.
0: Eh.
14: Muka samu.
0: An ci an goshi?
14: Eh.
0: Me fatan ka nan gaba?
14: Allah ya maimaita mana.
0: To mun gode ko?
3: Yawa. Me sunanka?
14: Dayu.
3: Dayu da kaina?
14: Kofar Jawun.
3: Daga Kofar Jawun. To, kai ma dai bisa dukkan alamu gashi na ganka da dan jallabiyanka. Ka fito ina?
14: Gidan kanin baban.
3: Ka fito gidan kanin babanku. Ka je mene?
14: Yawon sallah.
3: Ka je yawon sallah. Sai ina?
14: Gidan mama Aisha.
3: Sai kuma ina?
14: Shikenan.
3: Shikenan?
14: Eh.
3: Yau iya wajen da ka je kenan? To yanzu gashi na ganka bakin titi, ina da ka je yanzu?
14: Gida.
3: Gida?
14: Eh.
3: Wani irin farin ciki kake na wannan sallah da aka gudana?
14: Allah maimaita mana.
3: Shin ka samu kayan sallah bana?
14: Eh.
3: Eh?
14: Eh.
3: Kala nawa ka samu?
14: Daya.
3: Ka samu kayan sallah kala daya.
14: Eh.
3: Amma an je idi da shi?
14: Eh.
3: A wani masallaci to kai idi?
14: Malam Idris.
3: Ah, Malam Idris kai sallan idi? Menene fatanka?
14: Allah maimaita.
3: Sunanka waye?
14: Muhammad.
3: Muhammad da kaina?
14: Kofar Jawun.
3: Ina da ina ka ziyarta yau?
14: Na je gidan mama Aisha. Na je gidan babba. Na je gidan mama Sajida. Na je gidan Saima.
3: Me ka samu a yawan sallah?
14: Nama da kuɗi.
3: Nama da kuɗi. Ka ce da yau dai yau an cika maka junka da kuɗi kenan. To ka samu nawa?
14: Na samu 2000.
3: Kai ka samu 2000? Ah, ka ce yau lalle ka ci kasuwa sosai. To, wani irin farin ciki kake na wannan babban sallah da aka gudanar?
14: Allah maimaita mana, na ji daɗi.
3: Allah maimaita mana, ka ji daɗi?
14: Eh.
3: Wataƙila kana makaranta?
14: Eh.
3: Wani makaranta kake?
14: Dutsen Tanshi.
3: Kana Dutsen Tanshi? To, ka gaishe da mutane uku?
14: Ina gaishe da Mahmud, ina gaishe da Babangida.
3: Sai kuma wa?
14: Sai Mama Aisha.
3: To, mun gode ko da fatan Allah ya sa wannan sako ya isa gare su ko? Yawwa.
4: Wasu manyan gobe kenan yayin zantawansu da wannan shiri na dandalin yara. Ita ma Rahinatu Aliyu ta zanta da wasu yara manyan gobe.
15: Sunana Rima Umma. Na gode wa Allah da ya kawo wannan sallan lahiya. Duk da dai gidanmu ba a yanka ba, amma na bi gidan ƴan uwa na samu nama, alhamdulillah, mun gode wa Allah.
16: Dama ana muku lahiyar ne sai fa dan Allah ya kaddara ba a yi muku ba?
15: A'a, ba a yi.
16: To, wani fata kike yi wa iyayenki?
15: Allah ya sa baɗi su mana. Iyayena kuma ina ƙara roƙo Allah ya sa su yi wa wata shekara.
16: Me sunanka?
17: Kuma Abdulhamid.
16: An muku yanka a gidanku ko ba a yi ba?
17: An mana.
16: Kuma dama an saba yi ne ko kuma wannan shekarar ne ya zagayowa ka yi?
17: Wannan shekarar na ka yi.
16: A'a, ka ce dai an samu ƙaruwa. Masha Allah, to Lukman yayi yanayin sallan kuma ta kasance baka? Ka je yawon sallah ne?
17: Eh, na je.
16: To, da ka je yawon sallah ka samu kyautan nama ne ko kuma kuɗi ka samu?
17: Har da kuɗi, har da nama.
16: Ka ce dai ba dan lahiyan ya samu kenan?
17: Eh.
16: Inda ka je din dama suna yi ne ko suma bana ne aka musu?
17: Suma bana ne aka musu.
16: A'a, lalle an samu ci gaba.
17: Eh.
16: To, wani addu'a kuma kake wa mahaifinku da ya Allah ya bashi iko ya yi?
17: Allah ya ƙara buɗa masa, shi ma ya ƙara mana mai kyau.
16: Menene sunanki?
18: Aisha Musa.
16: Aisha Musa, kina makarantar Islamiyya kuwa?
18: Ina yi.
16: Kina makarantar boko kuma?
18: Eh.
16: Kuma ina kika tsaya da karatu?
18: Gulhuwa.
16: Wato gulhuwa? To, kin fita yawon sallah ne kamar na danki kin yi ado?
18: Eh.
16: Me kika samu a hannunki wannan?
18: Nama.
16: O, nama ne wannan din?
18: Eh.
16: To, wannan fa kuɗi ne ko ba kuɗi ba ne?
18: Kuɗi ne.
16: A, na miki murna. Babanki ya miki ya muku yankan lahiya kuwa?
18: Eh.
16: Ya muku?
18: Eh.
16: To, da ki dan san mun aika dan ku?
18: Eh.
16: Ha, ba Aisha ko ba za ta san mun ba?
18: Mun san ki.
16: Masha Allah, Aisha, dama babanki ya taɓa yin yanka ne?
18: Eh.
16: Yana yi ko wani shekara?
18: Eh.
16: A'a, lalle, to me wani addu'a da ki masa kuma?
18: Allah ƙara mai buɗe.
16: To, mamanki fa?
18: Allah ƙara mata buɗe.
16: To, Aisha, Allah miki albarka ko? Me sunanka?
19: Salman Ahmad.
16: Shekaranka nawa?
19: 11.
16: To, ya yi kyau. Malam Salman ko?
19: Ka
16: san yanzu ana hidiman sallah ne? Wani sallah ma ake ciki tuna mun?
19: Babban sallah.
16: Shi ne ake ce masa me kuma?
19: Sallar layya.
16: Ba dalla. An yanka muku ragon nan ko a gidanku?
19: A'a.
16: Dama ana yi ne wannan shekarar, yanzu ba a yi ba ko kuma kwata-kwata dama ba a yi?
19: Ba a yi, kaji ake yanka.
16: To, kaji yawon sallah, gaisuwar sallah?
19: Eh.
16: Me ka samu a gaisuwar sallah?
19: Na samu kuɗi kuma na samu nama.
16: Ba dalla, naman na ka ɗan samu da yawa ne ko ɗan kaɗan?
19: Da yawa.
16: da yawa ka samu ka dai kawo mamanka kenan ta dan taba ka dan a gida ko to ta sa maka albarka kenan to wani fata zaka yi wa iyayenka
20: Allah ya basu wannan rasu mana layya wata shekara
16: to wanda suka dan san maka na kowane fata ka musu suma
20: suma Allah ya kara musu
16: to madalla malam Salman ke kuma fa me sunanki
20: Nafisa Idris Abdullahi
16: Nafisa yaya hidimar sallah nan ta kasance miki kina makaranta ne ko ke yaya kike
20: Ina makaranta
16: Wani makaranta kike
20: Musa
16: Ajin ki nawa
20: Primary
16: 5 Islamiya kuma fa
20: Firyadda
16: Na
20: Firyadda
16: Kina Firyadda Izun ki nawa a Firyadda
20: Izun
16: ku uku Nafisa ana fa hidima ne Kin saida kuwa To taya aka kika saida
20: Amana daiya.
16: Amu kula hiya? Dama an saba yi ne ko bana ne aka yi?
20: An saba yi.
16: Kai to masha Allah. Wannan kaman kudi ne na gani a hannunki ko? Da bunya sallan kika samu? Nafisa to ban ganki da nama ba sai kudi.
20: Mutum ne.
16: A gidan da kuka je yawon lahiyar kenan? Gaisuwar sallan a gurin ke kika cinye naki. To nagode miki Nafisa. Kai kuma fa me sunanka?
20: Abubakar Idris Abdullahi.
16: Kai masha Allah to Abubakar babban suna ne fa wannan suna. Kana makarantar boko ko na Islamiya?
20: Ina.
16: A wani makaranta kake?
20: Inda haru.
16: Ajin ka nawa intisharu?
20: Samare ko.
16: Kai na maka murna gashi har da turanci kake dan bani amsa. Islamiya kuma fa? Kana remedial 2 a Islamiya din me sunan Islamiya?
20: Intisharu.
16: Oho, sunan bokin ku daya da sunan Islamiyan ku intisharu kenan ko? Izun ka dawa intisharu Islamiya. Izun ka daya. Nayi maka murna. To malam Abubakar kwance kakana ne ma. An yi lahiya kuwa bana? An yi. To lalle na maka murna. To bayan gidan ku da aka yi lahiyan makwabtan ku sun yi koko kaga halama? Kaje yawon sallah kace mu ko? To me ka samu a gun yawon sallah?
20: Nama.
16: Da danka ta samu kudi ita ta cinye naman ta can kai kuma ka samu nama. Ka to da shi gida ne ko ka cinye?
20: Na cinye.
16: Duka da dadan naka kun cinye naman wani fata zaka yi wa babanka?
20: Allah karo.
16: To wani fata zaka yi wa wanda basu yi nasu ba?
20: Allah ya ba su kuma shi.
16: Nagode malam Abubakar kana izo ɗaya ko? To Allah ya sa ranar saukan izo 60 ɗin nan da ni za a yi.
20: Ayi.
16: To menene sunanki baby? Ko ke kin je yawon sallah? Kin je yawon sallah to ga mu sunanki.
21: Maryam.
16: Mene? Maryam to kin ci naman sallan nan kuwa? Ko har an miki sabon kaya ne a sallan nan? Babanki an miki sabon kaya? Kuma an muku lahiya a gidanku? Shi yasa na ga bakin ki duk mai kokin ci naman nan da yawa. To wani addu'a kika yi wa baba da mama? Addu'an fita. Ki ce addu'an alheri. Kin samu kyautar nama da kika fita yawon sallah? Nama kika samu ko har da kuɗi?
21: Har da kuɗi.
16: Har da kuɗi lalle na miki murna. To a kashe kuɗi lafiya ko? Yawwa Hajiya Maryam.
4: An gaishe ku yara manyan gobe. Kafin mu ci gaba, gurin mu dan shakata da wannan. Idan mun dawo kuwa, za mu ji yadda almajirai suke nuna farin cikinsu.

0: na bare ne yafi ko kuma na bana ne yafi
1: na bare
0: yafi bana dai ba a dai samu namun da yadda ake so ba kenan
1: amma an samu daidai gurgudu
0: an dai an samu daidai gurgudu ka samu zuwa masallaci idi
1: na samu
0: ka samu ka je da sabon kaya ne ko kuma tsoho
1: na je da sabon kaya
0: ai na ka samu kudi har ka je da sabon kaya
1: a gidan aiki na ne
0: a gidan
1: aikin mu ne aka mun
0: a gidan aikin ku ne aka muku wato matan mai gidan ku ne ko kuma mai gidan naku
1: matar ne ta mun
0: matan ne ta muku to menene fatan ka a wannan sallah
1: ina fatan Allah ne ya ta mun nabi
0: to mun gode ko to zaka gabatar mana da sunan ka
2: sunan alkali
0: sunan ka
2: alkali
0: alkali wa
2: ali yusuf
0: ka samu zuwa idi
2: an samu
0: ka samu da sabon kaya kaje ko da tsoho da tsohon kaya kaje to duk da kace kaje sallah da tsohon kaya a wani masallaci kai idi
2: a
0: fada ka samu sallan idi
2: an samu
0: ana samun nan
2: an samu gidan gurbi an dan yi tabahi sosai
3: to Mr. Road Department an ji daɗin wannan shiri kuma wato shiri ne wanda dama aka yi shi a lokacin gudanar da bukiyar sallah kuma sallah ya zo kuma sallah ya wuce da fatan zamana huwa idan Allah ya kai mu wato sati mai zuwa za a ji mu dauke da sabon shirin na dandalin yara ko kuma a biyo mu ranar Alhamis da misalin karfe 2:03 biyar sito ake sauraro yanzu agogo muna cewa karfe 12:18
4: Barkanku da zuwa wannan tashantawa. A yau zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mond.
5: Yawa!
4: Da farko, nakan zuba Golden Mond ɗina a kwano tukunna, sai na zuba ruwa mai dumi. Kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki. Abin morewa.
5: Amma yaushe kika haɗa madarar?
4: Ai ina amfani ne da Golden Mond 3-in-1. Don haka ba a buƙatar madara.
6: Da matuƙar daɗi mama.
7: Golden Mond 3-in-1 na tawowa da madara a ciki. Samo wa iyalinka a yau. Golden Mond. Bari duk rana ta kasance da armashi.
8: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senata Dr. Bala Muhammad Abdul Qadir CON kauren daular Usmaniya ta himmatu wajen bunƙasa kiwon lafiya ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu ɓata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da ƙananan asibitoci ko chemist wajen ƙarin jini ko karɓar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga ƙwararru ba tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon ɓata garin na ɗibar jini ko ƙarinsa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba musamman a wuraren da babu ƙwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki dan haka idan aka kama kananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko nike bantaccen waje ana wannan mummunan barna doka za ta yi aikin ta kafin ai ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa dan bin matakai na tacewa tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga marar lafiya in kunne ya ji yayi amfani da abin da ya ji gangar jiki ta tsira wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambam

0: 아민. 알함두릴라.
1: 아 cikina nake zan yi kudin da zan biya wa mama Haji na hada ta da baba su je su mene addu'a na zama gamci a cikina nake ji mama ta kusa ta fara kirka kudade da inji wadanda ba su san ganin mu na je na siye garin su ya zama daji a cikina nake ji ni ma na kusa in zama celebrity inda muka zaga a dinga nuna mu da kallon mu a titi a cikina nake ji saura ka dan wani ya siya mini mota ya hadan da kudade ya ce na sabi inda zana je na huta a cikina nake ji da ni da babu za mu zo mu zauna sulhu dukkanin abin da yayi mu mu tattara su dukkan mu zuba a murhu. Case closed. Laser.

Allah ka ba mu shari'a, ni ma mai laifi ne, Allah ka ba mu shari'a. Duk waninmu da ya fito haka za ku so shi, ba yin kanmu ba ne. Wani dai so ka dan Allah, wani kuma dai so ka dan basirarka. Allah ka ba mu shari'a. Wani kuma dan ya ce yana tarayya da kai zai yi soyayya da kai, ko kuma aminci ko zumunci da kai. Kowa da irin tashi manufa. To mu kasance mu yi alaka da manufa mai kyau duk lokacin da dami alaka da ƴan uwa. Wasu lokaci kuma abokan rayuwa sukan yi alaka ne da mu dan a ce sun yi alaka da wane da wane. To muna fata alakan da zamu yi ya kasance mai albarka, wanda za mu taimaki junanmu a kowane lokaci. Za ka ga wani ya yi alaka da mawaƙi dan kurin a ce yana tare da mawaƙi. Wani kuma ya yi alaka da ɗan sanda dan a ce kawai yana alaka da ɗan sanda, ko ya dan ya samu sauƙi, ko kuma ya samu sauƙaƙawa. Wani kuma ya yi alaka da ɗan jarida domin shi ne abin son shi a rayuwa. Wani kuma ya yi alaka da ɗan kasuwa, ko kuma wani muhimmin mutum a fagen rayuwa. Haka kowa da nufinsa, kuma kowa da manufarsa. To amma a dinga lura kowanne da irin alakar da yake yi tare da kai, walau na shari walau na bugunta. To amma Allah ya yi mana duka masu alaka da mu na shari, farin cikin al'umma, burin al'umma. Na tabbata masu alaka da PRC suna alaka da mu ne domin kyautatawa da mutunci da sanin cewa ya kamata a yi alaka a kowane lokaci. Shin inda ka yi alaka da mai kuɗi dan kuɗinsa kake yi, to ka yi alaka da Sarki Mansa Musa ne? Mai kuɗin duk duniya, wanda a duniya lokacin ba an da ya kai shi. To Allah ya taimake mu tunasarwa dai da muke yi, musamman mu koma ga 'yan makaranta a yanzu nan. Kar ka dinga makara a wajen zuwa ɗaukan 'ya'yanka a makaranta. Kuma masu gadi, masu lura da yara idan sun je makaranta, kamar a ce kids playground ko kuma wato play class, to irin yaran nan a dinga killace su a makaranta idan an tashi iyayensu ba su je ba. Walau masu satan mutane, walau an yi ruwa su je su tsallakawa wani waje, Allah ya kare, ruwa ya gudu da shi. Da dai sauran irin wannan abin na kula da kaya aka ce ya buban cikiya. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da uwa maba da mama BRC2 FN akan mita 94.5 FM. A ufta NGBO kenan ya waƙe mu da masoyanmu. To kuma yanzu da mu koma su da man farfesan waƙa. Shin wane ne mai kuɗin duk duniya?

0: Tuna fata mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6 na Zangon FM. Wadda agogonmu na cewa ƙarfe 2:03 lokaci da za a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba mai gida Barka da Himma. A yi sauraro lafiya.
1: Gidan Radio Bauchi, barkanmu da arzikin saduwa da ku a cikin shirin na Himma dai magidanta. Kamar kullun ne yadda muka saba tattaunawa da matsaloli da ke samun magidanta ko addabi magidanta a kullum muka jawo hankalin su magidanta kuma na kan da ya kamata su yi amfani da dukkan shawarorin da muke bayarwa ka dauka ka ga amfanin sa ka yi amfani da shi ka ga dadewar sa aka ce a dade ana yi sai gaskiya to a yau ma kamar yadda wannan zauri ya saba gayyato manya-manyan magidanta da malami a cikin su a yau ma haka na sake gayyato manya-manyan magidantan da kuma malaman a cikin su daga ciki ma akwai magidanci wanda yau da kullun kuna je muryar sa shine
2: Masani Husaini
3: kai Umar Muhammad mai anguwa
4: Shu'aibu Yakubu Yashi
1: sai kuma malamin da nake ce muku mun gayyato malamin babban masallacin Juma'a na Wuntin Dada
5: Aliyu Shehu Mustafa Ilela
1: kamar yadda wancan satin muka samu tattaunawa akan hamada kuma mun yi amfani da wancan dama ne saboda ganin cewa yadda ake sassare itatuwa ake konawa saboda haka muka gayyato wani masani akan wannan al'amari wato Malam Dauda Ibrahim Taylor da ke Sabuwar Kasuwar Rele wanda shi ma masani ne akan wannan al'amura na dasa itatuwa da kuma rashin amfanin sare su da wanda suke da rai to malamin da ya shigo da irin tasa basiran da ya ga cewa ya kamata ya shigo gidan Radio Bauchi tunda ya ji wannan guduma da muke bayarwa kuma ya kirawo ya jawo hankalin al'umma da irin wannan sare-saren da suke yi
6: kamar yadda ne wannan shiri aka yi shi a wancan sati da ya gabata wannan sati ma gashi Allah Ubangiji ya kawo mu kuma kamar yadda ka faɗa ba a common sense ma'ana tunani na dan adam da Allah Ubangiji ya ba mu ya kamata mu fahimci rayuwar da muke yi din da yanda Allah halicci mutane a matsayinmu na ibil adama ya halicci bishiyoyi ya halicci dabbobi ya halicci halittu duwatsu ya halicci ruwa ya halicci tafki ya halicci tuddai ya halicci to duk wa'annan Allah Ubangiji ya yi su ne akwai dalilin yinsu yanzu musamman mu dauko bishiya ita kanta bishiya da kake kallo numfashin da muke shaka aka ce shine mu muna shakan oxygen sai mu fitar da carbon dioxide ita kuma bishiya ta shaki carbon dioxide ta ba mu oxygen to kaga a wannan kenan to aka zo maganan muhalli yanzu wani mai fashin baki masharanci yayi magana akan cewa ya bada misali yace yanzu kai ne kaje gindin bishiya ka gwada ka je ka samu bishiya mai inuwa ka zauna a cikinta irin sanyin da za ta baka ka kwatanta wannan sanyi in aka ce daki da ka shiga mai AC mai air condition kenan air condition nawa ne zai iya baka irin sanyin da wannan bishiyar da ta baka kaga ya nuna cewa kuma kaga ita ai bishiyar nan ruwa alhalit yadda Allah halicce ta bata ba dan adam ne yake ci da ta ba komai ba Allah ne yake shayar da ita da ruwan wannan wajen to sai mu kuma mu tsaye mu dan adam Allah ya mana duk wannan dan mu ji dadin rayuwa sai muka zo muka ci a'a ko mu yadda ba mu bar mu sare to a bar ta maganan ma amfani da bishiya sunna ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka dasa bishiya sadaka ce to duk da an kwadaitar da mu aka zo aka samu hukumomi daga majalisar dinkin duniya wanda suke kiraye-kiraye wajen ganin cewa mun dasa bishiyoyin nan kai akwai hukumomi na musamman wanda daga majalisar dinkin duniya suka zo nan kasar Najeriya gidanka ne gonanka ne ƙauyenka ne garinka ne da su cire kuɗi su baka ka dasa bishiyar nan su ba suna cin garin su suna su da bishiyar amma ya kamata kai tunani ka fahimci shin wa'annan a banza da su har inda kake kaman kai ne mutum ya zo ya ce ga kuɗi sai tuwo ka ci ko ga kuɗi ka ci abinci a cikin ka ba kuma shi zai biya ka wannan kuɗin kuma ya juya tafi ka san ƙarshen iya taimako kenan to amma duk mun ba mu kula da wannan ba sai aka wayi gari mun sa an sare bishiyoyin an yi itace an sare bishiyoyin an yi gawayi wanda kuma akwai hukuma musamman hukumar kare muhalli wanda tana aiki ba dare ba rana wajen faɗakar da wayar da kan jama'a a gidajen rediyo musamman wannan gidan rediyo naku na BRC ana shiri na musamman akan yadda za a kula da muhalli kai akwai gidan rediyo ma na ƙasa
2: kasashen waje wanda ake DW wanda akwai shirin mu musamman da suke wai mutun da muhallin sa to kaga duk wayannan kuma duk in ka saurari shirye-shiryen ya ta'allaka ne mu ɗan adam din mu ake kwadaitar da mu wajen kula da sun bishiya kula da raye bishiya ba dan komai ba saboda abinda ake gudu shine abinda ake ce climate change ko ozone layer ko kuma an kira shi da Hausa gurbatan yanayi wanda rashin wannan bishiyan shi yake shine dalili na farko wanda da lokacin mu yanzu misali muna kananu ba mu san irin wannan huwa da ake iska ya taso ga wuri yayi duhu da ranan Allah san wannan ba to amma a yanzu an waye gari sai kaga huwa wanda da sai dai mu ji labari ta yankin kasashen da suke Sahara aka zo haka kamar yadda nake ga maka dazu akwai hukuma ta musamman wanda aka ware ta kan bare kudi wanda in ban manta ba da akwai wani shiri da aka yi wa Sabana Conservation wanda gwamnatin Katura Turawa da suka zo su dinka bada kudi domin kyautata muhalli to amma abu ya gagara wadannan abun nan mu ne zabi ba zai amfane mu zai taimake mu ya inganta rayuwarmu amma a'a yanzu abin da zai baka ki wallahi shekarun ji ina tafiya da daddare naga motocin gauyen nan guda uku a cike da buhunan gauyen su shigo sun wani banda gaba sun bi wata wani wuri ta wani hanya da wuce naga su wuce irin wayannan tsakani da Allah kai dan adam gwamnatin nan ba shugabannin mun nan da suke ce mana mi kaza wallahi duk wani shugaba yanzu da ka samu shi wallahi wanda suke fada akan maganar sare bishiyoyi idan ka je gidajen su a jihari da ka samu su da bishiyoyin a gidajen su ka shiga yadda ka san karka fita to mu me dai sa ba za mu yi koyi da irin wannan ba mu ne ba abin yake cutar da musamman mutanen mu na karkara yanzu shi mutumin karkara ba ya da wani abin da ya dogara da shi illa noma to wannan noman muhallin nan shine abun gadaran sa ran da aka ce wannan muhallin ya gurbata misali gurin da kai noma shekara ɗaya shekara biyu shekara uku na hudu in ka zo ka sa amfanin ba za ka sa ba ba zai yi ba kyau ba a ce sai ka sa taki kuma na tabbata da a ce ana inganta rayuwar bishiyoyin nan wallahi da wani gona ma ba sai ka sa taki ba saboda fitattun ganyayyaki da suke sauka daga kan bishiyoyin nan wallahi su sukan zama taki su zama sinadarin da zasu tallafa mu shuke-shuken da muke amma duk an sare Allah ya sa mu dace
7: to mallam Dauda Ibrahim mun yi farin ciki da shigowar ka wannan zaure a malami na gaba Shaibu Yashi yana da abin da zai dora akan abin da kai mallam Dauda Ibrahim ka fadi
8: hukumomi suna iya kokarin su akan tsare maganan itatuwan nan har gobe ba su fasa yi ba shauran al'umma ma ba su fasa ba masu angwani gaskiya suna da dauran da su taka ne yawan gaske domin su ne suke kusa da al'umman da suke wannan barnan a kowane lokaci su suke da dama su kuma suke da ikon su hana ko su dakatar da waɗannan abubuwa ba wani wanda ya gagari hukuma a duk lokacin aka ce kar ka yi kai to insha Allah in aka kama ka aka garkame ka gobe ba ka sake ba ko a maka wani taron da gobe in an ce kai ma ba za ka yi ba in an karbi gawayin bai kamata ma a maka taro kai ka bada wani abu ka wuce ba ita gawayin ko na miliyan kai a karbe ta gwamnati ta yi gwanjonta ai da ana yin hakan aka yi gwanjonta aka yi shi local government ko na abu in 2,500 ake sarwa ta shi da shi 1,500 ko 1,100 duk da ana yin wannan to amma yanzu ka sun kaman ba a yi ko na abun gore ne hana yin wannan ko me yasa ne to gaskiya muna kira ga dukkan hukumomi da kuma masu angwani masu sarauta da shauransu duk wani dajin daga an fito da wani abin da gwamnati ta ce ba ta so a yi to dama suka samu to duk wani mai angwa yana da dama ya tare bakin dazukansa yana da wakilansa da zai kafa a kowane sassa gabar da yamma ta iya kafa wakilai duk inda za a shigo da wani abu ba wai da za a yi ba a shigo da shi a garin ka bai sani ba to shi yasa ake ganin kamar karban abun goron yana tasiri a wajen yin hidimar amma inda an tsare waɗannan abubuwan to insha Allah abun zai yi sauki matuka muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan al'umman da ake kira ai kira ga al'umma da suka kira muna roƙon Allah ta'ala ya sa a ji wannan kiraye kirayen domin gwamnati ita daya ba za ta iya ba gwamnati tana yi domin mu yanzu ka tashi neman ararrabi kawai magani nan kusa wanda za an kaje nan bayan ganuwa zaka samu ararrabi amma mallan yanzu tsamiyan da ararrabi a yaran mu ma ba san ma me ararrabi ba suna kawai suke ji tsamiyar ma ta yi nisa kuma dorowa yanzu an dage ta birni da kauye ana yin katako da ita to kaga banda waken suya da yazo ake yin ma daddawan da ita a yanzu kaga daddawa ainihin daddawa ta yi nisa yanzu waken suya muke ci me yasa saboda an yi katakai da su kusan har gobe har jibi yanke ta ake domin wai a samu ayi gona wani ayi katako wani ayi gawayin ga algus ya zo ya shiga ciki gashi daidai rashin tsoron Allah yayi kata kata kullum muna kiraye dai don Allah don annabi al'umma annabi wannan al'amari a bari sa to muna fatan Allah ya sa kiraye da aka yi al'umma annabi su sa su dakatar muna godiya wa Allah Allah kuma ya taimake mu gwamnati kuma Allah ya taimake ta ita ma
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim zaizayar kasa wani aba ce wanda take addabar mu musamman mu a nan yankin arewa maso gabar wanda yanzu take tunkaro mu ta fito gabar kuma tana mana barazana yanzu ga mu tsakiya gaskiyar al'amari zaizayar kasa wani aba ce wanda bai kamata a ce mu bar gwamnati kawai ita kadai ne za ta sa karfi gurin magance waɗannan ba wannan haƙƙi ne na dukkanin al'umma wanda zamu tashi tsaye mu tsaya tsayin daka mu ma mu bada gudumawa gurin gyara muhallanmu gurin dashe-dashen itacuwa so itacuwa ne wanda za su rage mana wannan zaizayar ƙasa yau duk wanda yake sara daji a garinka ka san wane ne ka san kuma wane ne shi zaka iya kiran sa ka gaya masa ya daina idan bai daina ba kana da matakai 1 2 3 wanda za a iya kiran sa a ladabtar da shi idan bai daina ba duk waɗannan bishoyi ne wanda suka shafi namu na gida wanda ba tare da sai gwamnati ta sarma mana da wani irin itacuwa ba wanda ya kamata a ce mu mun yi kokari mun shuka shi a guraren kamar yadda muka tashi muka samu kakannin mu na baya suke yi don da zaka je ka samu kakanka ya samu ya irin dorawa ya je ya shuka a gonansa sa tashi ya raineta in zai tafi gona da fatanya da dauruwan sa a buta ya je ya bata ta tashi ya raineta ta ka tashi ka same ta da girmanta so irin waɗannan abubuwan da manyan mu suka bada su a gudumawa da suka bayar a baya wanda yanzu wanda mu muka tashi muka samu muka amfane su wanda yanzu kuma ake samu matsaloli wasu suke zuwa suke cire irin waɗannan bishoyin wanda har ya zamanto hamada yana tunkarar mu ya kamata mu tashi tsaye mu bada himma mu ma dawowa da irin waɗannan shuke-shuke din
1: ka shuka bishiya guda daya ka raina ta to kaga bayan ma ka raina wannan bishiyar ka samu ladan raina ta da kwarin da suka zo suka danci wani a bagin din bishiyar suka zo suka dan sha ruwan da kake bata ban ruwan da sauran duk wani kwaron da ka zo ya samu ya dan tsotsi wani abu a jikin wannan bishiyar da ka goya ka samu awon lada me kace mai anguwa
3: mai magana ya sauka da zo lallai ya yi sokaci kuma masu ma'ana masu muhimmanci to amma a gaskiya ni ga naune ba jiyau ba don irin waɗannan mataki da ya ɗauka ko ni yanzu haka akwai mutane da na same su a bakin gona na jikin dutse itacen nan babu irin wanda ba a yankewa za a yanke tsamiya za a yanke kanya za a yanke aduwa kaga wayannan abubuwa da na lissafa guda uku nan duka abubuwa ne wanda ake amfana su kaga tsamiya ana diban shi yanzu buhun sa daraja gare shi kaga kanya ana diba ƴaƴan sa ana sha kaga aduwa ma haka
1: shi ma ya daraja
3: to da na same su nace musu muka gaisa nace musu dan kai ku gurin sarki suka ce a taimake su suna neman abin da su ci nace a kuna neman abin da ku ci to na yadda yanzu ku kawo mini me kuka mayar a wajen madadin su kun kashe tsamiya me aka dasa a wajen babu an kashe aduwa me aka dasa a wajen babu an kashe kanya me aka dasa a wajen babu nace to sai an tabbatar mun da menene za a kafa a wajen amma idan ba haka ba dan iya kaiwan maganan gaban mai littafin wajen mai littafi kuma in ya gaba zai iya daukan wani mataki ba za mu iya tafiya da ita gaba mu kai ta ga mai gunduma ko mu kai ta gaba ma ga mai ga district suka dinka bani hakuri suka dinga bani hakuri suka ce mini ba za su sake ba to a takaice dai ni abin bai min dadi ba gaskiya yanzu ka je wajen wurin ya zama fili kuma kamar yadda ya fada yanzu ya sauka lallai muna fiskantar barazana na hamada ko jiya da hadirin nan ya fara nuna mana alamomi ai mun gani kuma jikin mu dole zai gaya mana to ba gwamnati ne za ta fito ta dauki mana mataki ba, gwamnatin nan mu ne gwamnatin, da ni da kai da ke mu ne gwamnati, mu ne za mu tashi mu taimaki gwamnatin har ta shigo cikin mu ta ba mu gudumawa. Amma na gani na yi shiru, ban yi magana ba. Ka gani ka yi shiru, ba ka yi magana ba. Kin gani ba ki shi magana ba. Kuma da ki zaji gwamnati ba zai yi ba. Ku ne gwamnati, gwamnati da mutane take yi, ba da aljannu ba. In kuma ya nemi yayi magana da masu yin wannan abu, suka nemi nuna masa izgalanci ko kuma taurin kai, wallahi yayi gaba da su, ba laifi bane. Ya taimaki kansa, ya taimaki kasansa, ya taimaki yankinsa. To amma abin da yake bamu mamaki shine na goro da suke karba a hannun masu wannan abu, shine ba ma jin dadi.
1: Suna kamo masu tsaran dajin nan, suna kawowa, suna gani da idan su, suna ba wa hukuma suna hukuntawa. Abinda su ma masu wannan ake kamata su hubba sa kenan, mu taimaki kanmu da kanmu. Kuma ba sa yi. Amma sai ka zo da akan hanya akan kwalta, sai a tsare ka a ce an kama ka da gawayi ko an kama ka da wani abu, a caje ka kuɗi mai an kama da kuɗi shikenan. To Allah shiga ta mana me zaka ce?
5: Mu abin da mu kara kira shine cewa mutane su tsoron Allah, san cewa wannan abin itatuwan nan da Allah ya yi su, ya kowanne su da ni'iman da aka sa ma al'umma a ciki, wanda mutane suke amfana da shi. Kaga na farko itace in yana gonanka, in ganyen ya faɗi, in ya ruɓa, da ya zama taki a gonanka. Yawa kaga wani imani da Allah ya maka. In ma kai talakan baka da kuɗin, baka da kuɗin sayan takin zamani, to Allah ya maka taki. Kaga ganyen ya ruɓa, ya zuba a ƙasa, ya ruɓa, in ka zo ka juya shi, kaga ya zama taki. Kaga wani imani Allah ya maka. Albarkan ƙasa na a cikin itatuwa da kushe, a ganyen itatuwa da suke faɗuwa. Na biyu, in ka shuka itacen nan, kai da ka huta a gindinsa, ko kuma da ka ci 'ya'yansa, ko da ka yi mene, duk wani ƙwaron da ya zo wajen kuma da ya huta a jikinsa. Kuma in ya bushe, in wanda ya faɗi ya bushe, da ka yi ƙirarenka, ka ɗauka ka sa a bayan kekenka, ko a bayan mashin ɗinka, ko ka ɗauka a kanka, ka kai gida ka yi girki da shi. Duk ni'iman na nan a jiki. To amma in ka sare fa, in ka sare wannan abun, ka kore wannan duk wa'innan albarka ɗin da ke ciki. Gobe kuma da yau za ka yi. Ka gaba ka samu taki, sai ka zo kana kuka cewa har yanzu ba mu samu taki ba, bayan kai kokore taki a gonanka. Allah ya baka wannan abu, duk wani abin da ka gani ni'ima ne a gare ka. Ko mutane su rika lura da wannan abu, kamar in ka shuka wani abu, duk itacen da ka shuka shi, duk wani ƙwaron da ya amfani da shi yana rubuta maka lada. Duk wanda ya zo huta a jikinsa, ka sani da bai sani ba, dabba ne, meye, kowai ya zo huta a jikin wannan abu, da ka samu lada, ana rubuta maka lada. Kai ka shuka wannan abu din, kaga sadaqatul jariya ne wanda take gudana har ila yawmul qiyamati. In dai mutukan itacen nan tana nan a gona, a gona inda ka shuka din, amfanin da duk ake yi lada tana gudana zuwa gare ka. Ce kowa ya ga alama jiya, sai ga wani ƙura wanda baka taɓa tsammaninsa ba, sai ga kamar hadiri ba shi ba ne. To hamada ne yake tunkaro mu, kuma tun kwanaki masu ilimi sun faɗa mana wannan nan da shekaru kaɗan, abinda muke gani a can ƙasan arewa ɗin nan, can wajen su Maiduguri da kuma garinmu. Saboda menene? Mun sassare itatuwan mu suke jeji, kuma ba shuka ba. Gwamnati ta yi ta kira, ta je ta yi campaign a nan, ta je ta yi ta kaddama. Kowa mutane ba su ankara cewa tana tunasar da mu ne akan cewa mu je mu shuka itatuwan nan. Da ya kamata cewa mu lura, mu riƙa yi faɗa ma kanmu, kuma mu ji tsoron Allah, mu bar sare itatuwan nan, su ma rai suke da su. Don arziki dai ba za ka yi ba. Don ka ƙona abin da ba a ce ka ƙona shi ba, ai bushashe ne aka ce ka ƙona, ka je ka sare shi da itace, da ransa da ɗanyensa ka bisna shi, ka gura masa wuta. Anya kai kanka in ka duba ka gani wannan abin ya laɗifu. A mutane su tsoron Allah. Fitina fa shine kar ka ɗauka cewa wani abu ne fitinan nan, mu muke jawo shi da hannayenmu.
1: To Allah shiga ta wallan da kai wannan magana, kace itace ɗanye tana kuka. To akwai itacen da ake sarewa tana kuka, tana zub da hawaye, haka ake sare ta da ƙarfin tsiya. To na ga wani abun ban tsoro. Allah shiga ta wallan, a nan cikin jihar mu ta Bauchi, a kusa da mu a nan jihar Bauchi, wanda aka je aka sare wani itace tana kuka, wala hawaye ji, ka san ana sare itacen wani abun mamaki, wani ikon Allah. Ana sare itacen da kona jini ne yake fita a jikin itacen, jini wala jini yake ta fita a jikin itacen. Amma mutanen nan da nace nan kusa ne da mu ma, nan kusa da Bauchi, cikin garin Bauchi, bishiyar tana kuka, tana jini, ana sara jini na fita. Amma wani gardama mai da ya zo ce sai ya sare, da yake sarewa ai karshen su lahira take akai akai ta fadi ba ta fadi ba yace shi zai yi sai ta fadi to da ta tashi fado sai ta fadi akan sa ta danne shi kaga sai Allah ya aika musu da wannan wani abu ne wanda Allah ya nuna musu amma su ba su gane shi ba abu ne a boye amma lokacin da ake sare itace ji nike fita me ya kamata kai ka gudu ka bar gurin baka san me kake sare ba amma a san zuciya kuma aka ce bacin zuciya sare itace ba shine kawai abun aikin neman abin da kake ba hanyar abin da zaka ci yana da yawa ubangiji Allah yana baka hanyoyi da dama amma ba sai kaje ka sare itace mai rai ka sare tsamiya ka sare kanya ka sare dorawa ka sare dan hanyar halaka ne wannan ba hanya ne mai kyau da kake ci hanyar cin abincin ka ba in kuma kana cin wannan to kana cin haramu dan ko ita wannan abin da ka sare tana da haƙƙi a kanka Allah na hada shi da su yana karewa
10: jiyan nan kowa ya game da mai ango ya fada ce kowa ya gani da irin sa yayi shi ko ishara kasa ne kawai kake gani in ka bude idon kasa ne da kake ji
1: kwarai
10: wani kasa ya dibo da yana guguwa ne kasa ne a filin Allah haka kawai kasa tana da riya ta tashi ta tashi haka wannan abin ba abin tsoro bane abin tsoro ne ga dukkan mai hankali kuma wannan abin hamada ne yake ce salamu alaikum
1: kwarai
10: in mutane ma ba su sani ba su sani yanzu in ba su kufar ba ma ku farka yanzu hamada ne yake salamu alaikum kuma tuntuni shekara goma baya an fada masana ilimi akan wayannan abubuwa din da shirye-shiryen nan sun zo gidan rediyon nan sun fada ana jin ana samun buda a samun barazana fa in ba shi ku ita ce a rage sarar itatuwa kuma gashi yanzu kuma ga dubin albarkan ba kasan noma ma yayi ba ai saboda menene a kun sare itatuwan ku wannan ganyayen da suke rubadu zama takin kun sai ka zo ga waje ya kashu ka abin ka gama komi da kidak samu wannan binciki a cikin sa saboda mene albarkan da Allah ya samu kun je ku dibe da hannun ku matsar ko kuna yi ban wani abu ga bin ga da kace muku neman arzikin ka kasa kai noma kai kiwo ho kai kiwo da mun noman rani noman damina to Allah ya sa itatuwa taki ne amma kai kana san tunani tun kafin a yi magana takin zamani iya musu ki noma wannan buga wannan ita wannan ganyayen da suke zuba din da kuke ganin su suke ruba din na aka zo aka jiwa mu tsashi da kasa aka hoda shi shine takin ba
1: to Allah shiga tawala
10: yanzu gashi na ana ka dubi shara mana yanzu ba gani ka dubi shara ka kona shi in ka zo ka zuba shi a gona me yasa kike dima shara kai gona ba ganyayen bane yake dima to me yasa mun ga sare itatuwan mu wannan matsala ne fa ya kamata mu tsoron Allah kowa ya ka tuntani su makansa saboda gaba da ka rika tunani yayan mu da jikokin mu da zo ce yayan nan ba su mara komai ba me ko su muka addu'a su tsine mu Allah ke
1: to kamar yadda mallaka ka faɗa ne nace kana magana cewa ka san wayansu da yawa mu da muka tashi a kai mun san mangala akan ibi toka akan ibi kashin awakai akan ibi shara da kashin kaji a zuba a mangala akai gona aje a zuba aje ana baza shi a gona shine babban take Allah shiga ta malaka kamar yadda mai ango ne mai ango shi masani ne akan kai irin wayannan amfanin gonan shara kaga idan ka tsebi taki ka tsaya akan cewa sai lalle ka samu takin gwamnati kai noma to wani lokaci ba za ka yi noman ba amma akwai lokacin da muke iban kaya a mangala muke dora akan jaki mu kai gona iya mu to samu mu kora mu kai gona mu je mu zuba in ka ga amfanin da kai in ka kai takin awakai da tumakai da shanu da sauran irin kashin kaji da irin takin da ake zuba na bola ake tankade wannan baɗi ma in ka ga dama karka kai amfanin sa zaka ga amfanin da zaka samu a wannan gurin yafi wanda zai sa maka takin zamani
9: lallai Malam Ibrahim kai maganan da ya cancanta kai maganan da ya kamata ka taba mun inda yake mun gaigayi lallai da iyayenmu da kakanninmu sukan ɗebi takin dabbobi a mangala su kore jakuna su kai gona so idan ka duba ɗan inda ake yin gonan ba wani gona ce fa wanda da ka zo ka same ta wanda ta kai ta kawo ba a'a gona ce wanda
1: yar
9: karamar gona za a zuba irin waɗannan takin sai ka ji an ce maka kakanka ya daura dami 100 ya daura dami 150 ya daura wani ya daura dami 200 wani ya daura 250 a gonan da ba wai gona ce wanda ta kai ta kawo ba gona ce wanda ake noman ta da fartanya babu feshi ba magani ba komi iyakaci wannan sinadarin doka da kashin awakin da wannan ganyen da kake gani shine takin. Amma yanzu sai kaga mun noma hektar 15 20 sai kaga dan abinda aka samu bai kai rubin abinda suka samu ba. Har yanzu muna tunanin menene ya janyo mana irin waɗannan, shine kashe dazuzzukan mu da muke yi. Yau in ka duba kaga dabbobin ma fa sai da dajin su samu abinda za su ci. Yau daga inda ka riga aka ce babu wannan dajin, dabbobin ma ba sa koshi, kuma jama'ar illa ce gare ku. Yau ita karan kanta ƙasa da kake kallonta da wannan itatuwar ita ma suke mata amfani. Ka duba yanzu ka duba kamar Maiduguri, in ka je ka gari jiyoyin da suke jan ruwa zaka samu cewa da raƙuma suke jan ruwa, da shanu, da dabbobi suke jan ruwa. Kai dan adam baka isa ka leka ka ga ruwan da yake karkashin ƙasa ba, saboda babu itace, zafi yayi yawa. Amma ita karan kanta waɗannan bishoyin da muke sarewan suna rage wa ƙasa zafi. Duk inda ka samu yawar itace a gurin, to zaka samu da iko Allah akwai ruwa a gurin. Duk inda ka samu akwai itace zaka samu akwai ruwa a gurin. Amma inda babu itacen zaka samu babu ruwa a gurin. Lallai hukumomi su tashi tsaye da mu jama'a mu tashi mu ga mun Allah wannan aikan da ake na kashe daji.
1: Malam Sani, ka dauko tafiya dalam dalam dalam dalam dalam, sai kuma abokin tafiyar na bai ce in mun ce zamu bi wannan, to wannan mintuna ma ya kasa mana. Dan yanzu mun da muka dauko maganan koda daji itatuwa da sauransu, muka ce ba shakka mun dauko abu ne mai muhimmanci wanda jama'a in kunne ya ji jiki ya tsira. To anan gurin kafin in ce zamu bankwa da su ba sauraro, sai na dada jawo hankalin mu mutane, mu yan adam, mu waɗanda yake talakawa ne, mu tabbatar da cewar mun sa ido da ni da kai da ke. Idan mun ga an ji ana shiga jeji ana sarin itace, mu yi kokari mu ga amun hana. In bai haru ba, mu yi kokari mu hada su da hukuma, hukuma kuma su hubasa kamar yadda a wani yanki a jihar Bauchi suka yi hubasa, suka je suka hana, kuma har kai ma an samu dan wani dan rikici tsakanin su. Allah ya sauka, aka shawo kan wutan wannan abu. To amma duk da haka mutane kar su gajiya. Idan mun ga ana bannata irin wannan abu, ana kashe abu mai rai, ana bisnewa, ana konawa, ya kamata mu ma mu yi hubasa, mu tashi a tsaye, mu taimakawa gwamnati, mu taimakawa kanmu. To kafin wannan lokaci, a madadin su wanda suka taimaka min shirin ya samu tafiya,
9: Ahmad Sani Husaini,
3: akwai Muhammad Umar Muhammad,
8: Shu'aibu Yakubu Yashi,
11: Aliyu Shehu Mustapha Ilela.
1: A madadin filin wanda ke sa ido akan wannan shiri, Aliyu Adamu Rafi, makaranta Ibrahim Chindo, liman katagun da ya shirya gabatar, yake cewa sai wani sati na gaba za ku ji mu da ci gaba da dora. Ubangiji Allah tabbatar mana da alherinsa.

0: madalla. Tuni kwamitin da aka kafa domin tantance file din yan pension waɗanda za a biya su kuɗaɗen gratuity din su tun daga shekarar da aka tsaya har zuwa shekarar 2017 suke ci gaba da yin aiki ka'in da na'in wajen tantance file din yan pension waɗanda za a biya su kuɗaɗen gratuity din su. Kan wannan batu yasa shugaban kungiyar yan pension ta ƙasar rashin jiha Commerce Abdullahi Hassan Misau ya yi kira ga membobin kungiyar yan pension da cewar su daina zuwa suna takurawa wannan kwamiti ko kuma zuwa hukumar yan pension bari a aiki yadda ya dace kar su maida hannun agogo baya kan yunkurin da ake yi na gabatar da wannan aiki. Cikin zantawarsa da wannan shirin ta wayan tafo Commerce Abdullahi Hassan Misau ya ce tuni dai suke ci gaba da bibiyan yadda ake gudanar da aikin tare da mika sakonsa ga yan pension kamar haka.
1: Na farko dai na tsara jaddada wa mutanen mu cewa shi verification din nan da ake na files ne ba na mutane ba, su daina tupin suna zuwa pension commission wai da sunan wasu sun zo ba cike shi ko kuma suna zuwa office din mu na number 2 da sunan sun zo za a yi ba cike shi. Verification din nan files ne kwamiti suka nema na verification din wanda kuma na yi bayani daga gunda aka tsaya zuwa 2017. Saboda haka in ka san ba baka wannan kuma ba ma sai kaje ba su suke neman files a gun commission take zuwa so evo files a basu a kai musu. Amma sai na samu kuma labari akwai mutanen mu suna zuwa suna disturbing din ES don disturb to abinda aka ce ma files ake dauka na layi ne sai kaga wani ya retire a bana-banan nan wai zai ta masa da competition wai don Allah a dauko file haka ake yi don Allah mutane musu daina ba mu irin wannan kunyan don Allah don annabi. Akwai wanda bayan shekara 14 bai samu kuɗinsa ba balle kai da baka shekara ba ma bisabilillahi wannan suna zubar mana da mutunci don Allah don annabi yanda aka ce layi ake bi kowa zai samu kuɗinsa nan wallahi kowa zai samu kuɗinsa. Kuma tunda har an fara tantance file sai daga nan ka san akwai alamar za a biya ba sai ka ɗauki kanka ka je kana roƙo kana kaza kai abin nan wanda kuma ba zai yiwu ba ma ka ɗauki takardanka kai da kai rita ko shekara kai ba kana kai masa to ya zai iya saka ka wayar kuma takardar aka aiko masa a rubuce ga file nan da ake so to zo suke yi tukunin kwamitin ɗin kansa aikinsa don Allah su bar shi aikinsa. Ina roƙon mutanen mu don Allah don annabi su bar shi aikin da yanzu an zo gabar da an ce kowa za a biya shi to kuma an fara to me na turu ba to ya ce in gaya muku don Allah don annabi in ka san za ka zo gunsa da takarda da menene ma na competition don Allah yana neman alfarma kar a zo ba abin da zai iya a kai ba abin da zai iya saboda kwamiti a kai kwamitin nan file din nan kuma a rubuce ba a kuma daga kaza zuwa kaza suke so to don kai dan gata shi kenan sai a tuko kayan rita a 2023 shi kenan sai a ɗauki file ɗinka a san sai daga nan kaga za a zo a yi rubutun a mai girma gwamna ma sai a ce bai san aikinsa ba ko da alaƙar su fata masa aikin ba su bar shi aikinsa kuma mutumin ne yana aiki tsakani da Allah kuma ya riƙe yan pension ɗin nan tsakani da Allah saboda haka mutanen mu ba ma so mu duk cewa an zo da competition ana kawo ES a commission da launa ran da aka zo kanka za a ɗauki file ɗinka ba kai ne ba ka kai ba su ne za su ɗauki file ɗinka a so su ga committee na so da Allah da ne mutanen mu su yi haƙuri yadda aka yi haƙuri shekara da shekaru a samu kuɗin nan ba a yanzu kan ya ta zo kuma tunda mai girma gwamna ya yi alƙawari zai ga kuɗin nan kuma an ɗauko hanya ai sandu ba ta hana isa sai ko ajima ba a je ba to da Allah a yi haƙuri mutum nuna cewa mu senior citizens sunan mu ke na ba senior citizen kowa girman mu kenan da yake ba mu to da Allah kar mu harba da mutuncin kanmu ko kaji Umar Faruk.
2: To chairman bisa bayananka dai yanzu za a ce akwai committee kenan na musamman wanda suke wannan aiki
1: na verification committee an yi suna wannan aiki suna yi ana kai musu files da suke nema ana kai musu suna yi muka bai da ne bayani bayan sun gama nema tukun za a zo a committee biya wanda kuma biyan nan za a yi tun da alƙawari za a biya kuma za a biya ba kowa kuɗin za a bashi ba ko komo da za a yi.
0: Commerce Abdullahi Hassan Misau shugaban kungiyar yan pension ta ƙasar rashin jiha ya aikin yake gudana yanzu ana wani gaba ne
1: amfan ba duk ai last week ne ma ga aiko takarda ba da file to an ba su file makai ba kanka ka san in an ba su file tantance wanda za a yi ba wani abin ba ne a duba ka kare fat payment nawa ne balance ɗinka amma ka kare fat payment nawa ne kuɗinka shine ko za a duba sannan a yi comparison da kuɗinka da aka bayar commission ta bayar ga yawan kuɗinka shine ba abin da za su yi
2: to gefe guda kuma wani sako kake da shi ga su waɗanda suke wannan aiki din
1: to masu mana wannan aiki na so musu a roƙo da Allah da Annabi su yi aiki tsakani da Allah kamar yadda aka ba su amana aka ba su kuma mai girma gwamna amana nan da ya ba su ya ce daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa har a zo kan 2020 don har zuwa 2020 za a biya kuɗin nan saboda haka ban ga abin roshin ba saboda haka su masu aikin verification nan su ji tsoron Allah dan Allah dan Annabi su yi aikin tsakani da Allah kar su sa wani interest kowa dan pension ne kuma kowa nasu ne to kamar yadda aka ce ga tsarin dan Allah su bi tsari mu ce mu ji daɗin aiki kaga mu ma ba za mu samu tsangwama da cewa ana zon kai an biya wani ba ko ba ka bane malam Umar Faruk yawa kamar yadda shi ES yake bin tsari yake ba su files to su din ma su bi tsari a tafi a haka saboda haka kaga amma dai ni na zan iya sani na kamar yadda ni na zan yi ina ga ba zai wuce sa cikin ko za ci uku za su suna cikin files din nan ma sun dauka daga date suke so daga tun da aka tsaya zuwa 2017 to yanzu ka gama waɗannan kuma kaga koda an zo an yi committee biya ana biya sannan a sake fidda wasu files din a sai daga kaza zuwa kaza a ba su suna tantancewa
0: hakanan da ƙarshen zantawar shugaban kungiyar ƴan fensho ta ƙasar reshen jiha kuma Abdullahi Hassan Mistau ya yi mika sakonsa ga membobinsa na neman ci gaba da bayar da haɗin kai wa kungiyar
1: nan kira da nake yin members din dan Allah dan Annabi idan kana da wani tambaya abinda baka fahimta ba ko kuma wani kawai yayin ki labari ya gaya ma cewa za a yi kaza da Allah ana tuntuɓan mu ko ana tuntuɓan ciyamominsu na local government ko na local branch saboda kaga wancan karon haka wasu suka samu labari suka zo suka turfe suka cika pension commission wai an ce musu wai za akwai verification kaga irin wayannan mutane ne masu faɗan wanda ba su abin da ba su sani ba so in aka gaya ma abin da baka sani ba muna da union din nan muna da su a local government muna da su a local government branches muna da shi a headquarters du za ka iya waya na din nan ko ina ka duwa na ni ba na kin daukan waya an ka kira ni kai inquiry abu kaza ne ka ji labari haka ne in haka ne zan ce in ba haka ba zan ce ba haka ba to da Allah mutanen mu suna tuntuba kafin suna tasowa suna zuwa wai an ce musu za a yi kaza sai daga wani ya taso daga Zaki ko daga Itas ya zo kuma ba haka ba ne to haka ya yi wasin in time da kudin su kuma na mota to da Allah na kara gaya musu su kwantar da hankalinsu aikin nan ana yin sa kuma biyan nan in Allah ya yarda za a biya biiznillahi ta'ala yanzu ina kuma ƙara ba su haƙuri da juriya da suke yi na abubuwan da suke tafiya amma insha Allah kwanan nan gratuity zai zama tarihi a jihar Bauchi kwanan nan insha Allah ta'ala
0: kuma Abdullahi Hassan Misau shugaban kungiyar ƴan fensho ta ƙasar reshen jiha da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin gidan rediyon Bauchi BRC sai kungiyar ƴan fensho ta ƙasar reshen jiha ta ɗauki nauyin shirin ƙarƙashin jagorancin shugaban kungiyar kuma Abdullahi Hassan Misau naku a kullum Umar Faruk Musa ke cewar mu haɗa shiri na gaba.

kafari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: Welcome back from the National Station for the Network News. You are listening to Bauchi Radio Corporation, BRC2FN. Barkamu da dawowa daga babban tasha da ke birnin tarayya Abuja domin sauraron Network News. Nan ba da Juma'a ba za mu kawo muku fassarar labaran jiha cikin harshen Turanci, amma kafin nan ku saurari wannan sako.
1: Gade da muna tazo ana ta share gona kai banga ka fara ba.
2: Ai noman ne ma bane bazan yi shi ba. In ma kai amfanin gonan baya daraja.
1: To banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wannan tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa.
2: Ba ne sha.
1: Shiri ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar mu a fadin tarayyar kasar nan. Kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma guraren da bankin manoma suka tanada. Kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da yafi na kasuwa.
2: To karamin bayani.
1: An yi haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu.
2: Ai ko na ji dadin wannan tsari.
1: Wani abin gewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi a saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga wadanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki shi yasa ma aka ce saho da lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni domin neman karin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816 418 483 ko kuma 0812 894 4

0: yanzu karfe 4:30 daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2 FM akan mita 94.6 na Zangon FM.
1: Jama'a assalamu alaikum, ga labaran jiha. Mai karantawa Salihu Ishaq Ibrahim Makira da farko ga muhimman kanun su. Gwamna Bala Muhammad ya amince da kafa wani sansanin tsaro na musamman a garin Lanzai da ke karamar hukumar Darazau. Wasal dokokin jihar Bauchi ta yi Allah wale da rikicin manoma da makiyaya da aka yi kwanan nan a karamar hukumar Darazau. Ƙungiyar Plan International ta tallafa wa ɗalibai mata 35 na cibiyar ilimi ta musamman da ke rawa a nan Bauchi. Yanzu kuma sai a kashe kunne a saurari cikakkun labaran jihar kamar haka. Gwamnan jiha Sanata Bala Muhammad ya kai ziyarar jajir ta'aziyya zuwa yankin da rikicin manoma da makiyaya ya shafa a Lanzai da ke karamar hukumar Darazau, inda aka samu asarar rayuka da lalata dukiyoyi. Ya ta gwamnati ta samu hallarar sarakunan gargajiya, shugabannin al'umma, hukumomin tsaro, manoma, makiyaya da sauran masu ruwa da tsaki don tattaunawa da nufin samar da mafita ta dindindin da hana sake aukuwar irin wannan rikici. Yayin da gwamna Bala Muhammad ya jajanta wa waɗanda rikicin ya shafa da kuma iyalansu, ya na takurin gwamnatinsa na kan rayuka da dukiyoyin dukkan mutanen jiha ba tare da lura da kabila ko sana'ar da mutum yake yi ba. Gwamna ya ba da sanarwar kafa wani babban kwamitin bincike mai ƙarfi da aka ɗora masa nauyin gano tushen rikicin, tare da ba da shawarwarin matakan da za a bi don hukunta duk wanda aka samu da laifi. Kuma ya amince da tura ƙarin jami'an tsaro tare da kafa wani sansanin tsaro na musamman a yankin don ƙarfafa sa-ido, hana sake aukuwar rikicin tare da tabbatar da tsaron mazauna yankin. Gwamna Bala Muhammad ya kira ga manoma da makiyaya su riƙa tattaunawa da fahimtar juna da zaman lafiya tsakaninsu, inda ce za a samu ci gaba mai ɗora ne kawai a yanayi na zaman lafiya, haɗin kai da kiyaye dokoki. Da yake jawabi a lokacin ganawar, kwamishinan 'yan sandan jiha Sani Aliyu Omolori ya tabbata wa mutanen yankin cewa jami'an tsaro sun ƙarfafa sa-ido kuma suna aiki ba kama hannun yaro don tabbatar da bin doka da oda. Da yake jawabi ga taron sarkin Darazau Alhaji Ibrahim Babayo Bababba, ya nuna damuwa kan aukuwar lamarin, inda ya roƙi gwamnati ta gaggauta kai ɗauki don hana sake aukuwar haka. An kawo ƙarshen ziyarar da sabunta alƙawari a tsakanin dukkan masu ruwa da tsaki na yin aiki tare don samar da zaman lafiya mai ɗorewa da kwanciyar hankali a ƙaramar kuma Darazau da jihar Bauchi baki ɗaya. Shugaban masar dokokin jihar Bauchi Alhaji Abubakar Wai Suleiman ya yi Allah wadai rikicin manoma da makiyaya da ya auku a Lanzai da ke ƙaramar kuma Darazau a jihar nan. Alhaji Abubakar Suleiman ya bayyana rikicin da abin kaico ko mai kawo kuma baya ga zaman lafiya da cigaban jiha. Wata sanarwa da kakakin shugaban masar Muktar Garba Kobi ya raba wa manema labarai, Alhaji Abubakar Suleiman ya buƙaci manoma da makiyaya su rungumi sulhuntawa, inda ya ce da ɗaukar doka a hannu zai rubuta rikici ne kawai ya ɓata kyakkyawar dangantakar da dukkan su suka gina shekara da shekaru. Ya ce ƙarfin jihar Bauchi yana tare da haɗin kan mabambantan al'ummanta, inda ya ce manoma da makiyaya suna buƙatar tallafin junansu da sana'o'in juna don samun nasara. Shugaban tsaro ya yi kira ga hukumomin tsaro su hanzarta ɗaukar mataki kuma su guji goyon bayan wani ɓangare don dawo da zaman lafiya a yankunan da lamarin ya faru, tare da zagirin tsaye don kamo duk masu hannu a ciki don hukunta su. Kuma ya buƙaci sarakunan shugabannin al'umma da na addini su ƙara shiga tsakanin jama'a, tare da wayar da kansu kan muhimmancin zaman lafiya da mutunta juna. Alhaji Abubakar Suleiman ya ce majalisa ta ci gaba da kafa dokoki da ganawa da masu ruwa da tsaki don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a jiha. Kuma ya tara ƙudurin majalisar na tallafa wa tsare-tsaren gwamnati da za su ƙarfafa zaman lafiya, ciki har da samar da dazukan kiwo da kwamitocin magance rikicin. Gwamnatin jihar Bauchi ta ƙudurinta na inganta ayyuka a sashen shari'a don gudanar da shari'a cikin adalci a jihar nan. Babbar jojin jihar Bauchi Rabi Talatu Umar ta bayyana haka a lokacin da ke buɗe taron bita na wuni biyu da aka shirya wa mutum 230 da suka fito daga babbar kotun jiha, kotun ɗaukara ta shari'ar musulunci da hukumar kula da harkokin shari'a ta jihar Bauchi, kafin su ɗauki jarabawan ƙarin girma da ake shirin yi musu ta shekara 2026 a rukunin A, da kuma tare ya gudanar babban ɗakin taro na sakatariyar ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya da ke Bauchi. Mai shari'a Rabi Talatu ta bayyana sashen shari'a da wani babban ɓangare na gwamnati da tana ta buƙatar inganta ƙwarewa. Ta ce yin shari'a bisa adalci shi ne babban ginshiƙin manufofin ɓangaren shari'a, don haka ta buƙaci mata bitar su mayar da hankali, su saurari abinda za a ga musu don su samu ilimin da ake bukata. Babban jojin ta ba da tabbacin kudinta na inganta kwarewar ma'aikatan bangaren shari'a don cimma nasarar da aka sa a gaba. A jawabin babban sakataren hukumar shari'a ta jihar Bauchi Dr. Ibrahim Danjuma ya ce bitar za ta kintsa mahalarta taron don tunkara jarabawar karin girma har su samu nasara. Babban sakataren ya buƙaci mahalartan su nuna hali na gari a yan bitar don samun cikakken alfanu. Zaman lafiya wani muhimmin ginshiki ne na kawo ci gaban ƙasa, mu rungume shi da hannu bibbiyu don mayar da Najeriya ga gagarumar ƙasa. Waɗannan labarai suna zuwa muku ne daga nan tashar FM na rediyon jihar Bauchi wato BRC. Ƙungiyar Plan International ta hannun shirinta na Aspire da kuma tallafi daga ƙungiyar Global Affairs ta ƙasar Canada ta tallafa wa ɗalibai mata su 35 na makarantar musamman wato ta kurame da kewa a nan Bauchi da kayayyakin koyon karatu da na kula da jinin al'ada a wani bangare na bikin ranar kula da tsaftar jinin al'ada ta duniya ta shekara 2026 da take jawabi wajen bikin shugaban makarantar ilimi na musamman da kewa Hajiya Jamila Salisu Garba ta yaba kungiyar Plan International kan shirya fadakarwar da ke da burin ilmantar da ɗaliban da ilimin ya aikace kan kula da jinin al'ada da ke gabatar da jawabi kan taken bikin na bana mai suna jita-jita da gurgur fahimta. Babban coordinator ayyuka na Plan International Alhaji Nasir Muhammad Musa ya ce kungiyar ta zaɓi makarantar ce don ƙarfafawa ɗalibai su fahimci ilimin jinin al'ada ta da ƙarfafa mutuncin 'yan mata masu tasowa. Ya ce an tsara shirin ne don ƙarfafawa mata da bayanai na gaskiya kan kula da lafiyar jinin al'ada ta da ƙarfafa musu kansu ilmantar da sauran jama'a da suke tare da su da niyyar cimma nasarar tabbatar da

0: Mr. Chef, taste home, taste culture. Chef of life.
1: Ga dai damuna ta zo ana ta share gona kai banga ka fara ba.
2: Ai noman ne ma bana bazan yi shi ba. In ma kai amfanin gonan baya daraja.
1: To banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wani tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa.
2: Ba ne sha.
1: Shiri ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar mu a fadin tarayyar kasar nan. Kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma guraren da bankin manoma suka tanada. Kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da ya fi na kasuwa.
2: To karamin bayani.
1: An yi haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu.
2: Ai ku na ji dadin wannan tsari.
1: Wani abin yawa shine gwada amfanin gonan naka za a yi a saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga wadanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki shi yasa ma aka ce saho da lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni domin neman karin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816 418 5483 ko kuma 0812 894 4

shiri ne da ke tattaunawa da mazan jiya akan fannonin rayuwa daban-daban ta yadda masu tasowa za su yi koyi da su a maimakon zarmewa da suke wajen neman na haram wanda ya kamata su jajirce akan neman na halal ta hanyar aiki tukuru tsakani da Allah. Idan kuna biye da mu a shirinmu da ya gabata, na gaban namu Brian Bauchi Alhaji Sanusi Baban Takku ya ba da labari dalla-dalla akan yadda suka gudanar da aikin gwamnati a zamanin mulkin tsohon gwamnan tsohuwar jihar Bauchi marigayi Alhaji Tahiru Deba, da kuma yadda iyayensu suke sa su a hanya in sun taso babban arewa.

0: To a shirin na yau Brian zai dora daga inda lokaci ya kare a shirin da wuce.
1: Brian Bauchi Alhaji Sanusi Baban Tokko. A wancan karo mun fara tattauna da kai akan irin aikace-aikacen da kai a zamanin gwamnatinku da Dahiru a lokacin kuma har ka ba da bayan misalai iri-iri daban-daban. To kamar da na gaya maka dai matasan yau ne ake so su kwaikwaye ku irin abubuwan da kuke da ga kuma kwatanta da irin abubuwan da suke faruwa a yanzu da irin matakan da kaga ya dace a bi. To in za ka ita ma lokaci ya kare na daidai inda kake bayani akan cewa komai za ka yi a wancan lokaci tunda mahaifinka tsohon ɗan siyasa ne kuma tsohon basaraki ne an san shi sosai a nan Bauchi kuma duk abin da za ka yi sai ka nemi taimako sai ka nemi shawararsa kuma shawararsa ce kake aiki da ta har yanzu kuma akan ta kake yasa kuma kake samun ci gaba da kuma har ake so ma aiko da kai har wallahi shawaran da kake nema ko kuma kakan tsara naka ne tunda ya riga saka a hanya
2: ai ka san ya riga da ya sa ni a hanya kamar yadda ka faɗa sannan kuma a zamani kowane zamani da yadda yake zuwa wani abun ma iyayenmu sun hangi zai faru saboda haka sun ba mu shawarwari kafin ma abun ya faru wasu abubuwan kuma ba su hanga ba sun taho ne kawai saboda yanayin zamani saboda haka sai mu yi mukara da tunaninmu da kuma ganin yadda zamani take tafiya saboda haka sai mu tabbatar mun yi aiki ko kuma mun tafi da zamani amma kuma ta farkin gaskiya domin shi maganan gaskiya kullum yana nan ba ta da zamani kowane zamani ne dole da akwai gaskiya kuma ya mu sun nuna mana mu tsaya da gaskiya da amana da kuma yin abu don jama'a ba don kanmu ba saboda haka ko da abinda ba su hanga ma suka ba mu shawara kai ba in ya zo muka yi amfani da babban shawarar su na magana da gaskiya amana da kuma yin abu don jama'a ba don kai ba.
0: To ina so baraya ba wai ko zan maka tambaya ce ta nemo zina kai ka bango ko wani bangare ba ka faɗa tsakaninka da Allah a wancan lokaci ire-irenka don a wancan lokaci zan ce kai matashi ne saboda Allah a wancan lokacin ba ku buƙatar kuɗi ne ba ku san ku yi kuɗi ko ku ji daɗi ne ya zama na wasu abubuwan da ka faɗa wancan karan ya zama na kawai muke ganin kamar almara.
2: Kowa da ba ɗan yana son jin daɗi kuma alhamdulillahi kamar mun tashi a gidajenmu a gaskiya ba mu san ma wahala ba ba mu san talauci ba mun tashi cikin rufin asiri muna shiga motoci yayin sun sa mana motoci sun mana gidaje sun ɗauki nauyinmu da yawa amma ba su koya mana rashin gaskiya ba kuma saboda rufin asirin da muke da shi ta wajen taimakawa da suke mana ya sama da gaskiya ba mama sha'awa rashin gaskiya akwai abinda bature ke cewa contention wato haushe kuma ke cewa godiya wato mutum mai godiya kana da godiya to duk abinda kake da shi za ka ga ya wadace ka komin kankantansa za ka ga girmansa amma idan ka zama ba mai godiya ba musamman ga Allah za ka ga duk abin da kake da shi ya kasa maka amma akwai godiya akwai shawarwari na iyaye a kuma taimakawa da iyayewa da iyaye suke mana saboda haka ya sa ba mu damu da abin duniyan kamar yadda ake damuwa da shi yanzu ba to na yanzu ka kaga akwai bambanci ba ko su ba kowa ne ya samu wannan irin tarbiyyar ba kuma kowa ne ya samu irin gatan da mutum muka samu ba wadda haka a godiya dai shi ne babban abin da aka koya mana kuma ba mu hausa da shi.
1: To idan muka duba a wancan lokaci tun da mahaifin kai na dare kuma ka shiga siyasa shi ma ina nan dare lokacin kuma kasar lokacin da ya yi siyasar tasa shi ma sosai. To idan ka kwatanta irin takun da yi na siyasa da irin maganganun da ya dinga yi a wajen kamfen ne a wajen ina ne shin ya za ka kwatanta da yadda kuke daga baya-baya da kuma yanzu?
2: Yanzu siyasa ta zama kamar wani wajen neman kuɗi ne ba wajen aiki ne ba jama'a. A zamaninsu siyasa hanya ne na neman yadda za a gudanar da gwamnati domin jama'a, amma yanzu siyasa hanya ne wanda mutum zai shiga ne don ya je nemi arziki wa shi kansa kawai. Saboda haka irin maganganun da iyayenmu

0: don an ga cancan tanka an ga za ka iya tsayawa wa mutane ba wa kanka ba a neme ka a tsaye da kai zaɓe ba ka ƙuri'u ka yi nasara domin ka je ka yi aiki wa mutane kuma in ka je za ka yi aiki wa mutane zamanin su saboda haka yanzu kuwa ka ga da yake mutane wa kansu suke wa ba a neme su ba za su kai kansu in sun kai kansu kuma ma za su je da zage-zage da cin mutunci da rashin kunya da faɗe-faɗe daban-daban wanda da shi ne za a ga girmansu kuma a rike su da kyau to kaga irin siyasan zamani kenan yanzu ba neman ka ake yi ba to yanzu misali yau jam'iyyar APC misali a jihar Bauchi ita ce da jam'iyyar Hamayya a jiha amma ba a ƙasa ba shi gwamnatin jihar Bauchi kuma tana PDP ita ce gwamnatin da take kan kujera a jiha to an kai matsayin da yau gwamna ne yake son ya dawo jam'iyyar APC wanda take da mulki a ƙasa amma wasu 'yan jam'iyyar APC din suna cewa su ya gwamna zai zo shiga jam'iyyarsu to ita fa siyasa jarinta ɗaya na farko babban jarin ɗan siyasa shi ne mutane na biyu babban jarin ɗan siyasa shi ne abinda zai faɗa hatsinsa maganar da zai faɗa wa mutane na uku jarin ɗan siyasa shi ne abin hannunsa ɗan kuɗin da za ka yi zirga-zirga ɗan kuɗin da za ka ba wa mutane da za su maka zirga-zirga ɗan abin da za a ci za a sha to wannan dufa gwamna yana da su misali ya ga gwamna yana da jama'a gwamna yana da bayan jama'a yana da dama na faɗan abin da yake za ka ji daɗi zan maka kaza kuma yana da halin da zai maka sannan kuma yana da arziki a hannunsa wanda duk abin da ya alkawari zai duk abin da ya faɗa ce zai ya kuma ce zai dawo jam'iyyar ka ce kai ba ka zo to kaga ai siyasa ta canza saboda haka irin yadda iyayenmu suka gudanar da tafiyar siyasarsu da yadda siyasa yake tafiya a yanzu akwai bambanci
1: to yanzu ba tun da dai ba wai muna magana akan abin da yake faruwa yanzu ba ne muna so ka tuno mana abubuwan da suka yi ta faruwa can baya da kuma yadda aka samu aka sulhunta su cikin girma da arziki ba kamar yanzu ba da kake ce yawanci 'yan siyasa ma banda rusa ashir ba abin da suka sani ba kalmomi masu kyau sai zagi in ka zama dai ka yi gwani ne wajen zagi to sai ka ga an fi son kama a siyasa to a wancan karan ya abubuwan sun ta faruwa irin wannan kuma inda in ma sun faru mai ka ga taya wasu hanyoyi kuka bi kuka sulhunta su
0: a ba haka da wuya ka ana bin mutane ne da ana bi ne ana nemo su a jawo su ba wai za ka shigo ne ma ana koran ka ba yanzu ai an mai da bin kamar business ne yawa saboda haka in za ka shiga ma sai ka biya kuɗi ko kuma sai ka shigo da wani irin ƙarfi da rashin kunya ko da wani abu
1: yawa to abara ka manta na ce me yasa na da su ba ruwansu da zage-zage ba ruwansu da rashin kunya sai kalmominsu ne yasa ake bin su ake suke ji mutane amma ne su kuma sai rashin kunya
0: akwai tarbiya mutanen ai ba su yi yawa irin na yanzu ba duniyan kuma ba ta lalace irin na yanzu ba da mutane ba su da yawa kuma mutum ɗaya za ka samu yana iya controlling abin da ya haifa amma yanzu za ka samu mutum ba zai iya controlling ba zai iya wato gudanar da tafiyar da gidansa ba ma ballantana iyalansa ballantana ya samu daman da zai musu tarbiya ko ya samu control a kansu yanzu ba zai yi ba da yawa iyalansu sun musu yawa sun fi ƙarfinsu kuma ka zo na zo da duk gari duk wanda ka gani a gari an san shi amma ba ko ya shigo gari an san ba ko ne wannan saboda haka kowa yana kokari yana kama kansa yana kama mutuncin kansa kuma yana kokari yana talbiyantar da gidansa domin saboda bai san wani ma a gidansa ya bata

0: suna. Saboda haka can baya yanayin duniyan ma za ta iya taimakawa iyayen yara su samu yi wa 'ya'yansu tarbiyya, amma yanzu gidajen rediyo, talabijin, social media mene-mene suna rage karfin dama wa iyaye na wajen controlling ko kuma tarbiyya wa 'ya'yansu. Kuma abin duniya ya yi yawa, kowa ba a ganin girman shekaru, ba a ganin girman baya ko na iyaye, sai dai ana ganin girman dukiya, abun hannu, ba damuwa da lahira.
1: To a zamanin yayan ka za a ce a wancan lokaci kuna da irin masu bambadin siyasa, irin masu zuwa su shiga rediyo su yi ta maganganu su ce wai tun da ake ba ta waɗan takara kamar wani ba ya yi ƙaitace rantsuwa a kan abin da ba haka ba. A wancan karin kuna da irin waɗannan mutane, an sami irin waɗannan mutanen ku?
0: Ana campaign, ana yin campaign. Yawanci ni dai inda nake ganin ake, amma abin da aka fi amfani da su a wancan lokacin su ne irin masu wake. Muna da masu, akwai masu wake, wanda masu wake nan sukan shigar da maganganu daban-daban akan ita jam'iyya, sukan shigar da maganganu daban-daban akan ɗan adam, ɗan takara, sukan yi tallansa kuma cikin hikima, kuma cikin addini, ba sa fita cikin addini. To su suka fi yawa a wurare irin su Kano in particular, arewacin Najeriya, nan ne yakan dan samu rigingimu irin na maganganu daban-daban wadda ba irin su a Sabauci da sauran wurare, irin su Bauchi da saboda maganan can ne jam'iyya ta Stand Yafu da su MPN dangantakan su Malam Aminu Kano a lokacin, suna ganin su jam'iyyu ne na talakawa, MPC kuma ana ganin jam'iyyu ne na masu sarauta. Saboda haka a wajen abin da ya shafi haraji, wajen abin da ya shafi talaka, aikin akan kuntata masa daga shugabanni, to sukan fito su yi maganganu, amma su ma maganganu a kan abin da ake musu ne, ba wai don su ci mutuncin wani ba, sai dai don a gyara, ko a rage musu haraji, ko a rage wani kuntatawa da ake suke gana ake musu a kan gonakinsu, da kuma abin da suka shuka ko kuma nomansu. To wannan shi ne.
1: Na ji daɗi da ka kawo wannan sashi a tattaunawar. A nan bari in muka tambaya a kan wannan sashi, shin idan an ci adawa, me ake nufi da adawa, ko mene ne maƙasudin adawa, me yasa ake yin adawa?
0: To adawa ai wato adawa kamar opposition, wato ya zama ba mutum ɗaya ne ya hito yake buƙatar shugabancin ba, sai dai ko jam'iyyu daban-daban ko kuma mutane daban-daban su fito su nema. Shi siyasa ya gaji dogon tarihi, tun bayan mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu tunani shi waye ne zai gaji kujeran Annabi, misali bayan wasu suka ce Sayyidina Ali saboda jininsa ne, suka ce Sayyidina Abu, Sayyidina Usman, Sayyidina Umar. Amma dai ƙarshe dukansu suka tsaya suka ce a bari Sayyidina Abu Bakar ya zama shi ne wanda zai. To kaga anan abinda kwatar abinda kake faɗa adawa, to wannan suya su ne suka zama alƙalan kansu, sun san Sayyidina Ali yana da jini na amma sun san wannan sabon Sayyidina Umar, Sayyidina Usman,
2: yasa kun kafi ko
0: Abubakar, su ma suna kusa da Annabi, amma dukansu da wanda yake jininsa ma da wanda yake kusa.

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne aje a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'arka, yancinka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasa. Kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari mu je domin karɓar kati a yau
2: amar da gamne abi to bi bandi ciwe ka gidi ciwe ka buhu belu ko kunnu ko fedu doje ciwa ka an ka batala mai na ci kasai nsiya sai shine ciwa ka buta sai ciwe ka an ka buta ci kasu su ko an ga dibai wayan ka kwali kade abai tarai kun ne sai kuye jabutu ko kade ko yanga jabuya ko ebusin ko ne mardat ko ina yin da aka watai e kamudiya e ka anka balle ma ka jabo madiyaya jabin tara nan banne mudiya kar ka mutu shi ga wadi to kai ka sai ko ka koda idan ne ka zira ka akatni mudiya e fa sai ka o idami ko dubirai to sai ko kuti sai ko idan gidi kuma sunan ka lokaci wadi ka idami ka kamar diyayya to dama to kauna kana mai chalma mai ta kai yublan to amma kai ta daga kai ko dai bai kai ka tinga ta kau kada sai mar dai ko mu diyayya wa ta kai ko sati belu ko sadu ka ta kunnu baka cika lokaci ma cikara kenan to cikarai da ne ta kai ko cikarai bai kai ka cikara ya sai ka ase ka jabe idan ka bai to kana idan ka kai ka sawa ban na bai tara ka kana challenge ba plan sabo ka wa ka min ban sandalau to balle kan da ka asta ba ta nama mai na ikan da kan zo ka sa na ambula ni ko butau ko ishe ma wa kai wadi ko mai na da ka sai min ka bai tara yi to kana challenge sawa ta kai fa plan ko talamma idan ta kai ko idan ta kai babula to an ta kwaro ka ba kwaro caca malewo tin ide kun ga stewe janka mutalewo mai kalewo mutum kwaro kun jiko mutas ne ya da kwaro ame dukkale ta mimwa mamuni ko lewtan zafa ka wadi ko ba tan zafa ka wadi doka te da lewta kan da ya barni daga kana nan nake dire ba huyi na nake ka mema ida ta plan amma kai ka sai ka wale ka te di ba ne wadi fak bo mu ce wadi kamen ta bo ta bai ma kan da gabu sai ta kan da law a lewta ko to da ne ka sai so mi tana ishe ta lewta kai ko ga kai so mi flash kama amin bai kai mi ba boka wai to ko duka musi ko duka babu dama laifi dama manga wadi ne ko manga belu ne ko babu ko mananu amma idan babu faɗu suka kaniya ana nuna faɗa ka ta bai ko kuma laifi kuma na faɗa ka ta bai to amma na dumin man da lare yanka da Allah kun gaske wai kun zo ka dage ta lewe ta kuɗi kun zo kan suna kuma su kun zo ka ta masu da ku memban dumin da lau ku ɗaure mun wa bulan kar ku ɗaure da ladan tun caca abu a kalam ido saban amma mai yanka ya walo ma mai mata ratin iya mai jabotin mai kayari da sai ka ɗaɗe yi ka yi huɗa ya sannan ka yi bisu idan amuwa ta ga yando ka yi da sai ta kai a bai tara ta kai ta kai kakali ta mina digo to nan ta kwarau ko ba kwarau idan ciwa ciki a bai tara ci iya ba ci jabu su kaya lokaci ta bandi yi sati biliya sai ci ne ci kari min su ci ci kari kaya ta na marɗai ci fa na kalusa tanta min bandi ci yi ne ci ne marɗai shi ko ci ne yi ya ci ko in kuma ci ba su ne wata ya ci ne wata yi kara to an ci gida an ci ma kananka munanka watan bane ya ta da 40 ne kawai ni ta da 40 ya shikenan kana na fadu daka kabai na fadu daka iya shikenan sai wada wadawa ta ko kawar ka tafi ne bai ma balle ka kalime wadi balle ta mai da a'a ai wane ima ni da ne ga wata yi mutan wadakar ne to dum dai dubba wanda ya kale dubu sabaniya ga Steve kuma munda ka fata gidi bayan ya dama mutama ga tata memban muntun joka yanzu na kuma so kuma kan doka kale memban di mutama ga fata gidi bayan karsta me da a'a di imu da ne da yanka fata gidi bayan walta ga tuno fata gidi bayan na ma dawi ta bayan ma na wala ta bayan bai idan damuwa kan da lamun din mandi ta ka sa fata gidi bayan mutungi ai kame wa bai fata gidi bayan ala ta bayan bai ma dawa kullum ma fata gidi bayan mando ko bili fata gidi bayan din to amma kan tinga ta kwaro duk kan dai ne bai kuma na ina kara ka ba wani nan na bai ai dole ne sai wadi ne ta abi da ya memman sai na ka wadi to an ce dai ai ta gidi mako belo so man daga nan ne ta fata gidi bayan ka ba wani ne ne bai to na kuma har an ce na wa bandi manjo kan dai ta kana fata gidi bayan mutungi kan bai amma gidi langawa ta mai da das dana waka na buski kumbu mawa mawale din me tinge ne kan ni to har an ce dai na wa fili mun banna buska ko kuno buski kumbu mawale mun dai me tace kan ni mata ta fata gidi bayan to ba kwaro kada ne wage fata gidi bayan dama mamune kan gasiwe jokan dai ta fata gidi bayan gili ka tiga karka ta mai gada na innan na bai sai ma kowa da in daga lamuna ka ma dai ta fata gidi bayan mun gili ka tiga to a markas ka dagu markas ne dagu amma na yana kana kai ne to duk gidi ne mai mandi mun dalo ba kwaro ko nan ta kwaro caca malewa ya tun dala mandi can su ko na yana da kwara'iya jan kan su mutti su ne ga mamu karka ta gada a'a ndo akwartawa ne amma ka ba ne da kwarai kan dai ga ne walikan ne ne kaya ndo ka te dai ne kara kana ne ba ne kara ka yet ka sai da yet na sai yet ka sai yet na sai to yar na wale dashi ana wala to daci sai kai ndi ka sai ba ta zilat ka yi ka wala kwarai kan ne ka te dai ka ta mai gana ai ka le tukan dai ne ka bicin dai ne kana wance ni kuma da san da to sau kuri an ta mai mandi ile na kenan nan dai ne ka kai eh da to shi kenan ai tunda kana suka tunda lewai mutanka kasu mutan kasu ai dama memban da mutala kenan shikenan do kawale in ya so tufa ka taune kaya ma ba rat ka sarat ka sai kwari min ka to muntin kidi yanka sai tin ga su ka ka ba wannan lagi mai wai kani ka bai kai na ya kara gidan an can gidi caca ma lewayin manin da ka a karatu wadda yake sai dai lewayin ina na tingin sa kwaro ko na kawa sa kwaro na wala makaranta bai to lewayin kai walka makaranta bai yi na yana kara har ka ta mai gada lewayin kai na asake asese ya yi wa na kadni mentamiya mentamiyan bai to sau kuce kan gasi bai dai lewayin kai wala makaranta walika makaranta na minta memban di duniya mandi na akai an ce amma ka dai ka lewuta kwaro ka dai saka walika makaranta bai to duka tun da ka dai saka walika makaranta bai to na kara duka lewit na tinga kwaro gida saboda ku ti dum mandu mun da duk na ta mutu a ce gida ko kuma ne ko na tankar jire bai ne a na tankar jire ne wanda na ka nemi mandi mun tinga ka yankai sai dai lewai su na tura su ne bai na tinge sa bai tsaye to kan gesti bai ka dele utka yi tinge a mena yi bai kwalise wala wala wano walika wane taune kaya in kanan ka minban duka labara ne a barni in kanan ka minban duka bara ne ba ta mai da wani do a fatta e kan duka a kwarta wani kai kan ne ka kana minban de ko miya ka asne ka tabu ta kwarai kan ne ka ile ka waran to asne me lai ya ile ne ka watka daga ba ka letin tabe amma mutun yan ka sai te ka lewo e ko sakana ka ba wani na tura lewo a giwad bai ka wata tinge su na mata su bai to kan gesti bai a dai ne utka e tinge me na kwarau kawai dire su yadda kawai ne kamin manne ka bai a zafse lalle lalle sun doka wala wala kwarau sawala yake to idan ko lokaci mai welcome da ne taka sawali mai na welcome sai yi welcome amma kan ne ka tin ka tin ga daga kan za kuma ta leutuka to da kuma ta mai da har sa sha tin ki lokaci ta mali sala sun da sa samaye da kwarkani to idan samaye da kwarkani na bara ni sawai na la amman di har sa har ta yau mai dai yami ai ka ba wannan cewa ne wai sai daga cewa ne to so ku timin mandalo kan gesti bai ka

sau kudi mende ne na bi kaja kaja su kuma mende kuma alanga tume ne bai anje na nagdi fili ma asane suka amma na nagdi na mai tnau na kwalle ma no kaba fili ne ne Aliyu rafin makaranta nan da sai ma kowa da in daga ila muna kaya.

0: Matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Uwa, karka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyo.

0: kwabo fadin gwamnatin nan muna godiya.
1: Shirin lafiya uwar jiki BRC ake sauraro a daidai wannan lokaci, shirin da ke kokarin inganta lafiyar al'umma. Za ku iya turo da sakonnin karta kwana ta cikin shirin a 0800 85 1 85 65. Za kuma ku iya sauraron shirin adireshinmu na intanet a www.brcradiobauchi.org, ko ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a rumbun adana bayanai na Play Store ko App Store. A yau muna tattauna hubbasar da ake yi ne don dawo da bayar da sinadarin vitamin A a yayin ba da rigakafi zuwa gida-gida, da take bayyana irin tasirin da sinadarin vitamin A ya yi a jihar Bauchi. Asaba Emmanuel Lecourt, coordinator shirin Nutrition International a jihar Bauchi, ta ce babu abin da ya fi amfani da ingantaccen abinci ga tsarin lafiyar kowace al'umma.
2: Malaria Consortium, bisa aiki da suka yi na kariya na malaria, sannan kuma sun hada shi da vitamin A, wanda lallai yana da amfani sosai wajen inganta lafiya musamman na yara ƙasa da shekara 5. To wannan yana da kyau sosai, kuma muna goyon baya a matsayinmu na Nutrition International. Idan mutane ba su sani ba, duk inda ka ga vitamin A a cikin wannan ƙasa, Nutrition International su ne suke da hakkin kawo wannan vitamin A ɗin. Don haka muna farin ciki da su cewa abinda mu muke yi ya amfani Bauchi State, ya amfani ƙasa gaba ɗaya. Gaskiya ina matuƙan farin ciki da abinda suke yi, kuma muna nan a shirye mu ba da haɗin kai.
1: Zamu so mai sauraro ya ji irin aikace-aikacen da kuke a Nutrition International duk da cewa kin fara taɓo batun biyu.
2: Mu Nutrition International a Bauchi State mun zo tun 2022, kuma 2022 kuma mun yi aiki ne na bincike na kulawa da mata masu juna biyu ta wajen kawo wani sinadari wanda ake ce mishi multiple micronutrient supplementation. Mun yi aiki a ganjuwa, mun yi aiki a giya, mun yi aiki a das, mun yi aiki kuma a dambu. Kuma wannan aikin mu ya inganta sosai, domin kuwa mata sun amfana bisa ga sinadari da ake bawa mata masu awo. Kuma an kawo wannan sinadari ne an ba da shi kyauta, mata sun ji daɗin shi, sun yi amfani da shi a cikin ayyukan da muka yi. Kuma mu har yanzu muna nan a cikin, muna shiga cikin ƙauyuka, muna wayar da kan mutane, jama'a, mutanen community gaba ɗaya akan abin da ya kunshi lafiyar mata da yara. So muna nan ne muna wayar da kan jama'a duka su san cewa lalle ya kamata su san cewa zama lafiya shine ingantaccen lafiya. Domin kuwa idan baka zauna cikin lafiya ba, baka san komai game da lafiyanka ba, to za a waye gari abin da ake samu za a yi amfani da shi ana zuwa asibiti. Amma idan mutane suka samu kan wayarwa cewa a mace da zaran ta yi juna biyu ya kamata ta je ina, ta je ta yi awo saboda ta samu ingantaccen kulawa. Idan aka haifi yaro ya kamata a kai shi ina, a je a yi mishi rigakafi da sauransu. Idan kuma aka ba wa mace sinadari cewa na awon ciki wanda zai inganta mata lafiya da jaririn da take dauke da shi, ya kamata ta yi amfani da shi, kada ta yi wasa da shi. Wannan idan an hada shi kuma da abinci masu gina jiki, yana taimakawa wajen mace ta haihu lafiya, ta samu isasshen jini, ta samu isasshen lafiya a cikin jikinta. Kaga mai gida ma zai ji daɗi, iyali za su ji daɗi. Idan ana zama a cikin lafiya, za a yi zaman lafiya, za a yi kuma walwala. So kaɗan daga cikin aikin da muke yi kenan. Muna amfani da su community, mata irin su mama to mama, muna amfani da su father for good health, muna amfani duk inda muka sami akwai haduwar mutane da malamanmu na addinai na Krista da Musulmai, duka muna aiki tare da su saboda mun gane cewa su ma suna da rawan gani in ya zo wajen faɗakar da kai na game da lafiya a cikin al'umma, a cikin community gaba daya.
1: To daga 2022 na zuwa yanzu 2026, wace irin nasara zaki iya bayyana wa cewa lalle shirin naku ya haifar a cikin al'umma bisa wannan bayanai da kike?
2: Nasara da muka samu kuwa gagarumar nasara da muka samu, domin kuwa kungiyar lafiya ta ƙasa tace duk idan wanda zai yi amfani da wannan sinadari wanda ake ce mishi multiple micronutrient supplement an ce lalle sai an yi gwaji to kuma mu gaskiya mun zama zakaran gwaji mun yi zakaran gwaji mun yi wannan kamar yadda na gaya maka mun yi aikin nan a LGA guda 4 das ganjuwa giyadi da dambam to aikin nan da muka yi shine ya haifar da duk wanda zai yi amfani da wannan sinadari a cikin kasar Najeriya sai ya zo ya koya daga wurin mu kuma Bauchi State ita ce ta farko wanda ta yi wannan bincike a cikin kasar Najeriya so duk idan ka ji batun ana ce multiple micronutrient supplement dole a kira sunan Bauchi State domin ko mu ne muka taka rawan gani kuma an bada umarni daga ma'aikatan lafiya na can federal cewa duk wanda zai yi amfani da shi yayi koyo daga wajen mutanen Bauchi ba haka ma muka tsaya ba har yanzu mun yi amfani da wadansu domin idan kai aiki ya kamata akwai record na abin da kai aiki da shi idan kai aiki ba ka bar record a baya ba kaman ba kai ba to mun yi amfani da wadansu tagaddu da wadansu abin da za a tuna a baya ko nan da shekara da shekaru ne yana nan mun yi amfani da shi kuma yanzu akwai state din da su ma suna koyo daga wurin mu don sun ga yayi amfani ya amfane su Bauchi state ma tace ya amfane ta a haka mun kashe wajen miliyan 30 muka yi printing wa'annan tagaddu din wanda za a rarraba dukkan asibitocin Bauchi za ta yi amfani da shi saboda a amfana da shi ko yaran mu a nan gaba za su yi research ko wani abu za su zo su samu wannan tagaddu da record da aka rubuta a ciki to kaga an samu ci gaba sosai a cikin aiki da muka yi
1: to menene muhimmancin da ingantaccen abinci yake da shine ga mai juna biyu da kuma kananan yaran da suka samu shayarwa na wata 6 za su dora da abinci
2: ai ba a kwatanta abinci mai kyau da wani abu ai abinci mai kyau shine lafiya na so in ce shine kawai lafiya idan mutum yana cin ingantaccen abinci musamman mace mai juna biyu kaga su biyu ne yanzu inda ita kadai ne yanzu su biyu don haka tana bukata fiye da abin da take ci lokacin da bata yi juna biyu ba saboda idan ta samu lafiya dan da take dauke da shi shi ma zai yi lafiya domin kwa bincike ya nuna mana cewa idan ita bata samu ingantaccen abinci ba yaron da yake ciki da bai samu ingantaccen abinci ba to kaga abun fa kaman cycle ne shi ma wannan idan na mace ne idan ta haihu ta haihu ita ma za ta haifi yaron da shi ma ba shi da ingantaccen kulawa don haka yana da muhimmanci sosai mace mai juna biyu ta ci abinci mai gina jiki sannan yara kuma wanda jarirai wanda aka haife su daga zaran an haihu ana so a yi musu abin da ake ce exclusive wato shayarwa da ruwan nono zalla ruwan nonon zallan nan yana dauke da sinadarai ne wanda mutun shi kanshi ma bai isa ya lissafta wani irin sinadarai ne suke cikin ruwan maman nan ba because duk abin da yaro yake bukata na ce ya bashi lafiya a cikin jikinsa daga ranar haihuwa zuwa wata 6 duka yana kunshe har da ruwa wanda muke fada ruwa shi yafi mai muhimmanci yafi yawa a cikin ruwan maman nan don haka yaro baya bukatan a ƙara bashi wani ruwa domin cikin ruwan nonon maman ma ya kunshi ruwa so yana da kyau bayan in yaro ya kai wata 6 a kuma bashi abinci wanda ingantacce kuma a hada da wannan ruwan nono ba wai kawai a cire shi a nono ba ya kamata yaro a shayar da shi har na shekara 2 ana kuma bashi abinci ingantacce saboda idan ya samu lafiya kwakwalwa za ta girba a cikin lafiya kwakwalwa za ta yi amfani shi yasa za mu sami yara waɗanda muna fahariya da su in ka je makaranta ma za ka gansu komin su daban kai ko suna tafiya akan titi za ka gansu daban domin kwakwalwansu ta samu ginuwa kwakwalwan da bata samu ginuwa ba takan birkice ta yi ta yin waɗansu abubuwa wanda za ka gani kamar ma ba ɗan adam ba ne aka haife shi amma kwakwalwan da ta samu ginuwa yaron da ya samu kulawa domin kulawan nan na shayarwa da ruwan nono zallana yana ƙara danƙon zumunci tsakanin uwa da ɗa to ɗan nan idan ya girma kuwa dole ne zai zama yana menene yana mutunta mutum musamman uwarsa kuma zai mutunta uwar wani ma a haka sai ka samu an sami al'umma wanda tana nan a cikin tsanaice tana nan kuma tana da tunani mai kyau
3: da kika yi bayanin ingantaccen abinci wani sai ya dauka cewa mai juna biyu ta sami ingantaccen abinci to bani da kudin da dan saya mata koyi da nama kuma ana ta cewa ya lamarin yake
2: ba lallai ba duk inda muke abin da muke da shi idan muka san inda zamu hada shi yana bada ingantacce ba lalle sai an ci koyi an ci nama an ci duka abin da muke da shi muke nomawa idan gero muke nomawa akwai gero akwai kan su zogale akwai su wake akwai su ganye duk inda muke da shi abin da muke da shi a gida aka hada zai iya bada abinci ingantacce ba lalle sai mun je muna cin abincin turawa a je a saya ai muna kiwo su koyin ma ana kiwon zabi ana kiwon kajin gida ana kifi akwai kifi ma wanda ana ce ido dubu shi ma yana da amfani sosai ba lalle sai an je ana sayan wanda yana da babban kudi ba ko wanda ana ce ido dubu nan in aka hada mace ta hada ta sami dan manja a dan gyada aka hada yi aka yi tuwon gero aka yi miyan zogale aka sa wake aka sa gyada shike dan mallam an zauna lafiya amma a haka ma mukan ce wa mata yana da kyau ko a cikin buhu ne ko ba ta da space a cikin gidanta ta yi dan abin da ake ce home garden ta nemi dan buhu ta nemi kasa a lambu a dan cikin gida ta dan shuka dan alayyahu ta dan shuka dan ganyenta ka gani ba sai mai gida ya je ya saya ba tana dan watsa mishi ruwa tana menene su zogalen nan gashi nan yana girma a ko ina inda aka shuka shi sai ta hada ta ci kayanta ta samu abinci mai inganci
1: malama Asabe Emmanuel Lecourt coordinator shirin Nutrition International a jihar Bauchi shi kuwa cikin sakonsa na iyayen kasa Ciroman Bauchi hakimin cikin gari Alhaji Habibu Adamu Jumba ya yaba da yadda ake kokarin bada sinadarin vitamin A tare da fayyace yunkurin su wajen tabbatar da tsaftar muhalli
4: muna iya kokarin mu wurin fadakar da al'umma game da muhimmancin musamman tsaftace wuri da kwashe lambatu da sauran abubuwa da wanda zai rage wannan maganan cizon sauro din muna magana da Bosefa yanzu ma mun shirya za mu fara wani program a cikin gari na kwashe lambatu saboda sun cira su yi feshi so muna so kafin su yi feshin ai aikin wannan kwashe lambatu din kuma muna da takira ga iyaye su dinga kusantan asibiti duk inda aka bukaci aje don a samu rigakafin wannan abu muna fadakar da mutane su yi kokari su dinga zuwa
1: Alhaji Habibu Adamu Jumba Ciroman Bauchi kuma hakimin cikin gari shi kuwa babban jami'in shiri na rabar da maganin malaria da kuma sinadarin vitamin A a jihohin Bauchi da Niger Alhaji Umar Suleiman ya bayyana irin yawan adadin yara da suka samu moriyar sinadarin a jihar Bauchi
5: hakikanin gaskiya akwai bincike da aka yi da kuma ainihin abubuwa da aka yi kamar magani da aka hada ta rarraba magani na zazzabin cizon sauro da kuma sinadarin vitamin A wanda aka yi shi wajen shekarar so an yi shi ne domin mu duba yuwar misali like yaya yake yuwar ci gaba da yin shi sannan kuma idan har za a ci gaba da yin nashi sannan wani alfanu yake da shi ga al'umma so already akwai binciken da aka yi akwai abubuwa da dama da muke dubawa wanda ya ba mu tabbacin cewar yes wannan abin da muke bune muke domin maganin da muke so ya je ga su kansu wannan yaran wanda suke tsakanin shekara wata 6 da wata 59 alhamdulillah mun rarraba maganin wanda akwai yara kusan miliyan 1,700,000 wanda suka samu wannan maganin na rigakafin zazzabin cizon sauro da kuma shi wannan sinadarin vitamin A wanda aka bayar
6: a da baya can ana bi kofa gida a bada wannan rigakafin da kuma shi wannan vitamin A din to a ganin ka wannan gidan da aka bi a wannan ya samu karbuwa a jahar nan
5: to a gaskiya wannan misali a da kamar gwaji ne muke duk da an yi shi a da shekarun baya amma an yi shi ne a kananan hukumomi an zaɓi kananan hukumomi guda biyu a kowane state a Sokoto an samu guda biyu a Bauchi an samu guda biyu To amman samun nasara a kananan hukumomi biyu ba shike nuna cewa zaka samu nasara idan ka dauki gaba daya kananan hukumomin ba. To wannan ne yasa muka ce okay, to bari mu ga idan muka dauki rarraba maganin nan a hade a gaba daya kananan hukumomi 20 da suke Bauchi, wace irin nasara zamu cimma? Tunda dai mun yi a kananan hukumomi biyu mun cimma nasara. To alhamdulillah shi kan shi wannan da muka yi shi a kananan hukumomi 20 din gaba daya, alhamdulillah magungunan kamar yadda na faɗa mun samu akwai yara kusan miliyan 1,700 wanda muka ba wannan. So gaskiya akwai nasara sosai da aka yi, sannan kuma akwai ainihin abubuwan kyau da kuma karbuwa da wannan abin ya samu ga al'umma.
1: Umar Sulaimanu, babban jami'in shirin rabar da maganin malaria da kuma sinadarin vitamin A a jihohin Bauchi da Niger. A cikin shirin na yau, an ji yadda sinadarin vitamin A ya yi tasiri ga inganta rayuwar ƙananan yara a jihar Bauchi, da kuma hanyoyin da za a bi don sake maido da ɗabi'ar miƙa shi gida-gida ga al'ummar jiha. Kazalika, an ji cewa
7: ta mai sauraro ya bunda za mu iya kawo muku a halin yanzu, wadda kuma an zo ga ƙarshen shirin an saurari shirin lafiya uwar jiki. Sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Talata da misalin ƙarfe 7:30 za a ji mu da wani da maimacin wannan shirin. Yanzu kuwa goma na cewa ƙarfe 9 daidai, wadda kuma za mu sanya mu sauraro wato shirinmu da ke gaba shi ne Duniya Ina Zaki Da Mu. Da fatan an zanna tsaf domin jin wannan shirin. A yi sauraro lafiya.

0: nikan ajajuna ina kunin nan ne da kika saba aje min ni fa gaba ɗaya wannan bacin shinkafin ya fita daga
1: nan ka san me yasa ne tunda ka shigo ma na kasa dauko kunin ne abubuwan da ke faruwa ne kawai a garin nan inda ya mutane suke cike yake damu na wallahi
0: to me kuma
1: amma dai ka dan zo na tukun na barin ka maka kunin saboda ka sha
0: ajajuna
1: ina isa saboda bukatun jama'a miji na ya zauna
0: a zanna zanna ba ni ce ba
1: ka dan sha ka ji
0: baran tashi ba baran tashi ba garuwa ba na ga dan wani lemo haka anan kamar ma irin zoban da kika saba yi mini
1: baran fara da shi ka fi son kunin ne ai shi yasa
0: ai bari mu fara da shi ai in zobo ne kan ai amunan anan muka yi kai eh
1: kaya kaji
0: alhamdulillah
1: yawa ai ka san ne din ba baya ba
0: a na san ki hajjajuna
1: ni kadai gayya
0: eh ke kadai gayya hai ke kadai gayya kafin dan wasu lokuta
1: a ga kan kan mu fara alhaji ka ga na zo da ina son mu yi magana na
0: fara to mi mi
1: ka ga yanzu sai rai na ya baci ka sa zuciya
0: na hajjajuna
1: yawa in ka ce mun ni kadai idan dan sai in kara jin dadi
0: yar fara fara ta
1: yawa
0: me ya faru ne
1: ka sani ne wani ka ga kwana bin nan dan ruwan da ake yana zuwa da iska
0: wallahi wannan
1: wallahi iskan nan yana
0: abin tashin hankali
1: na ba kadan ba sosai sosai gidajen talakawa suna cikin wani hali yanzu kaga da ka zo ka same ni a zauna a nan tun safi ina ga akalla wanda suka shigo sun kai 10
0: al'umma
1: suna neman ka
0: inna lillahi
1: to mata su shigo ciki wanda na fada mana sani kenan na waje kuma kaga aikowa ake in ce ka fita baka dawo ba to suna bukatan taimako kuma taimakon nan ba taimako ta bangare daya ba fa alhaji kaga akwai bangaren abin da za a taimaka musu sun rufe jinka iska yayi
0: yayi kwanaka
1: ga wasu kuma abincin ma ya lalace
0: inna lillahi
1: dama kuma babu kaga akwai bukatar a taimaka ta bangaren abinci a kuma bangaren a taimaka ta bangaren kwano kaga shi yasa fa ake ta magana maganan sare bishiya barkatai dinna da ba bisa ka'ida ba ake so a mutane su gane muhimmancin sa to yanzu fa irin shigo wanda minan nan shine ake gane barnan da yake yi
0: ina hajjaju
1: gane nan nan
0: kin ga wannan matsala
1: eh
0: kwanaki abinda mai girma hakimi na cimmawa kenan ya kira saboda mun yi baki masana daga wannan bangare kuma hakimi ya ja hankalin mu batun sare bishoyi kuma kin san matsalar da ta faruwa da cimmawa kenan
1: gaskiya
0: shi yasa duk shekara batun iska nan take yi mutane barna amma mun gagara ganewa
1: gaskiya
0: to amma wannan ba zai sa a ki taimako ba insha Allah ina fata dai kin dau list din duk wanda suka kawo wannan matsala a korafi ko
1: na rubuta na rubuta
0: da ya kamata ma ai abinci ma hajja
1: duk abin da ka zo ka ce ai tunda dai na san kai me yi ne
0: to abinci kan ai da kin ba su abinci ma ba sai na zo ba
1: sai da izinin ka
0: sai muku kan ai na dade da baki wannan izini
1: in ka ce kawai duk wanda ya zo in dai matsalan abin
0: ki ce inna sai dai inna nata
1: to shikenan ba
0: kin ga saurun mantu wannan naki shi yasa nake so in
1: ai alhaji kai ka san kai din nan lokaci ga
0: ba saurun mantu wannan yanzu nake so to shikenan
1: bar wannan magana a gefe da
0: batun kwanuka
1: to
0: insha Allah tun da kin lis za mu sa amirwa kowa kwano
1: garba naka nanan ai ka san sai ku yi magana
0: eh a za mu yi magana da shi insha Allah za a mai da
1: abincin dan tsaya in yi iya bakin kokari
0: an muka ma kan sabinci
1: amma mata ne ma duk
0: sun a kira su a kira su a ba sabinci karki da mu
1: iya bakin kokari na kai Allah ya kara maka budi ya kara maka tausayi da jin kai a ci gaba da taimakawa mabukata
0: so kike kike karfafa mu
1: to haka ne alhaji
0: insha Allah batun kwanuka sannan kuma tunda kin fada haka kin san ba za ka ba mutum abinci babu kudi ba akwai kudade da zambar niki insha Allah an sun zo kin ba su abinci sai ki dan kara musu donin ko to ba matsala insha Allah dai zan fita yawa in maganar ku nuna kuma zan bin dauka tunda yana flex zan fita da shi kasuwa to Allah ya miki albarka
1: amin alhaji
0: ajjaji hajjaji
1: dawo lafiya ni kadai gayya a gidan alhaji sai
0: ba komai insha Allah
1: yawa to ka dawo lafiya Allah ya kara
0: amin ya rabbil alamin
1: ni ma wadin tashi in je dan yi aiki ba
0: kuma kuma in sun zo akwai bishoyi da muka kawo a backyard
1: eh a rinka ba su
0: duk wanda ya zo karban wannan abinci a haɗa masa da bishoyi guda hudu
1: to shikenan
0: ya je ya dasa kofar gida da cikin gida
1: to shikenan
0: eh masha Allah
1: yawa ni ma barin tashin dan yi aikace aikace na

0: ina bintalo ke kenet bintalo bintalo
1: na am
0: apa me kike a cikin ina kike ne
1: ina lazimi
0: apa ne kuma wucin wannan abun ya dama wallahi
1: lazimi ne
0: ya me za a yi da gari
1: sai ana ta
0: wa mutanen garin tin ma sun samu ido
1: me ya faru
0: sun samu ido
1: me ya faru kuma
0: kina nan dan fillo ya tashi zai kashe ni a gona
1: ina nan
0: nayi kara gaban hukuma to tunda muka shiga aka yi bullan bullan aka ce mu je za a kai mu kotu za a yi menene ni har yanzu karshen sa ma su waɗannan dan fillon da mun yi karan ya riga ni ma dawowa gida
1: eh
0: eh kuma an ce sati biyu za a kai mu kotu to yanzu sati nawa
1: a ofishin su jami'an tsara
0: ko tare shi na minti da ba yi ba
1: ba wanda ya rike
0: ya ma riga ni dawon gida
1: kaji kasar mu kenan
0: kai sannan ni din nan a gaban sarki Alhaji Sani yace ya bani kwangila na dashin bishoyi da za a yi ni zan rika daukan dawainiyar ina rabawa ina tabbatar da an dasa mutane suka yi ci a kai na mahasada
1: ai da su ce ma in jin ga maka an bayar ma ba da ka dasa
0: cewa suka yi wai dan cinye kudi kaza da kaza na zo na samu waɗannan figaggun waɗannan wanda aka kamar an ce musu je kaka gani baka fakin da shi da garus kamar za su cinye ni wai na ce su dasa yi bishiya su daina sare bishiya su tabbatar sun sare ma su dasa uku ko hudu suka ce hai na rasa ma bayanin ma ya kare mu wallahi
1: bayani
0: anya ba zan bar garin nan ba ko hasada hasada
1: ai yanzu ma ka sa dan ba na farawa yanzu ka sa dan ba na fara wannan aikin na ganin cewa an dasa bishiyoyi a ko ina duk inda ka kula fa yanzu kwanakin bayanan da kwana uku da ya wuce baka ga guguwan da ta hauro ba
0: to in ba ban dare
1: ya akai ba kowa gudu daki yayi shiga ba kuma a haka fa yadda ta kashe mutun daya fa
0: to
1: yana cikin tafiyar sa bai aune ba
0: to ai da
1: abu ta zo ta tokare shi ta baya ya zai
0: wannan waɗannan baka fakin da shi da Alhaji Garu wai kawai don ganin sun rena molin da aka gina ni
1: eh
0: kawai suka ce in ban daina ma musu maganar aikin gauyi da aikin katako ba sai sun yi magani na a garin nan to saboda haka ni ki sani in wani abu ya same ni Garus da shi da baka fakin
1: tunda ka gaya min na ma rike amma kuma fa mai gari ya kamata ka sanar da shi
0: dan sanar da mai cewa suka wai an ban kwangila wani dan kwangila ne
1: to an baka kwangila su an ba su ne
0: wannan matar da ta zo ta mana jawabin ta bani kwangila ne sarki yana daure min gindi Alhaji Sani ya bani da wainiyar dasha dasa bisha
1: ba himman aka gani ba himman kenan ai
0: eh
1: himman kenan aka gani dun kuma kana himman shikenan sai su zo suna ma hasada ka rabu da su kawai kar ka damu da yin su ni dai kawai ka ci gaba da yanda aka dora ka akan dasa bishiyoyin nan duk wanda
0: zafi bintalo in kai ne dauki dumi in kai ne zai wargaje ke kike tattara ni wallahi
1: yanzu ga dan zobo ma zo ka sha saboda kaga zoban nan tai sanyi
0: bari ni ai dan ai sai na ga hakimi
1: hakimi na ce maka ka je ka samu hakimi ka sheda mishi idan ya kama ne a sako jami'an tsaron na a sako
0: shi da cewa suna ba da cin hanci wai wa hakimi abinda suka faɗa kenan
1: ai haka suka faɗa
0: suka faɗa
1: to ai jami'an tsaro da su yi maganin su
0: wato ni kawai yanzu bane
1: kuma hakimin da suka masa ƙarya in har ƙarya suka masa to ai hakimin zai hukunta su
0: za su gama da fishin fara bari mu fita kawai
1: to shikenan ba damuwa
0: he nagode miki wallahi da karfafa min gwiwa da
1: kike bintalo ba damuwa he ka
0: bintalo wallahi kina yi
1: Allah ya kare
0: ha ina yin ki bintalo
1: sosai ma mallan himma na nagode

0: barin tashin dan duba abubuwan nan kafin kin gan dan gikkikin tsauran nan yanzu ba sa ba zaki ji an fara sallama to
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: hajiya
0: ah sanda zuwa
1: ina wuni
0: lafiya kallo kin dawo kin samu isowa
1: wallahi na iso ya gajiya
0: lafiya kallo ya yi kuma abubuwan da suka faru
1: wallahi fa
0: to Allah ya dada kare mana
1: Allah kan sun faru yanzu nan gidan Alhaji Garus mai saida katafayen
2: nan assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: a'a sannun ku
0: hajiya sanda zuwa
2: kema kin shigo ne
1: kin shigo
2: to sannu ya gajiya
1: mun arziki
2: bar kawai abubuwan sai a hankali ni kama ai godiya nazo wallahi godiya nazo na musamman dan gaskiya hidiman da ake yi sai a Allah san barka saboda abubuwan da Alhaji Sani yake kuma gashi ya zo kuma nan gaba ma ya sake dora ma mallan himma akan cewa duk inda ake ganin babu bishoyi a zo a daddasa duk ya dora shi akan wannan hidima to wallahi shi ne na
0: tunani ne mai kyau wanda tun daga abubuwan da yake farowa na kwararowan hamadan nan ayi kokari a samu ana dasa bishoyin Allah ya kare mana kuma mu ma mu dada taimakawa kanmu
1: wallahi abubuwa kan hajiya sun faru fa yanzu fa yayayen nan da wannan iska ya jawo in ga yanki ina mai sai daga wayin nan
0: ba
1: ka fakin ga yanki gidan shi fa yayaye shi ma wannan mai sai da katakwayen nan ni me ne ma
0: sai
1: Garus shi ma in ga yanki gidan shi yayaye ke dai abubuwa dai ba dadi
2: gani su biyun nan da kika ayyana sunan su haka suka tara mallan himma suka sa shi a gaba cece ku ce kaman za su masa duka saboda ya ce musu kawai a ringa dasa bishiya kuma gashi suna sare bishiya wallahi suka sa shi a gaba to gashi kin ga akansu yazo ya zuba iska
1: kin gani
2: abinda ake gudu
0: ai ba abu bane mai kyau ba abu bane mai kyau shi yasa Alhaji yake ta kokari yanzu ma haka zan zo in sake kima baki bishiya guda hudu irin abun nan aje a samu a dasa guda hudu zan kowace zan bata guda hudu yanda Alhaji ya faɗa duk wanda suka zo neman taimako mata in ba su guda hudu su ma su je su dasa da Allah ayi kokari ga kuma ga tallafin da yace a baki yawa
1: nagode
0: yawa
1: yawa
0: ga kayan abincin in kin dan bi ta hanyar fitan nan da ki ganshi a buhu an ajiye a gurin sai ki dauka
1: Allah ya sanya
0: amin
1: amin
0: da Allah eh ke ma naki dauki naki da ki guda biyu ne a gurin sai ki dauka eh tacen bishiyan kuma shine gashi nan nan na baku da Allah ayi kokari a dasa Allah ya dada
2: dan dasa daya a kofar gida daya a cikin
0: to to

0: Ka duba inda garin gaba ɗaya ya zamo iska in yazo gaba ɗaya sai ya wawure kaman zai wuce da garin
1: wallahi iska yayi barna ma
0: ba kadan ba wallahi
1: iska yayi barna annabi
2: wato Adam sai yasa ake cewa sai Allah kiyo ya face Allah nan nan
0: gaskiya ne
2: ka duba irin mutanen nan da aka zo aka ce ya kamata a daina yanke bishiyoyi ba bisa ka'ida ba suka yi caban mutanen nan wai akan menene da a ringa yanke bishiyoyi amma kuma ka kafa da iskan ta zo Allah cikin hukuncinsa sai ta yi tafiyan gari da gidajensu da mutuminka
0: haka fakin haka
2: ga kuma mai sai da katako kaga sai Allah ya gura musu aya tun daga nan
0: abun ya shafe su ko
2: kai tsaye ba ita ta fara tafiyan gari da su to kaga irin wannan abubuwan shi yake sa mutane su ringa gani yanzu ba garincin ma yana so ya zama kamar kofayi sakamakon an duk an yayyan kibishiyoyi ga inda abubuwa suke
0: to haka ma fa wai albarkacin Alhaji Sani nan
2: kai
0: na cimawa kwanaki fa bishiyoyi guda 10,000 fa ya dauki nauyin zai samar kuma ya samar da su yanzu ana nan ana dasa su a wurare daban-daban
2: Allah ya masa albarka
1: a jami'a abin da ya kamata mu matalakawa mu dinga yi kenan ya dace a ce bai kamata mu bar mutum daya da irin wannan gidima ba
0: yawa
1: kuma ya kamata mu guda daya
0: mai
1: guda
0: biyu
1: guda daya mai guda biyu mu dinga sayan wannan dan daddasawa kuma muna badawa ma al'umma suna dasawa
2: kar mu ce sai gwamnati ta yi sai gwamnati sai ta yi
1: yanzu an ce Alhaji Sani ne kai ba da gudunmawa a garin cimawa din nan to kaga a ce kai ma ka sai guda biyar wannan ya sai biyar wannan ya sai biyar kaga da a saka
0: karfin biyar
1: to ka gani
0: in dai zai ne kawai
1: kuma ba ya biyar sai mallan san ya kamata gaskiya mu sai da zai a duba a ga abubuwan da ya kamata mu matalakawa a wannan gari mu din
2: ai sallau maganar da kai nan ya tashe ni kuma ka zaburar da ni yanzu abin da zan yi a wannan sati in Allah ya yarda kenan zan kawo na gurma amma zan kawo fada ne saboda kar ayi wasa da shi
1: eh gaskiya
2: ne kawo fada in Allah sai ka zaburar da ni wallahi
1: gaskiya mallan san mun samu hali kowa ya sai bishiyoyi
0: to ga wannan shawari mana asan kuma ya an ce wai so so ne amma san kai yafi ko
2: sosai
0: to gaba ɗaya mu wadata ungwanmu mana gaba ki ɗaya da wayannan shuke-shuke
2: yawa
0: mu shuka su mu rika basu ruwa mu rika kula duk yaron da muka gani kowace akuya za ta yi barna a wannan wurin mu tsaya a kai lallai sai an kiyaye waɗannan abubuwa
2: kaga aikin mai ilimi
0: kowace ungwan suka ga irin wannan abun ya inganci wallahi da su koya
1: gaskiya Adams ka kawo mata kai ma kai shawara
0: saboda haka mu fara wai an ce wai gaba wai canji
1: na gaba
0: da kai na ko to mu fara da irin waɗannan tsari din
2: kaga aiki
0: Allah da zamu sanar da shi hakimi shi ma zai ba mu koyi
2: kaga aikin mai ilimi kenan ka san ba da bishiyan bane ya za a yi a kula da ita ne lokacin da kai amma fa wannan shawarin da ka kawo din muka fara daga gidanmu to fa kowa zai lare ni ba
0: kaga gonakin mu duk mu shuke saboda kaga hatta abin da muka shuka nan suna bukatun wayannan inuwan fa duk lokacin da bishiya ta dan ganye suka dan zuzzuba wannan ganyen da ya zuban fa yakan rube ya zama taki mu abin da ake shukawa so duk wannan abun suna da muhimmanci sosai mu ci gaba da wayannan
1: ya kamata kuma
0: insha Allah za mu
1: kuma mu san zai mu sai wayannan bishiyu da mu tsasa a ungwan
0: nan
1: mu dinga kulawa da su
2: kaga fa dade wanda aka yi ba hadu ba yanzu saduwar da aka yi ta zama mai amfani kaga dama kuma abin da ake so kenan kar ku zauna ku ce wai bari ku hada baki hada kai yafi ba
0: hada yafi hadin
2: ba dan baki kaga saduwar ta zama saduwar alheri tabbas
0: tabbas
2: to Allah ya tabbatar da wannan
0: amin
2: Allah ya sa mu ga canji
0: Allah ya sa barin kara sai
1: Adam
0: kai kan kaga kada kara wannan
1: kai ba ai ba inda za a yi
0: kenan to shikenan Allah ya sa mu dace shikenan.

0: Garus. Garus.
1: Allah ya ya.
0: Ne?
1: Shikenan.
0: To ai ni mana ogire ya ya ka ji mana.
1: Kwano ka ta ko. To sun tafi.
0: Eh to naji. Naji yaka yaka. Zo eh naji. Yaka. Zo zo zo zo zo tsaya. To ni ma kar ka manta. Gidan nawa haka iska ya dauka ya aje min shi dar.
2: Ya iska ya daidai. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam malam.
2: Iska ya daidai.
0: To.
2: Ai da mani na iskan da hadda jinin
0: ya rushe shi
2: ya rushe saboda in ka koma baya kai tunani da irin abubuwa da cin mutunci da kuka mun akan nace ku daina wannan sana'a ku dasa ita
0: to ina zuwa ina zuwa wato don mun ci mutuncin ka ne iska yayi mana gida kenan
2: a ni ban ce haka ba amma
0: dai sahabi wa kenan
2: ni ban ce ba
0: sahabi hin ba ko
2: ni ban ce ba amma dai Garus ni ban ce ba amma ni nayi murna da ya kasance aka nuna igjina a kanku ya zama darasi ga dukkan al'umma bisa taurin kanku na kin dasa bishiya da kuma cewa ba wanda ya isa ya hana ku yanke sare bishiyoyi
0: to yanzu kai malin himma maganan da kake yi wai in muka bar aikin gauye nan da aikin katako don Allah malin himma wace sana'ar zamu yi ne ka wace sana'a zamu yi babu da sana'a fa garin cin mawa ba so kuke mai sata kenan
2: wadanda ba sa war irin wannan sana'a ba sa cewa abinci ne ba sa cewa abinci
0: da wahala ba
2: to shikenan zan ka zauna
0: da wahala
2: yawa ina dai yanzu ya rushe
0: ya rushe
2: ina dai ya dauke
0: ya rushe
2: ba Garus na ta ka murna
1: to
2: na ta ka murna wallahi
0: wato
2: na
0: ta ka murna wallahi
1: ji mana
0: gaskiya ka sala
2: na ji dadi abin da iske nayi
0: wallahi na ta ka murna kai ne gaba ɗaya ma ban san imanin kamar da gegge bane sai a yau wai ka ji iska ya yaye mu wai kuma har yake ta bubude wannan wuki
1: yana farin ciki
0: to yau wannan mu shirya ne ban kalle ta da idon basira ba ne naji haushinka amma malam himma idan da ba din yau ina cikin wani abu bane ya kyautun tumurmur saka ne ma
2: amma kaga ku za ku je neman tallafi
1: da jo tallafi
2: neman tallafi
1: Allah ne kuma zai bayar
2: to ne
1: kai kake bayarwa
2: ni nace sarkin kasuwa ne zai bayar
0: ni ba abin da na gani
2: ni nace sarkin kasuwa ne zai bayar
1: wai kaji ma wato farin ciki yake yi abin bakin ciki ya same mu
2: an ci mutunci
0: ni kan dai na gaya maka eh to wace sana'ar da zamu yi ne
2: wannan kuma sai ka sani ai tukunna ai iska ayi riri inji mata
1: to
2: nayi murna iska yayi gyara ruwa yayi gyara barku lafiya
1: eh jimana jimana
0: Garus
1: ai shine iskan ta fara tabawa
0: naji
1: ba iskan shi ta taba shi mu ta yaye mana kwano shi kuma ta yaye masa hankali
0: kai
1: ka duba abin da yake wannan aikin hankali ne
0: ina zuwa Garus
1: na'am
0: Hausawa fa suka ce tuwon girma miyan sanama
1: wannan gaskiya ne
0: gaskiya fa magana malam himma gaskiya ne
1: kai ko
0: a ina zuwa dai magana malam himma gaskiya ne
1: gaskiya ne
0: kaga inda ba mu sare wa'annan bishiyoyin muna yin gauyi muna yin katakon ina ganin ai da ana iska in ya taso wa'annan bishiyoyin su suke kankarewa to amma matsalar mu guda ɗaya ce wace sana'ar mu za mu yi a garin cimmawa
1: wallahi tallahi
0: sana'ar fa babu ita
1: ni fa ni abin nan nake dubawa
0: eh
1: don wani lokaci ko jeji ne je inda da ka sani in duka duba jejin wajen wannan dinnan
0: eh ci gaba da
1: kura a wannan da suwaye yanzu fa gaba ɗaya gona ne ya zama fili malam
0: to yanzu
1: ni kaina abin yana da mi
0: to yanzu abin da nake so da kai ka je kai tunani in je in yi tunani in muka ƙara haduwa ka gane
1: sai mu san
0: wace sana'a za mu yi
1: wannan gaskiya
0: ne ko ba mu da sana'an muka ga ai kaga ba za mu yi ayi ta yayi isko gidajen mutane ba kaga ko laifin zai mana yawa sai mu haɗu ka je ka yi tunani in yi tunani in muka haɗu sai mu san yadda za mu yi
1: wannan gaskiya ne nagode
0: ba komai ba komai
1: nagode
0: Allah ya kiyaye
1: Allah ya bar mutane
0: amin nagode
1: Allah ya bar mutane
0: ni gwamnati wa fa da ya daga ne kawai sai ya aje kai da ka warga zake yi
1: sai da ya wuce makarantar nan na gangara
0: ba komai ya wadu
1: Allah ya ba mu sa'a
0: har kuma
1: Allah
0: dogo da hankali da ce ni ka ga da garo so har da ara wani tinkaho ne da ga mutum ga wallahi kamar an gasa baro yanzu na gidan wani da kuma yayi dariya to yau ga yayi dariya mu gari sha sha sha

0: tashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon

0: Aikin hajji kan fara ne daga 8 ga Zulhijja. Yakan kuma gudana har tsawon kwanaki 5, inda miliyoyin mahajjata kan ziyarci birni mai tsarki na Makka domin sauke farali. Gabannin wannan lokaci dai, maniyyata kan ziyarci birnin Madina don ziyarar masallacin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ga wadanda ba su samu dama ba kuma sai bayan kammaluwar aikin haji suke wannan ziyara. Idan muka da al'amarin da ke faruwa a yayin aikin haji, tun daga tashi daga kasashen da maniyyata suka fito har zuwa lokacin da za su koma gida dai, komai akan yi shi ne a tsare bisa sanya hannun hukumomi ko kuma kamfanonin da suka samu shahalewa daga daular Saudiya. Wannan kuma ya hada da jigilarsu, matsuguni da kuma abin kaiwa bakin salati. Hukumomi a Saudiya duk shekara kan tsara yadda al'amura za su kasance. Hakan nan sukan tsayar da ranar fara jigilar zuwa kasar da kuma ranar da za a fara kwashe mahajjata. Bayan kammala aikin zuwa ga iyalansu, hukumomi a Saudiya duk shekara ke tsara yadda al'amura za su kasance. Hakan nan sukan tsayar da ranar fara jigila zuwa kasar da kuma ranar da za a fara kwashe mahajjata bayan kammala aiki zuwa ga iyalansu. A yanzu dai tuni aikin haji ya kammala, kuma wasu alhazan ma har sun yi tozali da iyalansu. Wannan dai ya dace ne da tsarin da hukumomin Saudiya suka fitar na cewa kowane mahajjaci ba zai wuce kwanaki 30 ba a kasar. Hakan dai a fili na nuna cewar kenan tilas an zo da sabbin sauye-sauye, kuma daga tafiya har dawowa wanda wajibi ne ga dukkan wanda nauyin safarar alhazan ke wuyansa, sai ya bi ka'in da na'i. Idan muka dauki Najeriya dai, akalla alhazai 50,000 ne suka samu damar sauke farali a bana, wanda aka yi jigilarsu cikin sawu akalla 90 da wani abu. To koyaya mahukunta a nan din suka shirya yadda alhazan za su komo gida? Sannan wani tayin da aka yi don guzurin da suka yi ga iyalansu da abokai ya zo kan lokaci? Wakilin Aliyu Zakari ya zanta da Ustaz Mahmud Duguri, wanda ɗaya ne daga jami'an aikin haji na hukumar aikin hajjin ta ƙasa, da tuni ya iso gida. To amma kafin mu je ga jin yadda tattaunawar tasu ta kasance, sai mun fara hirar da shi Aliyu Zakarin ya yi da Kabiru Muhammad, kuma ɗaya daga cikin alhazan jihar Kano da ya fito daga ƙaramar hukumar Gwale, da ya bayyana mana halin da mahajjata ke ciki, musamman ta fuskar tanadin guzuri gabanin komawa gida.
1: To alhamdulillahi alhazan Kano kowa yana nan hankali kwance, musamman wasu ana tabbata siyan zaraba ana ajiyewa. Babban abin da kullum dai alhazan Kano muke tambaya, yaushe za a koma gida? Kasancewar mun taho 14 ga

0: zo nan garin 15 ga watan Mayun da ya gabata, to kuma yanzu dai ba mu san ranar komawa ba, amma dai ana ta sa ran dai a ce kuma ko za mu koma zuwa 15 ga wata idan Allah ya kai mu. Don kamar safiya tana yi za ka nemi mutane ma ka rasa, an riga an tafi masallacin harami. Isa ko da asuba an ka fito, in ka haura karfe 3 na asuba na safiya, tunda sunan karfe 4 za ka ga ake yin sallar asuba. Don ka haura karfe 3 kuma ba ka samu mutane ba gaskiya, da an tafi masallaci musamman yanzu da Allah ya sa an samu taimakon mota. Za ka ga mutane masu manyan shekaru sun riga sun tafi, wasu kuma matasa za ka ga har yanzu su ana tattakawa a ƙasa ana zuwa masallaci.
1: Kano din nan da yawa an shaide ku musamman ta wajen harkan kasuwanci. Alhazan jihar Kano, ya kake gani irin sayayyan kayayyaki da suke duba da cewa akwai yadda aka ƙa'idar cewa mahajjaci ya ɗebi kaya kar ya wuce kima?
0: To ana wannan kokarin, abin ya zama wasu suna zuwa suna sayayya, za ka ga sun dawo sun auna, wani ma da sikelin sa a gida, kusan ɗakuna-ɗakuna ma za ka samu wasu suna da sikeli na auna kayan. To in mutum ya je ya siyo kaya, ina sara ina duba bakin gatari kar sai abin da ya yi yawa. Amma ka san mutanen Kano da kasuwanci, wasu suna fita Hajjidda domin su je su sayi kaya, a ɗan samu masu sauƙi wanda in an siya za a ɗan ga me aka siya. Saboda kayan ma wani lokacin idan ka siya, za ka sayi kaya a nan, in baka lissafi ba sai ka ga siyan kaya a Kano ma ya fi siyan kaya a nan gurin Araha.
1: To ya yanayin abinci da ake samu?
0: To abinci alhamdulillah dai an fara dai, yawanci za ka ga abincin da ake yi a nan mutane sun fara gajiya da shi tsakani da Allah. Wasu za ka ga suna kuka da irin ɗanɗanon ko spices, kayan ƙamshin da ake saka abincin da ko menene. Yawanci za ka ga mutane ba a fiye ma cin abincin ba, gara a fita waje, irin tunda yanzu akwai mutanenmu da suke yin abinci a waje sai mutum ya siya. Amma cin abincin gaskiya akasarin alhazanmu su fiye cinsa ba.
1: Abincin bayan da test ne kamar na farko ko kuma a kawai iri ɗaya ne yanzu ne aka fara gajiya da abincin?
0: Iri ɗaya ne, isa ya yi wallahi, ka san komai ya ishi mutane ne kawai.
1: To amma ai ba a
0: ji ba wanda ka ga ya rubuta an gaji. Gaskiya abincin ya ishi mutane, don akwai wani grup na alhazan jihar Kano da daga wani sai da Allah taimaka a yi masu wake da shinkafa. To za ka ga sai ake cewa a garin ba a fiye samun wake ba. To amma dai gashi nan kuma a waje za ka ga ana sayarwa, wasu kuma masu ƙarfin hali ma. Akwai wata mata da na fito waje na ga ita kuma kamar irin mutanenmu ne da suke zaune a nan ƙasar, ita Sabil ma take yin wake da shinkafa. Sai ka gara mutane sun gwamnati mutanen su ci a kan su wannan.
1: Da kai maganar Sabil ɗin nan, ya yanayin alhazan Kano dangane da karɓan Sabil?
0: Ana karɓa sosai, amma tunda za ka ga wasu kamar ma ko ƴan kanan ne ko menene mutanenmu ne dai, za ka ga baƙar fata. Za ka ga sun kawo Sabil ɗin nan kuma ana karɓa sosai, wani lokacin ma ana karɓar shi fiye da abincin da ake yi na alhazan da ake kawo alhazan jihar Kano. Wasu Sabil ɗin ma sai ka ga ya fi kyau tsakani da Allah.
1: Amma a daidai wannan lokaci a hukumance ba gaya muku randa da ku fara dawowa ba?
0: A daidai za a hukumance, gaskiya ba mu san ranar dawowa ba. Gaskiya dai ba a fiye ba. Muna tare da su, misali kamar jami'an alhazai na ƙananan hukumomi wanda kullum ma tare da su muke kwana, muna tare da su.
2: Mutane ana ta shirye-shiryen ɗaura kaya, don ko jiya ma za ka ga kwana aka yi ana ɗaura kaya, saboda ana cewa su jakunkunan da aka bamu masu kilo 23 su za su fara yin gaba kafin mu tafi. To kowa za ka ga yana ƙoƙarin haɗa wannan jakunkunan domin kada a ce yau an zo an neme su mutum bai shirya ba. To a nan jihar Kano za ka ga alhazanmu kowa haɗa wannan jakar ake ana ɗan ɗaurewa, ana shirin yaushe za a tafi. Jita-jita ne da aka fi haɗawa shi ne cewa nan da sati ɗaya ko zuwa Lahadi mai zuwa, ba wannan Lahadi ta gobe ba, ana sa ran insha Allah lokacin za mu fara tashi. Muka yi la'akari da yadda muka taso a tahowa mu ta farko, bayan alhazi sun fara tashi 3 ga wata, muka tashi 15 ga wata. To sai muka ɗora waɗannan kwanakin, to muna sa ran in Allah ya kai mu bayan kwana 7 ne, kwana 10 da fara tashi, to insha Allah mu ma ta bi tafiyar zata.
3: Kabiru Muhammad daga jihar Kano. Na daga cikin tsarin da hukumomi a nan Najeriya ke ɗauka da na tabbatar da alhazai ba su dawo gida a hannun rabbana ba, ma'ana raba musu manyan jakunkunan da za su yi guzuri da shi, wanda kuma ɗaukar nauyin dawowarsu yana wuyan hukumomin. A shekarun baya dai sai alhazai sun dawo da tsawon lokaci kafin guzurin nasu ya iso gare su. To amma yadda ci gaba ke zuwa ta fuskoki daban-daban, nan da ma an samu sauye, kamar yadda Ustaz Mahmud Duguri ya bayyana.
4: Daga cikin ci gaba da aka samu na bana, kamar yadda ainihin bayani ya gabata, alhamdulillahi dukkan jami'ai da suka zo a wannan babban jirgi na kamfanin Flynas, wanda ke kunshe da ainihin wato jami'ai daga sassa daban-daban na hukumar alhazai ta ƙasa, abin da ya shafi 'yan jaridu, ma'aikata, malamai, da wasu daga cikin sashen likitoci da makamantansu. To kowa dai abin farin ciki shine an sauka da kayayyaki baki daya, ina nufi baya ga kayayyaki na hannu har da ma manyan jakunkuna, domin tsarin da aka yi bana shine kowane ainihin wato mahajjaci ko jami'i an bashi jaka ne mai cin kilo 23. To kilo 23 din nan sau biyu kaga zai zama kilo 46 kenan, maimakon a da a baya can wanda ake ba da ainihin kilo 32 guda daya, sannan a ba da na hannu kilo 8. To duk da haka wato akwai wannan kilo 8 din na hannu, sannan akwai wancan kilo 23 sau biyu. To kamar yadda dai jiragen fasinja suke yi a duk inda matafiya suka sani, idan mutum ya je tafiya zai sauka da kayayyakinsa. To a tsarin bana ma duk wani alhaji da ya yi tafiya a wannan tsari ainihin wato shi ma ya sauko tare da ainihin jakunkunansa da kayayyakinsa baki daya, inda dukkan mahajjata suka samu kayayyakinsu nan take ba tare da ma sun bar filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke nan Abuja ba. Kuma alhamdulillahi kowa za ka ganshi cikin farin ciki da annashuwa, wanda kamar yadda na faɗi wannan jirgi na musamman ne wanda ya kunshi hatta jami'ai da 'yan majalisun tarayya da kuma manya-manyan jami'an gwamnati da sarakuna waɗanda suka tafi a ƙarƙashin hukumar alhazai ta ƙasa. Don haka al'amarin ya ƙayatar ƙwarai da gaske. Sannan inda za a ci gaba da bin wannan tsari, to babu shakka wato za a samu sauƙi cikin al'amura na kayayyaki ko jigilan alhazan ma baki ɗaya, saboda kaga a ƙa'ida duk sanda aka ce ga lokacin da alhazai ko mahajjaza za su taso, to in aka bi wannan ƙa'ida aka bi wannan tsari, to babu shakka abun ba za a samu matsaloli ko tangarda ba. Kuma kamar yadda kwanakin baya kai mun tambaya, shin akwai alamomin da ke nuna cewa za a kammala jigilan nan a lokacin da aka ayyana? To babu shakka in dai aka ci gaba da tafiyar da ayyukan yadda suke gudana a halin yanzu, tun daga filin jirgin sama na Sarki Abdulaziz da ke Jidda muka ga tsare-tsaren yana tafiya yadda ya kamata, kuma ko a filin jirgin sama din ma ga duk wanda ya saba zuwa aikin hajji zai ga cewa lallai akwai wato tsari da su hukumomin Saudi Arabia suka fitar a sababbin tsare-tsare, ta yadda idan mahajjata sun zo ba za a basu su dade a filin jirgin sama awa 5, awa 6 ko awa 8 ba, iyakaci ba za su wuce awa 2 ba daga isowarsu daga Makka. An killace su a ainihin wato dakuna manya-manya da ake tara su, kuma suna zuwa za a basu abinci na rana. To da an basu abincin nan suka yi sallolin su yawanci a zahar da la'asar, to zaka ga jami'ai sun fara zuwa, musamman su jami'an hukumar alhazai ta ƙasa da kuma jami'an kamfanonin jiragen sama suna ainihin tsara musu boarding pass. In suka basu kai tsaye sai a shiga zuwa ga ainihin screening, wanda screening din baya bata lokaci. Kuma tsakani da Allah da yake mahajjatanmu yau da gobe wayar da kai da ake yi ya sa sun fahimci wasu abubuwa, kuma ana ta kokari irin abubuwan da ake rikewa na da ga mutum yayi kaya niki-niki ga goyo, mutum ɗaya ya sa riga 5, riga 7 shi kadai, mata ga goyo a gaba ga goyo a baya, to yawanci waɗannan abubuwan ba sa ma baka ganin su. Sannan kuma yawanci zaka iske abubuwan da ita hukuma ta ainihin yi hari da kada a shiga cikin jirgi da su, irin su ruwa ko kuma duk abin da ya shafi ruwa haka, da kuma lema da su almakashi da makamantansu, to yawanci ba za a rasa ba. Amma in ka kwatanta da shekarun baya zaka ce lallai kai mutane ya waye, domin a cikin kashi 10 da ake samu da tsakani da Allah yanzu ba zai wuce kashi 2 ko kashi 3 ba, kaga an ci gaba. To irin waɗannan dai su ne ci gaba da aka samu. Kuma abinda na lura da shi abinda ya shafi harkar lafiya, akwai wani form wato wata takarda da ainihin wato hukumomin mu na alhazai na kasa suka tuttura a manhaja ta ainihin wato WhatsApp ga kowane mahajjaci cewa ya cike waɗannan forms din wato waɗannan takardun tun kafin ma ya zo gida Najeriya. To wasu daga cikin mu da yawa sun cike kuma suna cikewa kai tsaye suna turawa ainihin wato na'urar da aka tura mata tana karba su kuma jami'ai suna iyakacin kokarin su. To wannan shi kuma yana alamta cewa lallai alhajin da duk ya cika wannan yazo aka tantance shi to lallai lafiya lau yake. Kamar yadda kaga da in za a tafi ne kawai ake binciken harkar lafiya ba in za a dawo ba. In za a dawo mahajjaci tunda kasar su zai dawo to zai dawo ne da koma wani irin abu. Amma yanzu kaga ana samun canji hatta kasar tamu ma in zaka shigo sai ka an tantance lafiyarka. To duk waɗannan na daga cikin ci gaba da aka samu.
3: Ustaz Mahmud Duguri, Hajji a jumlace na nufin mika wuya ga hukuncin mahalicci tare da tsarkake ruhi ga abin da ke tafe na gobe kiyama. Idan muka dauki darussan da ke kunshe cikin sa, sai mu fahimci lokaci ne da cire duk wani shinge da ya raba tsakanin mai kuɗi da talaka, shugaba da mabiyi. Sannan kuma waje ne da ke alamun tsayuwar kiyama game da karkatar zuciya ga tunanin tanadin ranar karɓar sakamako. Da wannan kuma bari mu je ga wakilinmu Kamaluddin Nuhu Ileda da ya mana bitar yadda aikin haji ke farawa da ma irin ilimin da ake samu a ciki.
5: A cikin harshen Larabci kalmar haji a zahiri na nufin niyyar tafiya ko zuwa wurin ibada. A musulunce na nufin aikin haji na shekara-shekara zuwa ga ɗakin Ka'aba da sauran wurare masu tsarki da ke Makka waɗanda ake yi a cikin watan Zulhijja. Aikin haji wajibi ne ga kowane baligi musulmi, namiji ko mace, wanda yake da lafiyar jiki da kuma arziki da zai iya yi ba tare da ya wahalar da waɗanda suke dogaro da shi ba. Lokacin da mumini ya shiga iyakokin Makka don aikin haji, yana shiga cikin yanayi na niyya a tsarkake. Wannan kuma shi ke nuna sadaukarwa ta ruhi da gangan jiki wajen yin ibadar da ke matsayin ɗaya daga rukunan musulunci biyar. Muhimmancin aikin haji abu ne da yake a zahiri. Yana bayyana haɗuwar al'ummar musulmi mafi girma a waje guda don gudanar da ibada tare da amfani da lafiyar jiki, kuɗi da kuma imani da hakan a matsayin wajibcin kowane musulmi. Ladan da ke tattare da hajjin da aka yi bisa koyarwar addini yana da tarin yawa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sauyin rayuwa mafi inganci da aikin hajjin ke kawowa a cikin hadisai masu inganci da yawa. A cikin Sahihul Bukhari ya bayyana cewa aiki ne da ke samun cikakken tsarkaka. Duk wanda ya yi haji don samun yardar mahalicci kuma bai sadu da iyalinsa ba, bai kuma yi mugunta ko aikata aikin zunubi ba, zai dawo daga aikin haji ba shi da zunubai kamar ranar da aka haife shi. Sannan aikin haji yana nuna alƙawarin aljanna kamar yadda ya fito a cikin Sahihul Bukhari. Ladan haji mabrur, wato aikin haji karɓaɓɓe, shine gidan aljanna. Bayan samun tsarkakuwar imani, haji na zama alama mai ƙarfi ga al'ummar musulmi. Lokaci ne guda a shekara da ake kawar da duk wani bambancin girma ko matsayi, arziki ko akasinsa tsakanin bani adama. Aikin haji kan gudana cikin kwanaki biyar tun daga ranar 8 ga Zulhijja har zuwa 12 ko 13 ga Zulhijjan. Ga kowane mahajjaci kuma wajibi ne ya fahimci jerin abubuwan da suka wajaba ga aikin a matsayin karɓaɓɓe. Waɗannan abubuwa kuwa sun kunshi: na farko, shiryawa cikin ihrami. Kafin a fara aikin hajjin, majata sai sun fara ɗaukar miƙati, inda a wajen suke yin wanka tare da ɗaukar niyyar aikin hajjin game da sanya ihrami. Ga maza, sukan sanya mayafai guda biyu waɗanda ba a ɗinka ba, yayin da mata suke sanya tufafi masu kyau game da sauƙin ado. Wannan ɗin kuma shiga ce da ke kawar da dukkan alamomin arziki, iko da matsayin mutum. Hakanan haramun ne ga wanda yake cikin harami aske gashi, yanke farce, amfani da turare da kuma shiga cikin musayya ko jayayya. Rana ta farko na aikin hajjin, wato 8 ga Zulhijja, akan yi tafiya zuwa Mina. Aikin haji yana farawa ne yayin da miliyoyin mutane ke kaura daga Makka zuwa wani gagarumin gari na tanti da ake kira Mina. Majata suna kwana a can tare da yin salloli biyar na ƙasaru amma akan lokaci. suna kuma shirya zukatansu kan aikin da ke tafi sai rana ta biyu wato 9 ga Zulhijja ranar Alfa da Muzdalifa wannan ita ce rana mafi muhimmanci na aikin hajjin bayan fitowar rana dukkan majata sukan hallara a filin Arfa daga azhar har zuwa faduwar rana sukan kasance a tsaye suna masu daga hannayensu cikin yin addu'a da neman yardan ubangijin talikai Arfa rana ce da ake zubar da hawaye ake gafarta zunubai da kuma rukewar zakata kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin sunan Nisa'i haji ita ce Arfa da zarar rana ta fadi ba tare da sun yi sallar magriba ba majata suna tashi zuwa wani fili budadde da ake kira Muzdalifa a wajen suke yin sallar magriba da isha'i a hade sannan su kwanta a karkashin sararin samaniya a wajen ne kuma suke tsintar duwatsun da za su yi jifar jamra wato jifan shedan sai rana ta uku wato 10 ga Zulhijja ko kuma ranar babban sallah ranar 10 ga Zulhijja ita ce rana mafi cinkoso ga mahajjata sukan koma Mina don gabatar da jifa a Jamaratul Aqaba da duwatsu bakwai wanda ke nuna alamar kin yarda da waswasan shedan da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi bayan wannan ana yin hadaya wato zubar da jinin dabba maza sai su aske gashin kansu ko su gyara shi mata kuma su yanke dan guntun gashi wanda hakan ke alamta lokacin sauke harami wannan kuma kan faru ne bayan majatan sun gabatar da tawaful ibada da sa'ayi wato safa da marwa sai kwanaki na 4 zuwa na 5 dake zuwa ranakun 11 zuwa 12 ga Zulhijja da ake kira da ayyamu tashriq majata suna komawa tantunan su Amina dan sauran kwanakin kowace rana bayan azhar suna jifan jamra 3 wato karami matsakaici da kuma babba da zarar an gama ranar 12 ko 13 sai a koma Makka dan yin tawafi na karshe wato tawafin bankwana daga nan kuma sai su koma gida aikin haji lokaci ne dake bayyana abubuwan da dan adam zai fuskanta wadanda suka hada da hange ga ranar kiyama tsayawa a filin Arfa a lokacin tsananin zafin rana alhazai sanye da fararen tufafi iri daya duk suna masu magiya ga mahalicci wata manuniya ce dake bayyana yadda za a tayar da al'umma a ranar alkiyama yanayi ne dake jefa tambaya a zakatan mu'minai na cewar me suka aikata don sadawa da ubangiji daidaito tsakanin jama'a haji yanayi ne dake tabbatar da cewa musulunci bai damu da karfin aljihu matsayi ko launin fata ba a wurin Allah ma'auni ɗaya tilo dake daukaka wani mutum sama da wani shine takawa wato tsoron Allah sai kuma miƙa wuya da sallamawa kowane bangare na aikin haji kama daga kewaye ɗakin Ka'aba zuwa jifan jamra har zuwa sa'ayi abu ne da ya saba yanayin tunani na yau da kullum da ake gani a zahiri amma kuma wani lamari ne dake bayyana sallamawar mu'mini na cewar naji kuma nayi biyayya yana mai dogara da cewar hikimar Allah tafi fahimtar mu
3: an gaida Kamaluddin Nuhu Ilela idan muka koma tarihi dai tafiyar kafa doki rakumi ko alfadari aka sani ga waɗanda suka daura niyyar sauke faralin sannan a hankali sai ci gaba ya zo da jiragen ruwa da kuma motoci daga baya kuma sai likafa ta ja gaba inda tafiyar kwanaki ake yin ta cikin awanni sakamakon bullar jirgin sama wanda ya samu asali jin kadan bayan kammala yakin duniya na biyu ya ci gaban ya samu asali bari mu ce ga wakilinmu Bashir Adamu
6: aikin haji ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar kuma tafiya ce da kowane musulmi dole ne ya yi ta akalla sau ɗaya a rayuwarsa mutukar yana da arziki da lafiya tafiya ce mai sanya gajiya na kwanaki biyar da ta fara daga Makka kuma mahajjata suna tafiya fiye da kilomita 50 da kafa idan aka kwatanta da tafiyar haji a shekarun baya wahalhalu sun ragu kwarai da gaske saboda ci gaba da gwamnatin Saudiya ta samar ta fannin fasaha dabaru karban baki da tsaro kafin kafa masarautar Saudiya da kafa masarautar da ake ciki a yanzu kasar Larabawa ta kunshi kabilu da yawa wannan ya haifar da yanayi na fargaba da rashin kwanciyar hankali a yankin kuma galibi waɗanda suke fuskantar wannan tashin hankali su ne mahajjata marasa tsaro da ke tafiya cikin yankunan da ba su sani ba a farkon karni na 19 yanayin tsaro a hanyar Makka ba shi da inganci lokacin da mahajjata suka fara tafiyan haji yawancin su suna sanar da cewa suna jefa rayukansu ne cikin hadari yayin da suke barin iyalansu cikin damuwa kabilun badawiya makiyaya sukan kai hari ga ayarin mahajjata suna kwace abinci da kayayyaki masu muhimmanci wadanda suka bijire musu kuma sukan biya farashi mafi girma waɗansu kuma akan kwace guzurinsu sanadin da kan kai ga rasa rayuka sakamakon yunwa ko ishin ruwa. Farkon ƙarni na 20 an samu ƙarin ci gaba a hanyoyin sufuri tare da buɗe hanyar jirgin ƙasa ta Hejaz a 1908 wacce ke tashi daga Damascus zuwa Madina. An gina hanyar jirgin ƙasa bisa umarnin daular Usmaniya wanda bankin Doce ya bada kuɗi, kuma daular Jamus ce ta goyi bayan hakan. Wannan mataki da ya rage wahalhalu da matafiya Hajji ke fuskanta sosai, daga makonni ta jirgin ruwa zuwa kwanaki 4 kawai ta jirgin ƙasa. A ƙarshen 1920 Sarki Abdulaziz, wanda ya kafa masarautar Saudiya, ya ƙarfafa ikonsa bayan ya mamaye yawancin tsakiyar ƙasar Larabawa. Bayan ya kwace birnin Makka mai tsarki a 1925 daga Sharif Hussein, ya kawo ƙarshen mulkin Hashimeti da ya shafe fiye da shekaru 700. Manyan mutane daga Makka, Madina da Jidda sun amince da Sarki Abdulaziz a matsayin Sarkin Hejaz. An ɗaukaka ta zuwa masarauta a 1927. Sarki Abdulaziz ya gudanar da mulkin Hejaz da Najd, ya tafiyar da su a matsayin yankuna daban-daban amma duka a ƙarƙashin ikonsa. A 1929 Sarki Abdulaziz ya haɗa Hejaz da Najd, wanda shi ya haifar da masarautar Saudiya a 1932. Shekaru kaɗan a 1938 an gano arzikin ɗanyen mai a Saudiya. Masana kimiyyar ƙasa na Amurka da ke aiki da kamfanin mai na Standard tare da haɗin gwiwar jami'an Saudiya suka yi wannan aiki. Tasirin Sarki Abdulaziz a yankin ya ƙaru sosai. Kana ya yi amfani da wannan dama don inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin sabuwar masarautarsa. Ya kawo ƙarshen rikice-rikicen kabilanci a tsakanin ƙabilun Badawiya, wanda ya kasance babban abin barazana ga mahaddata a baya. Sufurin zamani a cikin jirgin sama ya fara ne bayan yakin duniya na biyu, inda masarautar ta kafa kamfanin sufuri na Larabawa a 1946 da kamfanin sufuri na Bakashaf a 1948. Ko da yake kwangilan jigilar jiragen sama na farko ga mahajjata an kafa a tsakanin gwamnatin Saudiya da Misr Airline na Masar a 1937, kamfanin jirgin ya fuskanci matsalolin inji akai-akai wanda ya sanya ɗarɗar a zukatan mahajjata. Wannan tare da yakin duniya na biyu a 1939 zuwa 1945 ya sa adadin mahajjata ya ragu sosai. Sai dai kuma bayan ƙarewar yakin, sufuri ta jirgin sama ya ƙara inganci sosai. Aikin haji a wannan zamani ya bambanta da na farkon ƙarni na 20. Jiragen sama galibinsu sun maye gurbin tafiya ta ruwa da jirgin ƙasa, kuma hakan sun canza haji daga tafiya na tsawon watanni zuwa wurare da yawa zuwa tafiya mai sauri, aminci, kuma maridaiciya zuwa Makka. Tun daga ƙarni na 20 har wa yau, Makka ta samu sauye-sauye masu yawa. Mafi girma shine faɗaɗa masallacin Haramaini, sai kuma ɓangaren karɓan baƙi, tsaro da kula da lafiya.
3: An gayi da Bashir Adamu. Mai sauraro, da hakan shirin na Hajji Mubarak zai dasa aya. Da yardan Allah a gaba za ku sake jin mu ɗauke da sabbin labarai da rahotanni game da yadda hajjin bana ke wakana. Bugu da ƙari, a wannan lokaci mai sauraro zai iya bin mu a shafinmu na intanet www.brcradiobauchi.org da sauran kafofin sada zumunta don cin wannan shiri da ma shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kam a madadin abokin aiki Ustaz Mahmud Duguri da Kabiru Muhammad da suka bada tallafi, sai kuma wakilanmu da aka ji muryoyinsu a yau, Bashir Adamu, Aliyu Zakari ke haɗa shirin, Aliyu Adamu kuma shugaban sashen addinin Musulunci, sai Rabi Yasu daraktan sashen shirye-shirye kuma jami'a mai sanya ido kan yadda shirin yake tafiya. Babban jagora kuma manajan daraktan BRC Umar Muhammad Shira, sai Kamaluddin Nuhu Laila da ya gina shirin a yau. Ni Shehu Muhammad nake cewa bisalam.

0: me saro da ji da gani dai kun ga lokacin da aka iba mana na filin zaɓin kwa lafiya ya kawo jiki ni ma tilas zai kamata in ja jikina sai kuma gobe da safe da misalin karfe 10 na safe zan sake dawowa in kasance da ku a filin zaɓin safe kafin wannan lokaci a madadin wanda ya taimaka mana na ɗauki shirin Dahiru Abubakar Zamfara sai kuma mai lura da shirin a kowane lokaci Aliyu Adamura fa makaranta wanda ya sala da ku a daren yau mun yi aiki da Awwal Yakubu Wanka Ibrahim Chindo dan mutane liman ka tagunki cewar zaman lafiya kwanciyar hankali ta da karuwa zaki Allah madaukakin sarki ya sada mu da alheri
1: to madalla baba Ibrahim liman ka tagun da zaben mu kwana lafiya Masararo class ran biyar su tafi kan mita 94.6 wanda yanzu aka mun sarare wato shirin gishigishi daga bakin baba Ibrahim mutanen liman katagum to masararo za ku mana cewa karfe 11:30 daidai wanda kuma shirin mu dake gaba wato daga fagen kwararru wanda bara mu samu daman sanya muku shiwa bisa ga wasu dalilai don haka zamu dan tattauna wani batu akan abun da yake dan damun al'umma wanda kuma a duk shekara za ka ga ana ta jita-jita akai ko ana ta fada akan lamarin wato in ce ko in ce wato shine kaman gona ba da gona ga shida muna ta kunno kai wanda yanzu manoma kowa yana harin inda zai je dan samu inda zai shuka ko ya samu inda zai rufa ma kanshi asiri kuma amma akasin haka sai ka samu masu ba da gona kan wannan za ba wa mutane wani zai ba da gona ma fiye da mutum daya wanda hakan yakan sanya mutane fada ko gaba tsakani ko kuma kaga tsakanin manoma da makiyaya wanda kowa ya kamata ya kasance akan hurumin shi wanda zai kasance ba tare da ya taba dan uwan shi ba shi manomi ya kamata ya kasance ya tsaya inda aka bashi dama ya shuka ko ya noma wanda shi kuma mai kiwo ya kamata ya tsaya hurumin shi shi ma da inda aka bashi daman da ya kiwata ma dabbobin shi wanda hakan in kowa ya bi doka ko ya bi tsari ba za a samu tashin hankali akai ba to don haka zamu dan tattauna akai da kuma shawarwari wanda zamu bawa wanda abun ya shafa ko masu noma da makiyaya wanda kowa ya tsaya akan hurumin shi domin yanzu ruwa ko in ce damuna an ci damuna uwar albarka ta kunno kai wanda yanzu kowa yana dan wasa fatanyen shi domin ya je ya noma inda zai rufa ma kanshi asiri haka kuma masu kiwo ma suna murna cewa da mata dawo ciyawa za su fito domin dabbobin su samu abun kiwo don haka zamu dan tattauna wannan batu masu sauraro zan iya bada lambar waya domin ku kira ku ba da shawari wa masu manoma da makiyaya ga numban kaman haka 0809795570 wanda kuma za a kira a bada shawari ku wa manomi ko kuma zan cewa makiyayi ko masu bada gonan su karan kansu wanda idan har ka san kawo mutum to bai kamata ka saki ba ma wani ba domin shi wannan yana haddasa gaba ko yana haddasa fitina a tsakankano da zaga za a dore ana gaba to ga wani bisa layi bari mu ji ko waye ne assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ma tare da waye
2: waye ne na balawun to a gaskiya kan abubuwan da ka faɗa kusan haka ne ni dai na gani abun da ya bayyana mun zahiri dan ga masu fulani din makiyaya gaskiya kamar irin bakin hanyar nan da ake ci a bar musu zuwa maki ne wane to wallahi gaskiya ba a bari musu saboda haka gaskiya kuma wani abun akwai cutarwa har ga Allah yawa saboda haka ya kamata su manoman nan da yanda aka tsara a hukumance ya kamata su dinga bari masu makiyayan nan saboda duka kowa abokanayen juna ne don in ba manomi ba makiyayi in ba makiyayi ba manomi saboda haka ni dai abinda na gani zai yi kenan gaskiya su manoman suna kan cutar da su makiyayan ta cikin gari abinda ya bayyana mun kenan
1: nan ta yanzu kai wani shawari za ka bayar wa su manoman da tunda har ka fuskanci gashi nan ga matsalan gidansu
2: kowa ɗaya da mu abinda yake kashe wuce kenan a kasan nan ba a bin doka da oda ne da za a ce kowa zai tsaya matsayinsa to duk wani tashin tashina ma ba za a same shi ba
1: haka ne
2: yawa kowa ya tsaya matsayinsa ai akwai doka
1: haka ne
2: idan baka san doka ba sai ka nemi wani ya sasanta wanda ya san dokan sai ce kaza da kaza ne shi kaga ba kula ta ni idan ya san doka idan ya san gaskiya inda gwamnati ta ware masa ya ga an yi abun nan zai ce to mallam kaga ga doka yadda yake kaga kuma shi manomi shi zai zama baya da gaskiya shi ko makiyayi idan ya zo ya kore shanunsa shiga inda ba hurumin sa bai je sannan kaga shi kuma anan ne baya da gaskiya to dukan mu dai mu mutunta juna ya zamana cewa kowa ya tsaya akan matsayinsa shine ko da samu morality mai kyau
1: haka ne masha Allah mun gode kace bala winti waye kace winti
2: spider
1: na bala winti to masha Allah mun gode
2: wannan spider man
1: to thank you spider
2: mun na
1: bala winti masha Allah na mun gode da wannan guduma da ka bar wadda Thomas sauraro kun ji shi spider wadda bar na bala winti shawarorin da bar wadda kuma ana cewa Fulani zalla to ba Fulani zalla bane masu shanu wadda za ka ga har mutanen gari ma haka wadda ba Fulani ba su ma suna da shanu kuma suna zuwa kiwo wadda domin aka bar filin za ka ga kowa zai iya amfana to ga wani bisa layi amma mutane da Allah dan takaita saboda wasu suna faman shiga assalamu alaikum
3: Assalamu
1: alaikum. To muna tare da waye ne a ciki a wannan lokaci?
3: Muna tare da Abubakar Aliyu Bausin Bagel.
1: To wala insha Allah wala Abubakar Bagel das. Me gudunwanka kaji dai maudin da muka da mu dan tattauna akai wanda kuma ka dan takaita sai ka bada shawari akai kuma muna jin ka.
3: Kusan gaskiyar magana shi ne ko mu da tashin mu a yarintar mu akwai wuraren da anan otin mun san cewa ladi ne amma daga karshe kuma yanzu an maida su gonakai so san su da suka canza wuri so idan ana musu ire-iren haka dole fa ba za a zanna lafiya da su ba haka kai ma kake son amfani da ka kuma suke fanda gobe su saboda haka ina bukatar a ci gaba da hakuri su mu manoma mu dauda mu rika barin musu burtale su idan aka ba su dole ga ba a zanna lafiya ba za su taba amfanin mu ba mu ma ba za mu taba su ba
1: haka ne
3: ya shawo mu ba ruwa kenan
1: to mun gode mallam Abubakar Bagel da gudunwa da ka bayar to mai sauraro kuna sauraron biyar station kan mita 94.6 ni Muhammad Emiya zan nake kasancewa da ku a cikin wannan tattauna da muke na mudi akan abu ne wanda ya shafi kowa da kowa idan kai baka noma to kana kiwo idan baka kiwo kana cin nama idan baka cin nama kana cin abinci domin dole ya kasance kana daga cikin wannan abubuwa don haka ya kamata kowa ya bi doka ko in ce ya bi tsarin inda aka aje shi to ga wani bisa lai assalamu alaikum awwa muna tare da waye to akwai matsala muna jinka dan daga murya to mallam Haruna me gudun wanka Allah Haruna winti kwanci shawari to mun gode kai ma da guduma da kadan bai wato ka san gaisuwa ne kadai to mai sauraro ana sauraron biyar su fi kan 94.6 bari mu dan je mu dan shakata kadan kafin mu dawo

0: To kunjili aliyama shi ma yace yana zuwa gona wadda kuma saboda zuwa gona matan shi yana cewa za su rage ci domin ya kamata ya kasance bude babban gona domin kowa ya ci abinci yadda ya dace. To ma sauraro kunjili a wannan muke tattaunawa akan batun gona tunda yanzu lokaci ne da ya doso wadda kuma al'umma suka hubbasa domin shiga gona kai domin noma haka kuma makiyaya masu masu hubbasa domin shiga jeji domin samun ciyawa ingantacciya. To ga wani bisa layi bari mu ji me gudunmuwan da zai bayar ko shawari. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: To ranka dai me assalamu alaikum muke tare da shi
1: Haruna Umar ne inda ci sake dawo.
0: To wala Haruna muna jinka.
1: Na zo da Haruna.
0: To na za ga wato ya kamata a tashi masu wanda suke birni ma za ga sun tafi gona za ga wani ya ajiye motar shi babban mota ya shiga gona shi ma to balantana kai irin da muke nema yadda za a yi haka ya kamata mu tashi tsaye domin mutuncinka a gidanka abincinka domin kamar shi wanda mu wannan mawaƙin da muka tsaye da shi a yanzu shi yake cewa shi saboda mutigar haka ana rena ka a gida to lokacin fa gaskiya ka bincikanka babu abun da kake ba mu iyalinka ko in ce abinci bai wadace su ba domin tabbas za su iya rena ka a gidanka. Ya kamata ka tashi tsaye idan ma baka yi ba to ka fare in kuma kana yi kar ka kare ka ci abinci arha a barakanu a ka dage ka yi niyan yi domin duk arhan abu idan baka da shi tsada ne a gare ka. Mausararo kuna sauraron biyar su ta FM kai da 94.6 wato uwa ba da mama a cigaba da sauraron biyar su ta FM kai da 94.6.

To kun kada a ce Liyaliya yayi noma da bi zai bada wannan sharadin ba da su karan kansu matan ba ra su yi cece ku ce akan abun da suke yi ba. To ya kamata mu tashi kai mu tashi urjanjan mu je mu nemi abun da za mu ci domin mu noma shine mafita ba siya ba. Wani lokacin sayan noman ya fi sayan amfani ko in ce albarka, wanda abun da ka noma ko cin shi kake za ka ga ya fi jimawa akan wanda kake saya. Ko inda za ka sayan kuma in ka ware shi in ka je ka noma sai ga kaninka abun da za ka samu. To ɗan uwana musamman ma maza, domin har matan ma akwai mata masu noma, wanda kai namiji wani ba za ka iya ja da mace wata daga cikin mata masu noma ba. To ya kamata mu tashi mu je mu yi noma domin yanzu ga damuna ta sauko, wadda kuma shi wannan kyauta ne na Ubangiji, baraka ba da sisinka domin a share maka da shukanka ba. Hasali ma sai dai ka samu albarka ko lada ma in kai noman ga ladan samu amfani ga kuma lada agun Ubangiji. Da fatan Allah Ubangiji ya ba mu damuna mai albarka, wadda yanzu ya cewa ga lokaci yana hararanmu, wadda kuma za mu ce shirinmu na gaba wato karatun Alkurani mai girma, wadda yanzu za mu iya dakatawa a nan sai in ce sai kuma wani lokaci idan mai kowa mai kuma ya kai mu za mu ci gaba da tattauna irin wannan abubuwa, wadda idan mun samu zarafi in mai kowa mai kuma ya aminta Allah ya sa mu dace.

To yanzu agogo na cewa karfe 12 saura kwata, wadda kuma za mu saurari karatun Alkur'ani mai girma daga nan gidan Radio Biyar Studio FM kan mita 94.6. Ai sauraro lafiya.